0: lupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag uuma kundi in ang mga qualified kadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pagkatho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyan valid government ID, photocopyan dokumento hantuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba han pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pakatunangan magparehistro kay kon rehistrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag gaiyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug ini nga stasyon.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging isda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
6: Wow, wow, wow! Jojo Malloy!
7: It will?
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
9: AC.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Ruby Rose po.
2: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
3: Aklan po.
2: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
3: 53 po.
2: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Yes na, yes po.
2: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
3: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
2: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
3: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapuko po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: pagdabo ng mga mata,
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar
7: cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAC value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
7: DTX 500
8: FM Radio, the vibes
9: ang lupet.
10: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
11: This is FM Radio.
12: FM Radio.
11: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
7: ACS.
8: I got you.

0: Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show. Isang magandang umaga po sa ating mga ka-vibes at besties dyan. Welcome to Bida Ka-Vibes, kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida. Kasama po ninyo ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way! Ngayong napakagandang Thursday morning, mga ka-vibes. Oras po natin, it's already 9:40. August 27, 2026. Konting kembot na lang, weekend na! Diba? Sana all! Ayan, maupay nga agahit aton mga kasangkayan. Yan ka-vibes nga damay Tacloban City Public Market. Especially nga damay may bagsakan, no? Ngan nga damay fish section and chicken section. Ito nga damay palingki. Maupay nga aga. Iyo nga damo nga salamat at iyo suporta ngan pagmamahal ha aton programa. And of course, we would also give a huge shout out at aton mga jeepney drivers ngan bus drivers nga nakatutok nga nakapamati ha aton yan na. Ingat-ingat po tayo sa pagpapamaneho at sana ay safe na safe po tayo. I-check po natin ang ating mga sarili para ayos tayo sa ating pagpapamaneho. Alright? Mamaya-maya mga ka-vibes, abangan po natin ang ating Bidascope. Alamin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. At syempre, ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz for our Bida Showbiz. At mamaya din ay i-reveal po natin ang ating Bida Topic of the Day. Sa ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station 100.7 FM or Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit, oras po natin, it's already 9:41.
1: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.

0: since I was 7 years old.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati at isa. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
7: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
6: DTX 500! Bili sa mga butika.
8: Mahilig po ba kayo sa kamatis? Abay, ako po, paborito ko talaga ang kamatis, lalo na pag fresh. Ngayong araw, ating pag-uusapan. Ano nga ba ang benepisyong makukuha natin sa pagkain ng kamatis? Kasama ko si Doc Farlan Sindak. At ito ang inyong DTX 500 at
9: Mighty C
8: Health Alert.
9: Bigla akong natakam sa topic natin ngayon, Sir Ted. No?
8: Oo.
9: Alam niyo po ba na may magandang naidudulot sa ating katawan ang pagkain ng kamatis?
8: Mm-hmm.
9: Dahil maraming sustansya po yan.
8: Mm-hmm.
9: Ito ay nakapagpapaganda ng kutis. Nakakatulong po sa pagpapapayat at maganda rin sa ating puso.
8: Tama, Doc Far. Abay, alam ba ho ninyo, mayroong 10,000 varieties ang kamatis sa buong mundo ha? At technically, ang kamatis po ay isang prutas at hindi gulay. At ito ay napakayaman sa lycopene na isa rin pong uri ng antioxidant na nakakabuti sa selula ng ating katawan.
9: Tama, Sir Ted, ang lycopene kasi kagaya lang yan ng mga polyphenols and phenolic compounds na makukuha natin sa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C.
8: Mm-hmm.
9: Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nakakaganda talaga ng kutis. Nakakatulong pa yan sa mga gustong magbawas ng timbang dyan.
8: Tama.
9: At syempre, inaalagaan din ito ang ating puso mula sa paninira ng mga free radicals.
8: Ang galing talaga, Doc Far. Ano? May isang article actually, Doc Far, galing sa Molecular Cancer Research na ang pagkain raw ha ng kamatis ay nakakatulong sa pag-prevent na magkaroon ng cancer.
9: Totoo yan, Sir Ted. Dahil ang kamatis ay mayroong mataas na content ng vitamin C at antioxidants.
8: Yes.
9: Gaya ng beta-carotene.
8: Mm-hmm.
9: Kung antioxidant lang naman at vitamin C ang pag-uusapan, Sir Ted,
8: mm-hmm,
9: perfect ang combination ng DTX 500 at Mighty C.
8: Yes.
9: Dahil ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant capacity sa sukatan ng antioxidant. At ang sapat na level ng vitamin C ay kayang-kayang ibigay naman yan ng ating Mighty C.
8: Tumpak, Doc Far.
6: DTX 500!
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
6: DTX 500! DTX 500!
8: At isang research study ha, na ginawa, Doc Far, ng mga Japanese na found out nila na ang antioxidants na nasa kamatis ay nakakatulong sa pagpapababa ng chance mo na magka-colon cancer at sakit sa puso.
9: Ayan, ang paliwanag dyan, Sir Ted, ganito.
8: Mm-hmm.
9: Ang cancer ay nagmumula sa isang selula na nagrebelde sa katawan.
8: Bah!
9: So kung ang selula ay mayroong damage, ang natural sana na response nito ay mm-hmm dapat itong mamatay.
8: Mm-hmm.
9: At ito'y tinatawag nating apoptosis. Pero sa kondisyon ng cancer, hindi ito namatay eh. Buhay ito sa loob ng ating katawan at walang silbi. At nagnanakaw pa ng sustansya.
8: Bah.
9: At ang free radicals ay isa sa mga salarin ng pagkasira at pag-mutate ng selula sa ating katawan.
8: So para maiwasan ang pagkakaroon ng mga cell mutation, dapat pala, Doc Far,
9: mm-hmm,
8: magkaroon ka ng sapat na antioxidant na panlaban.
9: Tumpak, Sir Ted.
8: Mm-hmm.
9: At kung ang pagkain ng kamatis, araw-araw, ay malaki na ang naibibigay na benepisyo sa ating katawan,
8: mm-hmm,
9: how much more ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C?
8: Yes! Kaya nga ako, Doc Far, abay talagang walang mintis ha, ang pag-take ko ng DTX 500 at Mighty C, araw-araw talaga yan. Oo, kasi ayokong bigyan ng tsansa ang free radicals na makapanira sa aking katawan. Mahal ko kasi ang sarili ko eh. At syempre, ang pamilya ko. Kaya sila rin ay protektado dahil sa DTX 500 at Mighty C.
9: So you're doing it the right way, Sir Ted.
8: Mm.
9: Kaya nga sa ating mga masugid na tagapakinig, palaging mag-DTX 500 at Mighty C ang alkaline vitamin C.
8: Yes! Naku, Doc Far! Kapos na naman tayo sa oras. Magkapagkape na rin tayo ng DTX Coffee Mix.
9: Ang sarap talaga ng DTX Coffee Mix, Sir Ted.
8: Kakaiba.
9: Hindi kasi buo ang araw kapag hindi ka nakapagkape ng DTX Coffee Mix.
8: Naku, masarap talaga, Doc Far. Subukan ho ninyo. At kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
9: At ako naman si Doc Farland, sindak na nagsasabing
8: magandang kanusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
6: DTX 500.
10: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
6: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500. DTX 500.
11: DTX 500.
6: Health Alert.
2: FM Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 10:02.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: You're all inside.
1: Magana umaga po ulit mga vibes. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo 100.7 FM Artak Loban, ang inyong vibes sa soundtrip. Kasama pa rin po ninyo ang inyong Be The Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Thursday morning, August 27, 2026. Oras po natin mga vibes sa buong Pilipinas. It's already 10:13 on your favorite program. That's Be The Vibes. Ayan, send your shoutouts and song requests and keep it coming mga ka-vibes, dahil babasahin po natin yan. And speaking of shoutout, we have some shoutouts here coming from Granada, Dano, Rocky, nayakan niya. Good morning DJ Buko J, pa-shoutout po nga deha may Obrero, Calbayog City. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa iyo Dano Rocky, no, for sending your shoutouts. And shoutout gapon kita at aton mga kasangkayan nga da may downtown area, especially nga da may Gomez area, no. Thank you so much kan Ronnie, kan Wanda. Daw nga salamat. Thank you so much for always supporting and listening to us. Ito na mga vibes. I-reveal ko na po sa inyo kung ano po ang ating Be The Topic of the Day for our Be The Topic. Ito na. Bakit sa tingin ninyo masarap ang bawal? Ulitin natin ha. Bakit sa tingin ninyo masarap ang bawal? Ano ba ang inyong mga kasagutan, thoughts about our topic for today, shoutout, song request? Isend nyo na po yan sa aming Facebook page because we are live and alive online and on air. I-search nyo lamang po 100.7 FM Artak Loban. You may comment sa aming Facebook Live or you can also send your kasagutan sa aming message. And also, you can send it through sa aking personal Facebook page. I-search lamang po DJ Buko J at babasahin po natin yan later on. Abangan po ang ating Bida Scope at ang ating Bida Showbiz later on po yan. Sa ngayon mga ka-vibes, tugtugan muna tayo. Hatid po sa inyo ng inyong number one bet na radio station. That is 100.7 FM Artak Loban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip, ang lupit. Magbabalik po tayo.
2: Bye-bye.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupit!

0: Isang napagandang morning! You're still tuning in to your number one bet na bet, the favorite radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong vibe sa Solid Soundtrip. Ang lupit! Kasama pa rin po ang inyong Be the Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Thursday morning sa inyong paboritong programa kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay Bida ka vibes. At syempre, excited na po ba ang lahat? For sure, excited na ang lahat for the upcoming Beanie Concert featuring Baby Dolls. Magaganap po yan ngayong October 17, 2026 sa Tacloban City Grandstand or sa Latest Sports Complex po. Again, that's gonna be this coming October 17. Makakasama po ng Beanie ang Baby Dolls. And meron pa pong isang espesyal na bisita na i-reveal po namin in the next couple of days. And of course, front-acted by our local bands, Yuhi and Crack Daisan featuring Isa Romano. Diba? Siyempre, sulit na sulit po ang ating magiging concert this coming October 17, 2026. Kaya naman, secure your tickets, guys. Sa ating mga blooms out there and mga fans ng Baby Doll, secure your tickets. Get your tickets by going to enigma.com.ph or you can also visit 100.7 FM Art Tacloban at i-message po kami kung need nyo po ng assistance makasecure ng tickets. Or you can also visit Enigma's Facebook page. Search nyo lamang po Enigma Events and Production dahil marami pa pong updates ang ilalabas nila in the next couple of days regarding the concert. Anyways, mga kabibes, ito na. Alamin naman po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito dahil ito na po ang ating Bidascope. August 27, 2026, araw po ng Huwebes. Ito na po ang ating Bidascope. Unahin na po natin ang ating mga vibes na nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo. Bigyang halaga ang mga suliraning pantahanan. Ang pagbabago ng masamang ugali ay malaking tulong sa ikakaunlad ng kabuhayan. Ang positibong pakikipag-usap ay nagpapakita ng tunay na saloobin at pagkatao. Lucky number mo for today, lucky number 2, at color naman ay neon green. Libra naman po tayo sa mga besties natin dyang nagbo-birthday ng September 24 hanggang October 23. Ayan, iwasan ang argumento dahil magiging lapitin ka nito. Ang pag-uwi ng maaga ay maging kagalakan ng pamilya. Lucky number mo for today, lucky number 7, at color naman ay aqua blue. Uy, umuwi kasi ng maaga, huwag masyadong magpaka-stress sa trabaho, ba? Diba? Ito naman, Scorpio naman po tayo sa ating mga besties na nagbe-birthday dyan ng October 24 hanggang November 22. Huwag mag-react kaagad sa mga pangyayari at pag-aralan muna bago magbigay ng komento. Lucky number mo for today, lucky number 2, at color naman ay yellow gold. Uy, huwag masyadong sensitive sa mga bagay-bagay. Minsan, nag-overthink lang tayo masyado, no? O, eto naman, November 23 hanggang December 21, Sagittarius, mga abays. Malamang may susubok sa iyong pasensya, kaya gamitin ang matinong pag-iisip at hinahon. Lucky number mo for today ay lucky number 4, at color naman ay jade green. Ito, may teknika ko dyan, no? Ewan ko lang naman kung magiging effective ito sa inyo. Pero usually kasi pag ako medyo nawawalan na ako ng pasensya, ang ginagawa ko lang, inhale, exhale. 10 seconds, ginagawa ko yon para, alam mo na, hindi tayo makapagsakit or magbigay ng sama ng loob sa ibang tao. Ito naman, Capricorn, December 22 hanggang January 19, mga kabay. makakaharap ka ngayon ng suliranin. Ngunit sa taglay na kahinahunan, ang lahat ay magiging maayos. Lahat ng lucky number mo for today, lucky number 11, at color naman ay pale yellow. Ayun. Ito na tayo, nang medyo sumasabaw-sabaw na po tayo ng konti. Ito na, Aquarius naman, January 20 hanggang February 18, mga abay. Tumatahak sa tamang landas ng katuparan ng pangarap na pag-ibig. Makikita ang nawawalang gamit. Lucky number mo for today, lucky number 2, at color naman ay color orange. Pisces naman, February 19 hanggang March 20, mga abays. Iwasan ang anumang pagpapautang. Talasan ang pakiramdam at may matutuklasan na di inaasahan. Lucky number mo for today, lucky number 6, at color naman ay color maroon. Taurus naman po tayo, mga abays. April 20 hanggang May 20. Hoy! Sabi dito, mag-ingat daw sa mga taong makakasalubong sa paglalakad at baka matangayan ng mahalagang gamit. Uy, mag-ingat sa snatcher, mga kabimes. Lucky number mo for today, lucky number 9, at color naman ay fire red. Gemini naman po tayo, mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21, mag-ingay. Huwag padala sa sulsul. Iwasan tumanggap ng pabuya dahil ito ang sisira ng iyong pagkatao. Lucky number mo for today, lucky number 3, at color naman ay pearl white. Tuloy-tuloy po tayo, mga kabibes. Eto naman, Cancer naman po tayo. June 22 hanggang July 22, sa takbo ng panahon, maging praktikal. Ang pakikipagtulungan ay ganting magandang samahan. Ay may ganting magandang samahan. Lucky number mo for today, lucky number 5, at color naman ay dollar green. At syempre, last but definitely not the least, Leo naman po, July 23 hanggang August 22. Sa taglay na katalinuhan, makakapagbigay ka na magandang halimbawa sa iba. Lucky number mo for today ay lucky number 12, at color naman ay sky blue. Oy besties, yan po ang ating Bidoscope para sa araw na ito, August 27, 2026, araw po ng Webes. At syempre, sali na po sa ating usapan for our Bido topic of the day. Bakit nga ba masarap ang bawal? Bakit nga ba masarap ang bawal, mga ka-vibes? What are your thoughts about this topic? Or kung ano ba ang inyong mga komento, suwisyon, at syempre ang inyong mga shoutout song request, isend nyo na po yan sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7FM Arta Kloban sa inyong Facebook or DJ Buko J sa inyong Facebook, mga ka-vibes. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalakasang at pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7FM Arta Kloban. Uy, shoutout pala sa isa sa ating mga ka-vibes na nagbe-birthday ngayon, si Jenly Bea Maxine. At shoutout din po tayo kay Bea na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! And kay Julia Pilapil Peliero na yan kanina. Good morning! Have a blessed day! Pa-shoutout po ako, DJ Buo J. At shoutout din kay Clark Joseph. Sabi niya, request po ako ng song na Sining. Walang problema. Mamaya-maya po yan. Once again, magbabalik po ang inyong number one bet na radio station. Dito muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip.
1: FM Radio, good vibes,
2: ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin ang kinahalang pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawo nga birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, ngan magparehistro. Kaya kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500!
6: Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia compound mula sa Ampalaya.
5: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
6: Alagaan ang iyong matay.
5: Mag DTX 500!
6: Araw-araw,
5: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butiga.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Bida Showbiz. Patuloy na ipinagmamalaki ni Maki ang OPM sa international music scene. Matapos maging special guest sa concert ni British singer-songwriter Rex Orange County sa SM Mall of Asia Arena noong August 20. Kinabukasan, nagtanghal din siya sa La La La Fest Manila kasama ang international at OPM artists. Sinurpresa rin ni Maki ang fans ng makasama sa stage si James Reid para sa performance ng kanilang collaboration na Luck. Patuloy namang inaabot ni Maki ang international audience sa pamamagitan ng kanyang music at mga performances sa Southeast Asia. Mapapakinggan ng Luck at iba pang mga kanta ni Maki sa mga digital streaming platforms. Earlier nga ay napakinggan natin ang bago at latest single ni Maki featuring James Reid, ang Luck. Kaya naman sa ating mga ka-vibes dyan, suportahan po natin ang ating Filipino music or OPM. Hindi lamang po si Maki, marami pa po tayong magagandang mga music. Ayan, balita ko nga po ay isa din po tayo sa, or ngayong August 30 nga po ay magkakaroon na po ng Philippine selection for the Eurovision Asia Philippines, di ba? So malalaman po natin kung sino po ang magre-represent ng Philippines sa Eurovision Asia. Ayan. At sali na po sa ating usapan for our Bida topic for today. Bakit nga po ba masarap ang bawal? I-send na po ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook page, or you can also comment sa ating Facebook Live. I-search lamang po 100.7 FM Artacloban sa inyong Facebook. Or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook, dahil babasahin po natin yan later on. Sa ating mga vibes at besties dyan, keep your shoutouts and song requests coming, dahil we'll read all of that later sa aming pagbabalik. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong bet na bet na radio station, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupit. Oras po natin, it's 11:30.
1: FM Radio, ka-vibes, ang lupit!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: My body.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi,
4: paglabo ng mga mata,
3: at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na,
4: mag
3: DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra.
4: Na may pinakamataas ng oil.

0: inyong cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM

0: You are still tuning in to your number one Bitna radio station. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong avance sa Solid Sound Trip, ang lupit! Kasama pa rin po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your favorite program. That's Bida Ka Vibes. Ayan, konting kembot na lang at mag-aalas 12 na. Meron na po ba tayong mga tanghalian dyan? Nakahanda na po ba ang mga ulam at kanin dyan? Sarap-sarap, no? Pag kumakain tayo ng mainit-init pa na ulam, tapos sinasamahan pa ng mainit-init na kanin, oy, nakakagutom naman talaga. Anyways, mga boys, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin sa dalawang oras at kalahati ng ating programa ngayong araw na ito. Pero bago yan, no, basahin muna natin ang huling shoutouts coming from our Kavibes and also from our besties at inyong mga kasagutan for our Bida topic of the day. Bakit nga ba masarap ang bawal? Ito sabi ni dito ni Juan na from downtown area ng Tacloban, marasaan bawal kay mas makuri ito makuha. Kung maaram ka nga po, diri pwede, mas nagiging interesado ka. Ngan bagan mas espesyal kung matilawan mo. Oy! Napakasarap daw ng bawal for Juan. Eto naman, sabi ni Maria ng taga-Sagkahan, siguro masarap ang bawal dahil may thrill. Parang kapag may nagsabi sa'yo na huwag mong kainin, mas lalo mong gustong malaman kung bakit. Ay, totoo naman, di ba? May curiosity tayo. Bakit kaya bawal yun? Kaya minsan tayo nagiging pasaway. Yun, kinakain na lang natin kahit sinasabi sa ating bawal, di ba? Eto naman, sabi ni Carlo ng taga Marasbaras, marasaan bawal kay diri ito ordinaryo. Kung pirmi mo nakikita o nakukuha, nawawara ang excitement. Pero kung bawal, mas nakakainganyo. Ay! And last for today, mga kabayan, sabi naman ni Ana ng taga San Jose, Tacloban City, para akon marasaan bawal tungod han curiosity. Gusto nating subukan ang mga bagay na hindi natin karaniwang ginagawa, pero kinahanglan maaram gihapon kita kun sano maundang. Oy! Diba? Sabi, tama, curiosity talaga. Tulad kami, parehas kami ng iniisip ni Ana. But anyways, mga ka-vibes, maraming salamat sa mga taong sumubaybay po sa atin. Mga ka-vibes na sumubaybay po sa atin. Huling pa-shoutout muna tayo. Once again, happy birthday kay Bea Mejos Baste. Happy birthday po sa inyo at maraming salamat sa iyong suporta. Shoutout din po tayo. Good morning ka na Auntie Rosalyn Olivar na damay Davao City. Thank you so much. Shoutout din po tayo kay Linboy Abidoza Cadion all the way from Tanawan Leyte. Thank you so much. And also John Paul. Uy, ang isa sa ating mga FMR squad. Thank you so much. John Paul, good morning daw mga kabay. Sabi niya dito, masarap ang bawal daw dahil paborito. Sabi yan ni John Paul. Maraming salamat po ulit sa ating mga ka-vibes at besties na sumama sa ating biyahe ngayong araw na ito. Samahan niyo po ulit ako bukas, alas 9.30 hanggang alas 12 on your favorite program kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay Bida. Bida ka-vibes with your Bida Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way! Muli, ako po ang inyong Bida Bestie na nagsasabing love, freedom. Maraming salamat. Paalam. Oras po natin, mga ka-vibes. It's already 11:46. Thank you so much. Paalam, boys.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: FM Radio. The Vibes.
4: Ang lupet.
5: Ang inis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My butt.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan,
5: nationwide.

0: kabagat? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
1: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan na pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating baladudunan at meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
2: Oh, magandang buhay.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Hello.
1: Si Hill, okay po. Tatay Hill, taga saan po kayo?
2: Santa Cruz.
1: Santa Cruz.
2: Davao del Sur.
1: Davao del Sur. Okay, Tatay Hill. Ilang taon na po kayo?
2: 77.
1: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, Tatay Chris, Tatay Hill?
2: O, bago pa, kasi pag, ano ko, pag-dial ko sa inyo, eh, nakabili ko doon sa Almico sa Digos, Davao City.
1: Okay, Almico Pharmacy.
2: Oh, Almico Pharmacy.
1: Apo. Kumusta naman po yung ano, yung pagiinom niyo po ng ating rice coffee, Tatay Hill?
2: Maganda pala, kuya.
1: Opo, bakit po ninyo nasabi?
2: Kasi tatlong araw na po naka-tikim ng kape nyo.
1: Rice coffee? Pala. Rice coffee?
2: Oo nga eh.
1: Opo.
2: Eh, maganda pala sa kalusugan eh. Noon, eh, ang kalusugan ko, mahina. Ngayon, malakas na.
1: Malakas na po kayo. Paano nyo po nasabing malakas kayo? Masigla po yung inyong pong katawan ngayon?
2: Masigla nga eh. Kasi noon, hindi ko makaakyat ng punong kahoy na durian. Eh, nakaakyat na po ako.
1: Durian? Okay. Okay. Nakakaakyat na kayo. Mataas ba yung punong kahoy ng durian, tatay? Mataas ba yon?
2: Oh, mataas.
1: Mataas. Sa edad nyo pong 77, nakakaakyat pa po kayo sa ganong puno?
2: Punong kahoy. Oo nga. Eh, kasi lalo na siguro kung sa papaya, makaakyat ba yata?
1: Very good po. Tatay, bukod po doon sa malakas na yung pangangatawan po ninyo, nakakaakyat na kayo. Ano pa po yung ibang mga napansin po ninyo simula nung kayo po uminom ng ating rice coffee, tatay?
2: Nagpamanhid yung mga paa ko. Ngayon, parang na meron ng milagro ng rice coffee.
1: Very
2: kasi
1: good.
2: Kasi nakaakyat na ng durian.
1: Okay po. Tatay, masarap po ba yung durian? Hindi pa ako nakakatikim niyan.
2: Hindi pa kaabot ang durian dyan sa Maynila?
1: Nasa Bicol po kami, tatay. Bicol. Wala po dito, ata. Hindi ako makakita. Minsan may nakita ako dito, pero hindi ko po, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makapag-try. Pero sabi ko nga, baka one of these days, makatikim ako niyan. Kasi sabi po nila, masarap daw. Pero, laging may pero. Pero sabi nila, iba daw yung amoy. Kaya gusto kong matikman yung amoy. Gusto kong matikman kasi gusto kong maamoy yung durian. Anyway, tatay, bukod po sa inyo, sino po yung mga umiinom pa ng ating rice coffee sa bahay po ninyo bukod po sa iyo?
2: Wala pa nga ako. Kasi sinabihan ko yung mga kapitbahay ko huwag na kayo mag-inom ng Nescafe coffee. Mag-inom na kayo ng rice coffee kasi makabigay ng lakas ng katawan.
1: Mm-hmm. So, marami na po kayo dyan sa bahay po ninyo na umiinom ng ating rice coffee?
2: Ako pa nga, isa eh. Kasi, sa bahay ko para makasikin sila.
1: Oo. Tama po. Nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
2: Umaga lang at saka hapon ang inom ko. Dalawa lang.
1: Mm-mm. Very good po, Tatay Hill. Anyway, Tatay Hill, ano po yung masasabi niyo sa iba natin mga kababayan ngayon na nakatutok po naman sa atin na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
2: Tinawagan ko yung mga kaibigan ko sa aming lugar na dito sa Santa Cruz. Bili na kayo ng rice coffee.
1: Mm-hmm.
2: Para malakas ang inyong malakas ang inyong katawan kasi ito ano ba ito? Tambal? Ano ba yung Tagalog? Yung tambal?
1: Alin po yun?
2: Yung kan ba? Para makakuha ng mga sakit na sa karamdaman.
1: Maalis yung mga karamdaman po natin.
2: Magalis ng karamdaman natin.
1: Tama po.
2: Yes, sabi ko sa mga kaibigan ko.
1: Tama po. Maraming salamat po, Tate Hill. Tate Hill, sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tate Hill, ha?
2: Yes.
1: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Tate Hill.
2: Salamat po.
1: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tate Hill. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Yung adi po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Kwentuhan tayo dito po naman sa ating programa. Ay, tayo po'y napapakinggan dyan sa ng live. Ano po, ngayon po sa mga oras na to, mga kaibigan, sa lahat ng mga nakaantabay po sa atin, dyan po sa radyo natin Buwak, Marinduque. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po dyan sa radyo natin Buwak, Marinduque. And also, yung mga nagiginig po sa atin, dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Thank you very much po sa inyo sa lahat po namang mga nakakarinig ng ating po namang programa. Sana po ay hindi lang po kayo kumbaga nakikinig sa ating programa. Dapat po ay nakapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa Bundok Peninsula. Maraming salamat. And also, dyan po sa lahat ng mga nakikinig po naman sa DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat. At syempre pa mga kaibigan, live din tayong napapakinggan dyan po sa G-Radio 102.9, G-Radio San Miguel. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan. Dapat po makapagsimula na po kayo ha, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa mga iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Makapagsimula na tayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Huwag po nating antayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago tayo iinom po ng ating rice coffee. Sabi nga natin, kahit po wala kayong mga iniinom ng karamdaman mga kaibigan, mas maigi yun na maprotektahan at mapanatili po natin. Ma-maintain po natin yung ating po namang kalakasan, yung ating po namang kalusugan. Kaya kahit po wala pa po kayong mga iniinom ng karamdaman sa ngayon, mas maigi po mga kaibigan na tayo po ay makapagsimula na sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. And likewise, sa lahat ng mga nakikinig po sa atin dyan sa Quezon Province, yung mga nakikinig po sa atin dyan sa radyo natin Kalawag, hello po naman sa inyo. Available po yan ha, sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto. At syempre pa mga kaibigan, dyan po sa Grace Pharmacy, available na po yung ating rice coffee mga kaibigan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Ayan, naputol. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Tawag-tawag po mga kaibigan at pag-usapan po natin yung inyong po naman mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sinasabi nga po natin, kapag kayo po ay nagbibigay po ng inyo po naman mga testimonya dito po sa ating programa, hindi lang po yun testimonya per se. Ano po, kumbaga, yung po mga pinapaabot po ninyong mga kwento sa atin ay nagiging inspirasyon ng bawat isa po sa ating nakikinig po naman sa ating po naman programa. Lalong-lalo na yung may mga iniinakaramdaman din po mga kaibigan na naghahanap po ng kasagutan sa kanila po namang mga problema sa kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
3: Opo, patay.
1: Hello po. Hello?
3: Hello po, Kuya Boy.
1: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Ako po yung dati, si Maribek Tambuong sa Quartet Central, San Jose Occidental, Mindoro po.
1: San Jose Occidental, Mindoro. Okay, ilang taon na po si Nanay Maribek?
3: 60 po.
1: 60? Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
3: Nag-inom na po, Kuya Boy. Kaso lang, naubos po ng 3 karton. Wala na po pambili.
1: Ah, wala na pambili, Nanay. Gawan po natin ang paraan. Ano po yung mga naitulong po sa atin ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee?
3: Nada, parang nagsakit mo ng tiyan ko, Kuya Boy. Bakit na ganun?
1: Nagsakit yung tiyan nyo sa unang pag-iinom nyo ng ating rice coffee? Di ba po? Lagi ko pong
3: nauubos ko ng inom mo ngayon. Wala na ba ako rice coffee? Ngayon, dapat nagsakit naman sa ng tiyan ko ngayon.
1: Ah, ngayon, sumasakit na yung tiyan po ninyo. Kasi nga, Nanay, wala na kayong tagapaglinis po ng inyong katawan. So, kailangan po talaga na tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw yon.
3: Ay, wala naman ako. Wala namang trabaho kasi
1: ginagawa ko. Gawan po natin ang paraan, Nanay. Kasi, di ba, kung maganda po yung ating kalusugan sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po yun sa atin. Mas maigi po, Nanay, na may iniinom po tayo ng ating rice coffee. Kasi, sabi nga po ninyo, nung naputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, bigla pong kasi po, Nanay, wala nang proteksyon. Wala na pong proteksyon yung inyo po namang katawan. So, mas maigi po na tuloy-tuloy dapat yung pag-iinom po nito.
3: Sige po, salamat po, Kuya. Gawa ko lang ng paraan.
1: Yes, gawa po natin ng paraan, Nanay. Kasi importante po sa atin yung kalusugan. Kung ang ating kalusugan po ay may problema, eh, hindi tayo, mas lalo tayong hindi makakapaghanap buhay, di ba? Mas lalo tayong hindi po makakapaghanap ng pera para po sa ating pamilya. So, kailangan po natin maganda yung ating kalusugan po, Nanay.
3: Sige po.
1: Okay po.
3: Salamat po yan.
1: Maraming salamat din po sa inyo, Nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
3: Sige po. Ingat ka rin po.
1: Salamat po sa inyo.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mga programa.

tumawag lang po kayo sa Adibo namang palado doon. Eh. At syempre pa, available din po. Ah, kaliligtaan yung Adibo namang 25-in-1. Yung Adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda po ng ating 25-in-1. Napakasarap din po, mga kaibigan. Ha? At isa na rin po ang Adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa pinagkakaguluhan ng Adibo namang mga kababayan dahil po sa sarap nito na talagang nakakatulong din po. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa atin po namang magandang kalusugan. Ano po? Kaya dapat po ay dapat po ay tayo po'y tuloy-tuloy na umiinom ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, tawag lang po ninyo.

Siyempre pa, yung ating po namang Facebook account, mga kaibigan, na mas maganda po kung i-add nyo na po yung amin po namang Facebook account, yung Rice Brand. At doon ay pwede po ninyong marinig yung ating po namang programa at pwede rin po kayong makapag-comment po doon. Maibahagi po naman yung iyo po namang katanungan doon po sa ating po namang Facebook account, yung Rice Brand po, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol.

Sige po, tawag po. 0969-226-9623. Again, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Ayan, niyak na yung apo ko po.
0: Hello po. Naputol, naputol. Nag-aalaga ng kanyang apo, si nanay.

Tawag po kayo, mga kaibigan, or hindi kaya i-text po naman ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Yung inyo po namang mga katanungan po kasi ay pwedeng tanong din po yan ng iba nating mga kababayan. At marami po nagtatanong sa atin tungkol po naman sa ating po namang rice coffee, yung mga hindi pa rin po alam yung itsura ng ating po namang produkto kasi may iba sa atin na nabili po kasi doon lang sa ano, doon lang po sa isang lugar, ano po, sa isang butika. Although hindi naman po natin masisisi yung mga kababayan po natin ganoon kasi meron lang talaga silang isang butikang pinupuntahan. Tapos sasabihin po nila kapag wala na doon, naubusan na doon, eh wala na talaga sa kanilang lugar. Although ang iba may mga rason naman dahil ang unang rason sa atin, minsan doon lang kasi yung kumpleto, Kuya Boy, na butika. Ang iba naman, yun lang po yung malapit po sa amin. Kaya po kapag sinasabi po ninyong wala na po sa inyong lugar, baka po doon sa ibang mga butika po ay available pa rin po yung ating rice coffee. Kahit po yung mga maliliit na mga butika, kahit po yung mga tindahan. Sabi ko nga, kahit po yung mga grocery stores, dyan po sa inyong lugar, pwede pong available po dyan yung ating rice coffee. Basta po hanapin po natin yung ating po namang tamang produkto. Lagi ko pong sinasabi na sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling dahil hindi po ito bigas. At dyan sa karton, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw po sa taas. Sana po ay malinaw po sa atin yan para wala na pong magkakamali sa paghahanap po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin.

sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Teka lang, ihabo lang natin to. Isang text din, magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana kung saan makabibili ng ating rice coffee. Nawala.

0: Saan po makabili ng rice coffee? Ako po si Ginang Virgie, 60 years old, nakatira dito sa Tulyao, Santa Barbara. Saan po yung Tulyao, Santa Barbara? Gusto ko pong subukan ng rice coffee. Narinig ko po sa programa ni Kuya Boy sa Energy FM. Pasensya na po, malakas po kasi yung ulan dito. May bata akong alaga. Mamayang gabi, tawagan natin si nanay. Okay? Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na. Healthy po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMEA.
4: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMEA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMEA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMEA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMEA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMEA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMEA website, amea.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
4: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRT-RMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRT-RMF, where excellence meets opportunity.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
2: Mao pay atak na sinirangan Visayas ng siyudad ng Tacloban Agosto 27 tuig 2020 sa East Webes ng adlaw na aton oras sa bugos sa Pilipinas sa alas 12:45. Live kita yan ang nakikitaan ng Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Kaupo rito ang bugos sa puwara sa PRTV News si Makoy Noel Yogo nga naton nagpapadangat ang mga presko nga magpasong ang mga notisya yan ang oras nga naton mga laray uluhan. Katunsyahan nga headline, panmusilang kabataan na iray kasi minor de edad akat Balogan Samar na kuhaan han CCTV. Tagiyetod armas nga ginggamit ang 14 anyo sa panmusila sa Jose National High School, papasakahan ng kaso. Ngan B48 mogut nga nakabantay kontra red tide. Nga naman ito na itong mga laray uluhan, masunod naman na natong mga katukiban.
1: Arangkada!
2: Nga na ito naman siyahan nga notisya, nakuhaan na CCTV itong insidente yung kundiin. Pira nga kabataan ito ng musil, itong ira nga haw mga igkasi minor de edad dito kat Balogan Samar. At itong report ni Jay Barion.
3: Kita ha CCTV ini nga makabataan nga papriho nakasakahin motor siklo samtang nagpapaplanatay. Nga da nga magpabuto na hinpusil ang usaha mga naglalanat. Hakuha hin nga CCTV nga igin-upload ni Louis Cabantok, resident kan barangay Mercedes sa kat Balogan City. Unom nga mga minor de edad ang nagpaplanatay samtang padayon ang pagpinabutuhin armas ang maini. Pero waray may nasamaran ngan naigo ha insidente. Han makadalagan ngan makatago ano sa nga puntiri nga grupo. Tigda nala nga ginbanyakan nga gingubaan motor ngan umis kapar halugar ang mga responsable. Pasado alauna han maagahon kakulop han mahitabo ang makangingirhat nga insidente. Hasta nga day na ginaadman pa kung ano ang kausahan na sabi nga samok. Waray paghihapon magpagawasin pahayag ang kat Balogan City Police Office ngan barangay durante hamao nga panhitabo. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
2: Samtang posible matubang hinmakaso itong tag-iyan armas naging gamit ang 14 anyos ng estudyante a pamusil dito sa National High School. At itong report ni Jay Barion.
3: Ginpahayag han Tacloban City Prosecutor's Office nga waray pa mapasakahihin kaso a korte ang tita han 14 anyos ng child in conflict with the law nga responsable han mass shooting incident Hasan Jose National High School hatun Hunyo 24. Pero sumalak ang Tacloban City Prosecutor Lisa Ho Orda. Nga pagkaina may ada unong nga complainant nga nagsumitihan ira reklamo reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injuries. Napamatunan ha investigasyon nga nakitaan hin probable cause para kasuhan hi police staff sergeant Arla Pasyansya. Pero bisan paman nga may ada na resolusyon sumalapakan fiscal Horda nga may ada katungod hi pasensya nga magsumiter hin motion for reconsideration sulod hin 15 dias. Samtang pagdidesisyonan naman han fiscal's office akub hin 10 dias. Pero kung mapamatunan ang findings and probable cause o may na naging kababayaan hapag dumarahan iya service firearm, igpapasakan na hakorte ang kaso kontra kan pasyensya ngandako ang puruhan nga mapreso pa ini sa kubin upat kabulan nga da upat katuig. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Magot naman yan ang nakabantay itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 8. Kabahin naman hiton posible nga makadagatan na rehiyon nga magpupositibo ha red tide. Kadungan na itong mga angay buhaton pananglitan man in madugangan itong ihapa. At itong report ni Sylvia Badingo.
4: Padayon itong ginbubuhat yan ang monitoring ng BIFA Regional Office. Ha mga kadagatan na rehiyon agudirik madugangan itong magpupositibo in red tide. Ginkompirma man gudan ahensya nga dakwa ni Pekton Pag nagkukontaminahan kadagatan nga nagdadarin red tide toxin ng mga pangtion nga nan iba ibaliwat na panahon indako gihapon itong epekto. Nangangandaman gihapon ang ahensya ha posible epektong igdadara hulga han Super El Nino. Sanglit, may daliwat mga pitad nira agud mabuligan ang mga puro pangisda nga maapektuhan ang era pakabuhi. Gintagan hindi unan ahensya nga ang kwalipikado lang ang binipisaryo ang matatagan ang ayuda tika nga ira. Ginagat ang BFAR itong interesado makapanimulo sa era programa, kinahalang la bumiseta itong era buhatan. Agud naman makasabot ko na itong mga ginkikinahanglan nga mga resikitos. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada. Samtang PNP gintaga naman hinpagkilala itong school principal ngan guwardiya itong Holy Infant College din Tacloban at itong report ni Sylvia Abadingo.
4: Gintagan in pagkilalahan Police Regional Office ang principal ng Holy Infant College sa Tacloban nga Eduardo Elizaga Jr. ngan guwardiya nga Jason Barido mahuman nga masalbar ang 15 anyos nga grade 9 student nga nagprobar nga hibangon ang kinabuhi. Hayra nakarawat nga pagkilala ginpasalamatan ang mga iniha era kabayanihan agud masalbar ang mao nga estudyante adir maupay nga hitabo ngan dayon ini nga mahitubyan hahin tutuinan nga ahensya para itong intervention natabo ang suicidal attempt mga estudyante ni Dan Agosto 20. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada. Samtang duha naman nga mga anay miyembro at NPA iton bumalik na piyod itong gobyerno man nga mag-surrender ang mga otoridad at itong report ni Sylvia Abadingo.
4: Duha nga NPA nag-surrender ha kapulisan na Northern Samar ng Eastern Samar kakulup. Sumala PNP usa nga 35 anyos nga NPA ang nag-surrender ha katarman ha Northern Samar. Darahin niya iya pag-surrender ang iyag shotgun na gamit samtang iya inaktibo pa nga miyembro ng rebelde nga grupo. Ha kinapundan Eastern Samar naman nag-surrender ang 63 anyos nga rebelde. Daragi hapon niya itong pagtubyan ng iya shotgun. Pareho ang duha miyembro ng NPA unit militia na nag-ooperate ha kagugubaan ng maong nga probinsya. Makakakarawat naman ang mga ini, hinbulig tikang hagobyerno. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada Police Report.
3: Tungudhan kaso nga 6-count cyber libel o pagpakarawat sa social media, initon hinungdanhan pagpalusarihin warrant of arrest ngan pag-arestuha han mga otoridad kan alias Bibi adhaus nga pangidaron na barangay Baso Kabugayan Biliran. Base sa report, ang suspetsado inatudlok gihapon nga top 2 municipal most wanted person. Hakaso nga cyber libel naging palusa naman itong Regional Trial Court Branch 16 Naval Biliran. Ang suspect inada na kustudiyahan PNP Kabugayan Municipal Police Station. Maida naman iginrekomendar nga 30,000 pesos nga piyansa para niya temporaryo nga libertad. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
5: Samtang ito naman 24-hour public weather forecasting nga pag-asa o sa low pressure area. Ito na sipatan itong pag-asa. Karayon nga 1,030 km tika nga sinirangan itong Northern Luzon. Southwest monsoon, kung hangin habagat naman ito nakaka-apekta o Luzon ng katundan nga dapit itong Visayas. Ini itong rasonan usahay nga mauran nga panahon ng Zambales ng Occidental Mindoro. Habagat gihapon, ito nagdadarain urog nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang mga pagura ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nabibiling nga parte ang Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, ng Negros, Occidental. Southwest monsoon lagi hapon, ito nagduduro tuman inusahin nga madampong nga kalangitan nga may napuro-puro nga mga pagurana. Ha, nabibiling nga parte itong Luzon, Aklan, Capiz, ng Negros, Oriental, samtang, ha, nabibiling naman nga dapit itong naso din magkakamiyadalan usahin nga madampong nga kalangitan nga may napuro-puro nga mga paguran. Dara naman ninito ni pektohan localized thunderstorms. Tama to na yung kabugusan na naton mga notisya na ang oras para itong kadugangan ng mga impormasyon ng magpasong ang mga balita. Bisitala niyan Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download ang naton FMR app, App Store ng Play Store. Makikita ang giyapan itong Arangkada YouTube. Search lang PRTV Tacloban, i-like ito. Mag-subscribe and click ang notification bell para maging updated na naton mga pinakabagong mga videos. Arangkada! Ang hugos sa pwersa ang PRTV News team. Ako'y Noel Yogurt. Among salamat mo pingatak na yung tanan nga masunod na ito ang Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMEA.
3: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging isda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMEA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at manging isda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMEA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMEA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMEA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMEA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMEA website, amea.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: The time now on FMR. It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Unspoken love. Unsent letters. Silent goodbyes. And emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

This is your number one favorite ka-vibe sa Soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban, ang lupit. Happy Thursday mga kag-vibes. No, August 27, 2026. And of course, batiin ko lang ang Crack Thy Sound and of course ang KY Sessions. Kay John Mark and of course kay Em and Kyle Tupaz. Happy watching. And of course sa lahat na nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo, magandang hapon po. 20 minutes after 1 in the afternoon. And of course, it's your papi ng bayan, DJ Papi Abicado, checking in for the program and sent heart and vibes. Yes, bakit pa ako naka-shades? Ganun po talaga pag bagong iyak ka, kinakailangan mong ikubli ang sakit na iyong nararamdaman para sa mga taong kailan may hindi mo na mayayakap at mahahawakan. Wow! Ang galing ko doon sa part na yun. But anyway, hindi kasi like I feel like I have a sad eyes and lonely eyes for today. Wow. Kaya naka-shades tayo. But anyway, ituloy-tuloy natin to hanggang alas 3:30 ng hapon, mga ka-vibes. And of course, happy watching as well kay Ramalane and kay John Lloyd Fuentes Garrido. Sana pogi yan siya, ha? Pakilala mo nga sa akin, John Mark. Marami tayong ipon. Charis. But anyway, mga ka-vibes, no? Ibalik natin yung ating tradition, no? Like, let's read the poem from Kapirasong Sulat ni Regina Amit. And, you know, just have a quick reflection about sa kung anong nabasa natin. So, we'll be reading a random page. Ito. So, kung ikaw ay makaka-relate, kagaya ko, nako. Kasi kahit ano, i-relate ko sa sarili ko eh. Ganun ako kamakasarili. Hi kay Reese! Happy listening! Hi kay Reese Dipas! Happy watching! Napaka-pogi ko yung friend. Napaka-pogi, napaka-fresh, napakasaya ang love life. Samantalang tayo, umiiyak tayo araw-araw. Hi Reese! Happy watching! And of course, kay Alan Binghoy. But anyway, let me read to you this poem. Kung loloobin, muli sana tayong pagtagpuin. Hindi pa kita tapos, mahalin. Nandito pa ako sa posisyon na tinatanggap ko pa rin. Tuwing magkukulay kahel ang langit, kusa akong napapapikit. Pinapanalangin kita kahit masakit. Sinasabi ko na sana nasa magaang kalagayan ka, na sana may isang nakikinig sa'yo katulad kung paano ko ilapat ang tenga ko. Nung araw ng Linggo, parang pinunit ako ng pira-piraso. Hindi mo ako pinuntahan habang sabik na sabik akong mayakap na kahit saglit lang. Umiyak ako sa biyahe. Tinangay ang sunod-sunod kong patak ng luha sa ere. At kahit galit ako sa'yo, mas matimbang ka pa rin. Sinukat kita sa ilang beses mo akong pinasaya kaysa sa araw na mabigat na. Gusto kitang makita. Kung loloobin, muli sana tayong pagtagpuin. Ah. Hay. Di ba? Sabi dito, ang galing ng line na parang, at kahit galit ako sa'yo, mas matimbang ka pa rin dahil sinukat kita sa ilang beses mo akong pinasaya kaysa sa araw na mabigat na. Which is quite romantic, but you know, in reality of life, in reality of relationship, naway walang ganito, no? Naway walang ganito na we're just very much willing to settle kung ano yung nandyan. Kasi takot tayong mawalan. Takot tayong mawalan ng taong magmamahal sa atin, di ba? And the only thing that we should do is to settle kahit alam natin that it's not serving us right anymore, right? Na parang kahit alam natin na sinasaktan tayo, kahit alam natin na hindi nila kayang maibigay ng buo, we just have to settle. Kasi takot ka. Takot kang maiwan. Takot ka sa mga gabing malungkot. Takot ka sa mga gabing tahimik. Takot kang mangulila. Na kahit alam mong hindi siya ang karapat-dapat para sa'yo, you have to settle for it. Kasi takot ka. Takot kang mapag-isa. And maybe that's right. And maybe for some, it's not valid. Pero sa mga taong kagaya natin,
na feeling natin minsan lang tayo makaramdam ng na minamahal tayo? Yung mga taong kagaya natin na akala natin minsan lang may darating sa buhay natin at kung mawala man yon, wala na. Katapusan na ng mundo. We're very much willing to settle for that. But I guess, mga ka-vibes, no? A friend told me na he's been there in that kind of situation. Na akala niya kahit ilang cheating, kahit ilang sampal ang natanggap niya sa lalaki niya dati. He's very much willing to settle for that guy kasi takot ka siyang mawalan. But until one time na napagod na siya at tinapos niyang lahat. And God knows. God knows kung paano siya nag-suffer to that just to really move on. Akala niya wala nang darating bago. But ika nga, di ba? If pagsarama ng pinto, may bintanang magbubukas. Di ba? At ngayon, nasa isang mapayapang relasyon siya. Di ba? The gist here is that maybe sometimes we learn how to let go. Kasi the moment that we let go, it's the moment as well that we open ourselves to much more better people, to much more opportunities, better opportunities for all of us. Maybe sometimes we don't have to settle. Maybe sometimes we have to let go. Because the best is yet to come. I love it. Hello muna kay Jude. Happy watching. There you have it, mga ka-vibes. So, sa aking pagbabalik, ay nako, babasahin na ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day. Kaya naman, you better listen. And of course, again, stay with me till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa inyong number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Tacloban, ang Lupet. Here's Olivia Rodrigo with the song Less. 3 minutes before 1:30. Good afternoon.

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: But if the world was ending, you'd come over right.
1: You're still tuning in to your number one favorite Kavaisa Soundtrip. This is 100.7 FM Martha Clubin. Now playing, it's JP Sachs and Julia Michaels with If the World Was Ending. Diba? Kumagunaw man ang mundo, kahit alam kong hindi ako yung para sa'yo, mangungulila ka ba? Pupuntahan mo ba ako? Diba? Yung mga sana, ang daming sana. Ang daming sana. Sana mangyari to. Sana puntahan mo ako. Sana maalala mo ako. Ang daming sana, diba? Pero ganun talaga.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

Finally, nahanap ko na. Basahin na ni Papi Abby kada sa inyo. For you guys. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero sana matulungan ninyo ako maintindihan ang aking nararamdaman. May isang lalaki sa buhay ko na matagal nang nandyan. Hindi siya yung tipong biglang dumating at binago lahat. Unti-unti lang siyang naging parte ng araw-araw ko. Palaging nandyan kapag kailangan ko ng kausap. Palaging nangungumusta. Palaging may oras para sa akin. At dahil palagi siyang nandyan, nasobrahan siguro ako ng pagiging komportable. Nasanay akong may taong naghihintay ng reply ko. Nasanay akong may nagtatanong kung kumusta ako. At nasanay ako na may isang taong pwede kong balikan kahit kailan. Kaya hindi ko naisip na darating ang araw na mawawala rin pala siya. At doon nagsimula yung mga gabing hindi ko maintindihan kung bakit parang tila ang tahimik ng lahat. Bakit parang may kulang? Bakit kahit ang dami kong ginagawa, may parte sa akin na naghahanap sa kanya? Doon ko siya unang hinanap. Hindi sa phone, hindi sa messages, kundi sa mga alaala. Naalala ko lahat ng simpleng bagay na dati wala lang sa akin. Yung mga pangungumusta niya, yung mga kwento niya, yung presence niya. Yung pakiramdam na kahit anong mangyari, may isang taong nandyan. At doon ko napagtanto, baka hindi pala ako nasanay lang sa kanya. Baka minahal ko siya nang hindi ko namamalayan. Masakit isipin na habang nandyan siya, hindi ko na-appreciate. Akala ko may bukas pa. Akala ko pwede ko siyang hanapin kahit kailan. Akala ko hindi siya mapapagod sa paghihintay. Pero ngayon, nawala na siya. Tsaka ako naramdaman kung gaano pala kalaki yung puwang na iniwan niya. Papi, paano kung hindi ko siya na-miss dahil nawala lang siyang... Ulitin ko ah. Papi, paano kung hindi ko siya na-miss dahil nawala lang yung nakasanayan ko? Paano kung namimiss ko siya dahil siya talaga yung taong ayaw kong mawala? Gusto ko siyang hanapin. Gusto kong sabihin na ngayon ko lang naiintindihan kung gaano siya kahalaga sa akin. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka huli na. Na baka huli na ang lahat. Baka habang ako ngayon pa lang nare-realize ang nararamdaman ko, siya naman matagal nang natutong mabuhay nang wala ako. Kaya ang tanong ko, Papi Abicado, may karapatan ba akong bumalik sa taong dati kong hindi pinahalagahan habang nandyan siya? O minsan, kailangan ko na lang tanggapin na minsan may mga taong hindi talaga natin dapat hinahayaang mawala bago natin maintindihan ang kanilang halaga. Kasi ang sakit pala, Papi Abicado. Yung taong akala mong ordinaryong parte lang ng araw-araw mo, siya pala yung dahilan kung bakit hindi mo na kayang maging buo ngayong wala na siya. Nagmamahal, Carlos. Hi! Palakpakan natin si Carlos, no? Yung mga taong nasanay tayo na andyan. Yung mga taong nasanay tayo na kahit anong mangyari, hindi tayo iiwan. Pero naniniwala ako ka-vibes, no?
na kahit gaano pa karaming pagmamahal ang ibinibigay yung tao, kapag maubos at masagad ito, mawawala at mawawala rin yan. Kung may advice tayo para kay Carlos, nako isa na yan kay Papi Abicano sa ating Facebook fanpage, that's 101.7 FM Marta Cloban. O di kaya, i-comment down below sa ating live and I'll be reading that all for you later on. And yes, ang lungkot no? Ang lungkot ang kwento ni Carlos. But anyway, that's how life works, di ba? We appreciate the presence of a person if wala na ito. Here's a song from Ed Sheeran. It's Lego House. 4 minutes before 2. Good afternoon.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapag sa malupit.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupit!
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awiting. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Alo!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Polycotton, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

0: kong. This is still your number one favorite, 100.7 FM Marta Clube in Philippines Third Time, 23 minutes past 2 in the afternoon. And of course, kasama nyo pa rin ang yung papi ng bayan, DJ Papi Abicado, playing your favorite music playlist. But of course, balik muna tayo sa ating unsent story sender na si Carlos, no? Na si Carlos ay ngayon niya nga na-realize kung gaano niya kamahal pala yung taong minsan nang palaging nandyan sa kanya. Pero nung umalis ito, ay nako, wala, diba? Sinayang niya, diba? Na parang he didn't get to appreciate the presence of this person until he was gone, diba? At ngayon, nagkakaproblema siya na kailangan na bang tanggapin niya or ano bang dapat niyang gawin, diba? Basahin natin yung mga sinabi dito through our Facebook fan page. Ito sabi dito ng ating ka-vibes. Baka hindi mo lang siya nami-miss dahil nawala siya. Baka doon mo lang napansin na may halaga pala siya sa buhay mo. Minsan talaga, habang nandyan ang isang tao, akala natin ordinaryo lang. Pero kapag nawala, doon natin mararamdaman kung gaano kalaki ng puwang ang iniwan niya sa'yo. Kung mahalaga talaga siya para sa'yo, huwag mong hintayin na tuluyan siyang mawala. Sabihin mo habang may pagkakataon pa. Di ba? I guess if you're really quite sure about how you feel to this person, maybe it's just right na sabihin mo ang iyong nararamdaman. Di ba? But at least, there's no regrets after all. Sabi pa dito, ang pinakamahirap na regret ay yung sinabi, sana sinabi ko. Tama, di ba? Pinakamahirap na regret ay yung sana sinabi ko. Kung alam mong may nararamdaman ka, sabihin mo. Hindi mo kontrolado kung ano ang magiging sagot niya. Pero kontrolado mo kung magiging honest ka sa sarili mo. Baka may chance pa. At kung wala man, at least alam mong sinubukan mong ipaglaban yung taong mahalaga sa'yo. Which is true, di ba? Maaring alam mo din naman in the very first place na may nararamdaman siya sa'yo because he's always been there. It's just that, di ba? He gave up. And maybe, this time, para at least walang what ifs, maybe it's just right na sabihin mo, but at least without any expectations sa kung ano man ang magiging resulta ng pag-admit mo. Di ba? Kung andyan pa rin yung feelings niya, then good for you guys. But kung huli na ang lahat, I guess it's gonna be all right, but at least, 'di ba? Naging honest ka. Na lahad mo ang iyong pagmamahal sa kanya. Kasi kung hindi, ang daming what ifs niyan eh, 'di ba? Like, what if sinabi ko? What if ginawa ko yung dapat kong gawin? Ano kaya yung magiging resulta? 'Di ba? We always say that at least we tried, 'di ba? Sabi pa dito ni Joanne, para sa akin, huwag mong habulin dahil lang sa takot na tuluyan siyang mawala. Hanapin mo siya. Dahil gusto mong ipakita na this time, hindi mo na siya ituturing na parang nandyan lang siya forever. Kasi ang taong palaging nandyan ay napapagod din. At baka ngayon, siya naman ang nangangailangan na maramdaman na pinipili rin siya. Diba? Baka nga, diba? Na yung mga taong kagaya ng guy na nasa kwento, na palaging nandyan, palaging naghihintay, palaging nagko-compromise, palaging bigay ng bigay. Kung maubos yan, wala eh. Diba? Minsan, gusto din nilang maramdaman na at some point, pinipili din sila ng taong pinipili nila. Right? 3 minutes before 2:30, mga ka-vibes. And of course, we'll be back for more. Kaya naman, keep your messages coming at our Facebook page. That's 100.7 FM Arta Club. And stay with me till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes. Dito lang sa yung number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Arta Club. And ang lupet. 2:27. Good afternoon.
1: Unsent, heart and vibes. So 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupi!

0: Sand, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

10 minutes before 3 in the afternoon, and of course, it's still your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, playing you your favorite music playlist. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes. 2:50 na nga, August 27, 2026. Ako, ang bilis-bilis ang araw. Diyos ko, magkakatapusan na naman. Kailan ba yung katapusan? Katapusan ko na, Shanes. Ay, 31. Ay, sa Monday. Bad trip, no? Sweldo, pero Lunes. Nako. Anyway, balik tayo sa ating unsent story sender na si Carlos, no? Si Carlos na may taong palaging nandyan para sa kanya. Like, he was really, really sure and pretty confident that yung taong yon ay mananatili sa buhay niya. Diba? Until such time na tinake for granted niya yung tao and bigla itong nawala sa buhay niya. And that's the moment na narealize ni Carlos na parang kung gano'ng kahalaga yung taong yon. Diba? And now, he's asking kung ano ka ba ang dapat niyang gawin. Kung ako yung tatanungin mo, Carlos, no? Hindi kita sasabihan na habulin mo agad siya. Okay? You just have to breathe first. Dahil minsan, we're kind of confused eh. Diba? Lalong-lalo nagminsan kapag may taong biglang nawala sa buhay natin, akala natin siya ang namimiss natin. Pero, in reality, namimiss lang pala natin yung feeling na may taong laging nandyan para sa atin. Pero sa kwento mo, parang mas may malalim pa, di ba? Kasi hindi mo lang namimiss yung presence niya. Namimiss mo yung tao mismo. Di ba? Yung mga simpleng bagay na dati hindi mo pinapansin, ngayon, hinahanap-hanap mo na. At kung ganun, baka kailangan mo nang maging honest sa sarili mo. Kasi baka hindi mo siya na-appreciate habang nandyan siya dahil akala mo, hindi siya aalis. Right? At ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Huwag mong hintayin na tuluyan siyang mawala bago mo sabihin ang mga bagay na sana sinabi mo noon. Kung may pagkakataon pa, sige, kausapin mo, talk to him. Hindi para pilitin siyang bumalik sa'yo, di ba? Hindi para hingin na bigyan ka ulit ng bagong pagkakataon. Simply, kausapin mo siya para sabihin ang katotohanan. Nanung nandyan siya sa tabi mo, masyado kang naging komportable. At nung nawala siya, tsaka mo lang napagtanto kung gaano siya kahalaga sa'yo. Pero, Carlos, maging handa ka rin sa kahit anong sagot. Pwedeng naghihintay pa rin siya, pwedeng napagod na siya, pwedeng may nararamdaman pa rin siya, at pwedeng natutunan na niyang mabuhay nang wala ka. At kahit alin pa doon, ang maging sagot niya, wala kang magagawa. You just have to accept it. Diba? Dahil naniniwala ako na ang tunay na pagmamahal hindi lang tungkol sa pagkakataon or hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na umamin. Kasama rin doon ang pagkakaroon ng tapang na tanggapin kung hindi na ikaw ang pipiliin. Diba? Mahirap man. But sometimes, we just have to accept things just the way they are. Diba? And I guess that's love. That's the ultimate love that we could give. Pero kung may isang bagay akong ayaw mong maranasan, Carlos, yun yung ilang taon mula na ngayon, tatanungin mo pa rin ang sarili mo ng paano kaya kung sinabi ko. Kaya kung mahalaga talaga sa iyo yung tao, sabihin mo. Baka hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo. Baka hindi pa huli. At kung huli naman, at least sa pagkakataong ito, hindi ka na umalis na may dalang sana. Minsan, kailangan muna nating mawalan para matuto nating pahalagahan ang mga bagay-bagay. Pero kung nabigyan ka ng pagkakataon na sabihin ang halaga niya sa iyo, huwag mo na itong ulit sayangin. Di ba? You don't waste it. Di ba? You don't have to waste it. Ay, ang sakit, no? Ang sakit. But anyway,
Yan, Carlos. I hope you'll be happy soon. Sana wala ka nang dadalhing sana for the next years to come. At sana magkaroon ka ng tapang na sabihin niyon sa taong mahal mo. Sana kung anuman ang maging resulta, sana magkaroon ka ng sapat na lakas ng loob na tanggapin ang lahat. Sana matupad ang iyong mga sana. This has been your Papi Abicado. Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo bukas, same time, same station. Muli-puli. This has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Sana matupad ang ating sana. I belong to the zoo. Sana. Papi Abicado, peace out.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on send, hard and vibes. So 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
4: FM Radio, the vibes
5: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: Wait.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Oh my God. Ang dami kong rushes at pimples.
5: Pimples at rushes?
6: It's DTX 500 mo na yan.
5: DTX 500.
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at pagaling ng pimples at rushes.
5: DTX 500.
6: Highly recommended.
5: Ng mga eksperto.
6: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
9: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio! Kabay!

0: Polycotton, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera man akong kita ng drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabilis sa mga butika.
2: D3Bio!
3: Mabibilis sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang
4: The Secret of Health.
3: Kami po ang inyong mga bantay kalulusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remy Melito Uy.
3: Katuwang niyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na maaring masira ang iyong kidneys o ang iyong mga bato kapag hindi nakokontrol ang mataas na sugar level sa katawan? Eh Doc, paano ba ito nangyayari?
5: Sir Wing, ang nephropathy na nag-uugnay sa diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang diabetes-related nephropathy ay kilala din sa tawag na diabetes-related kidney disease. Sinasala ng iyong mga bato ang dumi mula sa iyong katawan kasama sa mga karaniwang basurang produkto, ang produkto ng nitrogen gaya ng urea, creatinine, uric acid at marami pang iba. Tinutulungan din ng iyong mga bato na balansehin ang mga fluid electrolyte ng iyong katawan. Ang bawat bato ay naglalaman ng higit sa 1,000,000 nephron na tumutulong sa pagsala ng iyong dugo at panatilihin ang lahat ng ito na balanse. Ang bawat nephron ay naglalaman ng mga grupo ng maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag na glomeruli. Ginagawa ng glomeruli ang unang hakbang sa pagsala ng iyong dugo. Ang glomeruli ay may mga semi-permeable na membranes. Ang mga semi-permeable na membranes na ito ay nagpapahintulot sa tubig at mga natutunaw na dumi na dumaan na kalaunan ay naipapalabas sa iyong katawan sa pamagitan ng pag-ihi. Ang sobrang glucose sa daluyan ng iyong dugo ay maaaring makapinsala sa mga glomeruli membrane pati na rin sa iba pang bahagi ng nephron. Ang napinsalang mga glomeruli ay hindi maayos na nakapagsala ng mga fluid sa ating dugo at ang problemang ito ay nagdudulot ng pagkaipon ng mga lason sa dugo at sa katawan na sana ay maaaring maipalabas sa pag-ihi.
3: Kaya't huwag hayaan ha na masira ang iyong mga kidneys dahil sa hindi nakokontrol na mataas na blood sugar. Ugaliin, Doc, di ba, na uminom ng Santone Plus Gold. Ito ay may anti-diabetic properties na tumutulong upang ma-improve ang blood sugar level sa inyong katawan. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na Visine. O, Doc Remel, ang Visine ay kabilang sa grupo ng glycerol alkaloid na nakita ng mga eksperto na nakakapagbababa ng blood sugar sa ating katawan. Kaya pangalagaan ang iyong mga kidney. Uminom ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Santone Plus Gold.
7: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santone Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
6: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alam niyo ba na ang pag-inom ng highly caffeinated na coffee ay mas lalong nakakapagpahirap sa trabaho ng iyong mga kidney? Bakit nga, Doc, ganyan?
5: Tama, Sir Wing. Dahil ayon sa mga pagsaliksik ng mga eksperto, ang pagkakape ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape sa isang araw ay nakakapagpataas ng panganib sa pagkakaroon ng kidney disease. Kaya palitan na ang iyong mga nakaugaliang kape. Mag Santone Plus

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: 14 anyos ang Panmusila San Jose National High School. Papasakahan na hinkaso. Jail officer na nakuhaan in Shabu. Posible mapalagputa serbisyo. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 8. Mahugot nga nakabantay kontra red tide. School principal Hanholy Infant College Tacloban. Ngan usa nga gwardiya gintaganin pagkilala. Usa nga babae nga most wanted na kaso nga cyber libel. Dakop han mga kapulisan na biliran.
1: Arangkada. Ngayon na hatun mga katukiban. Aton sa notisya lokal, ginaadmang payanahan ng otoridad ang motibo hiton panmusil hapira ng kabataan hairay kasi minor di edad na kadalogan samar. Nakuhaan ninihan ni CCTV. Arito na itong report.
2: Arangkada. Kita ha CCTV ini nga makabataan nga papriho nakasakayhin motorsiklo samtang nagpapaplanatay nga da nga magpabuto na hinpusil an usaha mga naglalanat. Hakuha hin nga CCTV nga igin-upload ni Louie Cabantok, residente ng Barangay Mercedes sa Catbalogan City. Unom nga mga minor ni edad ang nagpaplanatay samtang padayon ang pagpinabutuhin armas an maini. Pero waray may nasamaran nga naigo ha insidente. Han makadalagan nga makatago an usa nga puntirya nga grupo tigda nala nga ginbanyakan nga ginguba an motor ngan umis kapar halugar an mga

0: responsable. Pasado alauna han maagahon kakulup han mahitapuan makangingirhat nga insidente. Hasta nga day na ginaadman pa kung ano ang kausahan na sabi nga samok. Waray paghihapon magpagawasin pahayag ang Katbalogan City Police Office ngan barangay durante hamaong panhitabo. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Ginkumpirma hitong prosecutor din ni Tacloban City nga nakatalaan pasakahan hin kaso itong tag-ihan armas nga gingamit han 14 anyos nga pamusil Hasan Jose National High School. Ariton ato report.
1: Arangkada.
0: Ginpahayag han Tacloban City Prosecutor's Office nga waray pa mapasakahihin kaso wa korte ang tita han 14 anyos nga child in conflict with the law nga responsable han mass shooting incident Hasan Jose National High School hatun Hunyo 24. Pero sumalak han Tacloban City Prosecutor Lisa Horda nga pagkaina may ada unom nga complainant nga nagsumitihan ira reklamo reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injuries.
3: So case filed against her by the complainant. Damo kira nga complainant and spanned against the police officer, no? And then, so we resolved ito naman, there was a preliminary investigation that was conducted. And so the respondent and police officer was asked to also submit her counter affidavit based on the affidavits that were filed by the complainants. And so after that, among ginresolve ang kaso.
0: Napamatunan ha investigasyon nga nakitaan hin probable cause para kasuhan hi police staff sergeant Arla Pasyansha. Pero bisan pa man nga may dana resolusyon sumalapakan fiscal Horda nga may ada katungod hi pasensya nga magsumiter hin motion for reconsideration sulod hin 15 dias. Samtang pagdidesisyonan naman han fiscal's office akub hin 10 dias.
3: Then I have to clarify because the case has not yet been filed or information has not yet been filed in court. So the respondent has 15 days within which to file an MR, a motion for reconsideration. That's the process, that's the procedure. That is her right to file an MR. So before we will proceed to the next. So what I'm saying is that the holder of the case still with us, awaiting for the MR of the respondent. So, if the respondent will not file any MR, mag-lapse na ang 15-day period, what will we do? We will immediately file the information in court, charging Arla for reckless imprudence resulting to homicide.
0: Pero kung mapamatud-an ang findings and probable cause o may na naging kababayaan hapag dumarahan iya service firearm, igpapasaka na hakorte ang kaso kontra kan pasyensya ngandako ang puruhan nga mapreso pa ini sa kubin upat kabulan nga da upat katuig. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Samtang naninilikado nga mapalagpot ha serbisyo ano siya nga jail officer han Ormoc City Jail male dormitory mahuman ini makuhaan hin ginaaligar siya bu. Ginsigurado gihapon han pamunuan han pasilidad nga mas papahugtan ang pagbabantay ha lugar agudwaray kontrabando na makasulod. Arton at report.
1: Arangkada.
0: Kasunod han hitabong insidente han makuhaan hingin tutuhan siya buh. Ano sa nga jail officer han Ormoc City Jail, male dormitory dida han naglabay ngadlaw, kakulup han aga nagdumara hin oplan galugad, ang pamanuan kasugbong ang PNP Regional Office 8. Laki pini ang ginbuhat na drug testing ha mga BGMP personnel, ngan mga PDL hasakub han maunga pasilidad.
4: Sa ngayong araw sir, sinagawa po yung oplan galugad po ng regional office dito sa jail natin at saka drug testing po ng mga PDL at saka personnel po sir. Ang sa amin lang sir no, inasahan po namin na wala na pong mga personnel po na magagaya po sa isang kasama namin na nahuli po.
0: Iyan na padayon ito ng investigasyon hakasuhan BGMP personnel nga akusado na sabing insidente samtang nakadetener ha Ormoc City Police Office. Iginduon ni Topia nga posibli atubangunhan mao nga tinaglawas ang kaangayan sirot nga mapalagpot sa serbisyo kun mapamatudaan nga nakatalapas good ini habalaod.
4: Sigurado po sir matatanggal po sa trabaho sir. Para sa mga empleyado po ng Ormoc City Jail, alam nyo naman po na wala pong pagkukulang sa hanay po ng pamunuan po ng Ormoc City Jail Male Dormitory. In fact, every week po tayo nagsasagawa po ng jail inspection and education. Lagi ko pong sinasabi na wag po tayong gumawa at mag-involve sa sarili natin sa mga illegal activity kasi hindi po yan pwede, hindi po tinitolerate po ng Bureau ang mga ganong gawain.
0: Samtang mahugot na ginpahimatkunan han opisyal ang iya mga personalis nga mag-serve ng eleksyon ini nga panhitabungan diri na mautrupa. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
2: Mahugot yung nakabantay itong DFAR-8 haposible mga katubigan na riyon nga magpupositibo ha red tide. May ada na gihapon iginandam na mga pitad ang ahensya para mga maapiktuhan na para pangisda. Sylvia Abadingo, haditalye.
1: Arangkada!
5: Padayon itong ginbubuhatihan ng monitoring ang BIFAR Regional Office. Ha mga kadagatan ng rehiyon agudirik madugangan itong magpupositibohin red tide, ginkompirma man good ang ahensya. Nga dakwa ni pekton pagkukontaminahan kadagatan nga nagdadarin red tide toxin ng mga pangtion nga nang iba-ibaliwat nga panahon indako giyapon itong epekto.
6: Regular monitoring pagkuha itong mga shellfish meat sample kahuman itong seawater sample haaton mga kadagatan nga ni Harion para mapanginano kung may ada ba red tide o waray iton nga aton mga kadagatan nga ni kadi man kita ito makakasiring pagkita lang aton ano nga amot itsurat dagat may red tide kinanglan po naton magdumara iton laboratory analysis para kita makasabot kung may dagud man red tide toxin nga dahiton mga pantion nga aadihit aton mga kadagatan.
5: Nangangandaman gihapon ang ahensya ha posible epektong igdadara hulga han Super El Nino. Sanglit may daliwat mga pitad nira agud mabuligan ang mga puro pangisda nga maapektuhan ang irapakabuhi. Gintagan hindi unan ahensya nga ang kwalipikado lang ang binipisaryo ang matatagan ang ayuda tika nga ira.
6: Bahin naman po ano ang assistance and BFAR padayon lagi hapon ano nga nagdudumara hatun distribution of fishing gears and paraphernalias hatun mga kwalipikado nga mga binipisyaryo. Ito na aton mga kulipikado nga binipisyaryo, of course, ito na aton mga rehistrado nga mga pagpangisda.
5: Ginagat ang BFAR itong interesado makapanimulo sa ERA programa, kinahalang la bumiseta itong ERA buhatan. Agud naman, makasabot ko na itong mga ginkikinahanglan nga mga resikitos. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
2: Haibang detalye, gintagan han PNP, han pagkilala ang school principal, nga guwardyahan Holy Infant College ang Tacloban, mahitungunan ka nagmita nira nga aksyon nga masalbar anusang estudyante nga nagprobar pag-awatan niya kinabuhi. Aditong report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada!
5: Gintaganin pagkilalahan Police Regional Office ang Principal ng Holy Infant College sa Tacloban nga Eduardo Elizaga Jr. ngan guwardya nga Jason Barido. Mahuman nga masalbar ang 15 anyos nga grade 9 student nga nagprobar nga hibangon ang kinabuhi. Hayara nakarawat nga pagkilala. Ginpasalamatan ang mga iniha era kabayanihan. Agud masalbar ang maong nga estudyante adiri maupay nga hitabo. Ngan dahil ini nga mahitubyan hahin tutuinan nga ahensya para itong intervention natabo ang suicidal attempt mga estudyante lidahan Agosto 20. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
2: Samtang bumalik happy or bumalik happy yun ang gobyerno ang duha ng mga anay miyembro ang rebelde nga NPA kataliwan mag-surrender ang mga otoridad bit-bit ito ni mga armas. Ibalik nato ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada!
5: Duha nga NPA nag-surrender ha kapulisan na Northern Samar ng Eastern Samar kakulup. Sumala PNP usa nga 35 anyos nga NPA ang nag-surrender ha katarman ha Northern Samar. Darahin niya iya pag-surrender aniyag shotgun na gamit samtang iya inaktibo pa nga miyembro ng rebelde nga grupo. Ha kinapundan Eastern Samar naman nag-surrender ang 63 anyos nga rebelde. Daragi hapon niya itong pagtubyanan iya shotgun. Pareho ang duha miyembro ng NPA unit militia na nag-ooperate kagugubaan ng maunga probinsya. Kakakarawat naman ang mga ini, hinbulig tikang hagobyerno. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
7: Arangkada, Police Report! Arangkada, Police Report!
2: Paslaki na hapiresuhan ang usang babay nga most wanted hakaso nga cyber libel habiliran. Arito na ato report.
1: Arangkada!
0: Tungudhan kaso nga 6 count cyber libel o pagpakaraot sa social media, initon hinungdanhan pagpalusarihin warrant of arrest ngan pag-arestuha han mga otoridad kan alias BB adhaus nga pangidaron na barangay Baso Kabugayan Biliran.
8: Kuan ini an iya an cyber libel under 614 Paragraph C, RA 10175, issued by Honorable Tia Dicila Casas Nils Nueva Zamora naton presiding sa Judicial Tribunal Branch 16 na Balbiliran.
0: Base sa report, ang suspetsado ay natudlok gihapon nga top 2 municipal most wanted person. Hakaso nga cyber libel. Naging palusa naman itong Regional Trial Court Branch 16 na Balbiliran.
8: Di pa niya itong jail facility, wala pa niya magagbilya na. Di pa niya nakaditin pa niya itong kuhan niya sa station. Wala pa man kasi yan ang available na kuhan ang judge sa pagalip ko, no? So, sigbangin next week pa. Think before you click, ninin mga propose kamuhin kuhan nga nakakadaot na yung nakatarap sa yung kamuhin kuhan han katungod ang iba. So, huwag sa magpinan-post, di magpinan-post, kung may naman mga reklamo, kuhan haangay nga proseso ipaan.
0: Ang suspect, inada na kustudiya han PNP Kabukgayan Municipal Police Station. May da naman igirekomendar nga 30 mil pesos nga piyansa para niya temporaryo nga libertad. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Ngan amad to anigin kabugusan han aton mga notisya iyana nga oras parang kadugangan nga mga impormasyon nan magpasok nga mga balita. Bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon ni may download ang FM radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube, i-search Laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, ngayon i-click ang notification bell para mga pinakabago ng update. Nang hangaran ng bugos ng puwersa ng PRTV News Team, ako'y Jay Barayon, nga mo pa yung oras, hatong na tanah.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kanina ng alas 2 ng hapon, Webes, August 27, 006. Ulitin ko, 006.

Narito ang ating 3-digit Lotto Swerte Reyes Zone ngayong alas 5 ng hapon, Huwebes, August 27, 102. Ulitin ko, 102.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Sa border ng Nepal at Tibet. Isang Pinoy, isa sa mga hinahanap ayon sa Nepal Tourism Board. Pamamaril sa mga kabataan sa Katbalogan Samar sa pool sa CCTV. Ang sanhi ng insidente, pagkatalo o bano sa pagitan ng grupo. Mga nasa likod ng viral video ng mga abuso sa isang kuting. Sasampahan ng kaso ng mga otoridad. Tatlong menor de edad sa Digo City nahuli dahil sa pagbabanta sa kanilang mga paaralan gamit ang social media. At League of Municipalities of the Philippines isinusulong ang paggamit ng waste to energy solutions.
2: Halos 200 na ang kumpirmadong namatay at mahigit 1,000 ang nawawala sa flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Walang ulan at mataas ang sikat ng araw pero matinding pagbaha ang nanalasa sa Nepal at Tibet kahapon ng umaga. Ang bansang Nepal na hitik sa likas na yaman kung saan matatagpuan ang Mount Everest, binalot ng baha, putik at bato. Sa CCTV footage na ito sa Nepal-Tibet border, nilamon ng gusali na nasa bahagi ng Tibet-China na rumaragas ang tubig na may halong putik at bato. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang-kita na bumigay ang gusaling ito. Tinangay din ng tubig ang mga nakaparadang bus. Nagtakbuhan naman ang mga tauhan ng isang dam na ito nang bumuhos ang malakas na tubig. Sa tindi ng hampas ng baha, bumigay din ang mismong dam. Kita din sa video ito ang pagtaas ng tubig sa isang residential area. Maya-maya pa, tinangay na rin ang tulay na bakal. Rinig naman ang malakas na sigaw ng mga kabataang ito na lulan ng isang sasakyan habang lumilikas sa malakas na agos ng tubig. Aakalain mo namang sanga na inanod ang tubig ang naglalakihang tulay na ito na bumigay sa tindi ng flash flood. Ayon sa US Geological Survey, isang seismic event ang una nilang na-monitor. Inakala nilang lindol ito pero isa pa na itong pagguho ng bato at yelo mula sa bundok ng Himalayas. Ang pagdausdos ng bato at yelo, nagdulot ng flash flood sa Lende River, may 20 kilometers northeast ng Nepal-Tibet border. Tinatayang nasa mahigit 106 na po ang naitalang nasawi habang umakyat pa sa mahigit 1,000 ang nawawala mula Tibet-China at Nepal. Kasama dito ang hindi bababa sa 300 dayuhan. Pagkatapos ng insidente, tila namura ang ilog at istruktura ng nilamon ng flash flood na tira ang malawak at makapal na putik. Dahil dito, pahirapan ang rescue operations. 8 tonelada na ng relief goods ang naipadala sa Nepal. Dangako na din ng tulong ang ibang mga bansa. Sa impormasyon ng Nepal Tourism Board, may 1 Pinoy na naitalang nawawala sa Nepal. Ayon sa palasyo, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa otoridad ng Nepal kaugnay sa kalagayan ng mga Pilipino. Sa datos ng OWA, 18 ang OFW sa Nepal at 128 ang Pilipinong nakapangasawa ng Nepalese. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Para mas maunawaan pa natin ang malagim na pangyayaring ito, makakausap natin si Architect June Palafox. Siya po ang Principal Architect, Urban Planner and Founder ng Palafox Associates. Magandang hapon po, Architect Palafox, and welcome sa Arangkada ng Balita.
4: Yeah, magandang hapon, Ninya. Yeah, ma'am, yeah, how are you? Yeah. Yeah, I just saw the footage and I've done projects in Kathmandu.
2: Opo.
4: Very high elevation talaga. And if we apply to our country, I've been saying, to floodwaters, we should start from ridge to reef, from the top of the mountain, the highlands, the midlands, and the coastline. Nangyari dyan, like we can learn from the rice terraces. Mm. Yung ginawa nilang step by step, hindi yung mangyayari sa rice terraces. Dito naman kasi, I think what happened was there was a earthquake, nag-break yung ice, kasabay na yung mga rocks, mudslide and so on. You know, looking back, I think early 2000, nangyari yan sa Quezon. And I was there. Yung mga kalbong bundok, mud floor rin bumaba, and then may mga logs bumaba rin, na-clog yung mga rivers and even the bridges. So this is a catastrophe talaga ito. And the mud flow, the rocks and so on. and the bridge also na was taken away. And a lot of lessons can be learned here and apply to our country also.
2: Yun nga
4: like
2: po.
4: Floodwater. Opo.
2: O nga po, actually, ito nga nangyari sa Nepal ay marami ang nangangamba para sa ating bansa.

0: sa Katbalogan City, Samar. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
1: Sa CCTV na ito, kita ang pagdating ng tatlong kabataan na sakay ng isang motorsiklo sa Barangay Mercedes sa Katbalogan City. Pagbaba ng motorsiklo, kumaripas sila ng takbo at nagtago mula sa isa pang grupo ng mga kabataan na sakay ng hiwalay na motorsiklo. Pagbaba ng motor, agad nagpaputok ng baril si alias Justine. Wala namang nasaktan at napuruhan sa pangyayari. Pinagtatadyakan ng mga kabataan at sinira ang naiwang motor ng kanilang mga hinabol bago humarurot paalis sa lugar. Inupload ang CCTV footage ni Louis Cabantok na residente ng Barangay Mercedes sa Katbalogan City. Alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules nang mangyari ang insidente base sa kuha ng CCTV. Samantala, sa inilabas na pahayag ng Katbalogan City Police Office, sinabi nito na agad nilang pinuntahan ang lugar para kumpirmahin ang nasabing insidente. Ayon sa pulisya, nag-ugat ito sa pagtatalo. Sa ngayon, natukoy na ng pagkakakilanla ng mga sangkot na kabataan at iniimbisigan na ang nasabing insidente. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
2: Bata pa lamang siya nang magsimula sa mundo ng pag-artista. Madami na agad ang nakapansin sa husay niya sa pag-arte, pero mas nakilala, minahal at sinusuporta siya

0: So nakakatulong ito. It may be a bit late, but it is never too late. At sana moving on from this, ay meron mas may disiplina. Hindi naman, at, pero dinadagdag din natin ito, Jeffrey, importante. Hindi naman ibig sabihin ngayon na hindi na natin pwedeng pag-usapan yung nangyayari sa Senado. Dun sa, hindi pwede, karapatan natin, alalahanin ho natin yung sub-judicial rule ayon sa rules ng Senate Impeachment Court applies only sa mga abogado, sa impeachment, mga partido, mga witnesses, at kasama na niyang mga hukom.
1: Mm-hmm.
0: So, ito ang malinaw. Kayong mga mamamahayag, yung mga journalists, at sino mang mamamayang Pilipino, ay patuloy pa na nating minomonitor ito at malaya tayong magkomento, depende kung ano ang ating pagtingin.
1: Apo, so, Attorney, ibig sabihin po ba dito, itong mga kunyari, itong mga abogado ng prosecution at depensa, hindi na po ba sila pwedeng magpa-interview outside the courtroom? Ganun po
0: pwede
1: ba
0: yun? Naman. Mm. Pwede ilinaw natin ha, kasi ang bawal lang yung pag-usapan sa labas ng impeachment court yung merits of the case.
1: Mm-mm.
0: Halimbawa, tatanong, ano ho ba nangyari at sino mga testigo, anong sinabi nila? Aba, pwede nilang ikwento sa inyo. Yung narration of what exactly happened in the court, pwede ho yun, yung paglalatag. Ano ba ang batas dito? So, paglatag ng batas, walang problema doon. Yung walang comment, ang bawal lang ho yung merits of the case. Ibig sabihin mo, mas matimbang yung aming argumento, kami ang tama, ito ang conclusion of law na yan, at yung mga merito ng mga testigo, yung bang ikaw na yung nagiging juez. Kasi yung mga ganyan, yung pagtitiba na question of fact, question of law, weighing of evidence, at ano yung mas nangunguna o mas applicable na batas, yun, trabaho ng hukom. So yun lang ho yung bawal. Pwede naman sila magsalita. At saka naman, huwag nating isipin na tikom na ang kanilang bibig. Hindi, lalong-lalo na itong impeachment court, itong impeachment proceedings, naiiba ito. Kasi nga, ang isang malaking pagkakaibahan, ito lantad sa publiko. Kinukuha nga yung feedback ng taong bayan, yung kanilang kasi nga, quasi-political ito eh. So, huwag nating kalimutan yun. Yung mga paglilinlang lang o yung bang pinapangunahan mo yung korte, palabasin mo na yun na ang totoo o yun na ang batas, yun na ang desisyon para mas pay yung taong bayan, huwag naman yun kasi pinapangunahan. Yun lang ho yun. Very limited ang coverage. Sub-judicial rule.
1: Eh paano po yung mga spokesperson? Hindi naman sila kasama dito sa mga sa let's say sa defense yung mga kumakatawan or sa prosecution, sila po ba pwede?
0: Well, if strictly kung titingnan natin yung wording, hindi naman sila abogado ng partido, hindi naman hukom, hindi naman witness.
1: Mm-mm.
0: Eh di pwede naman ho.
1: Mm-mm.
0: Kasi they have to promote their theory of the case.
1: Mm-hmm.
0: At saka ito yan, no? Whether sub-judicial rule o kaya anumang rule, ang mas matindi dito yung ia-atake mo yung integrity and credibility of the Senate Impeachment Court. Mas mabigat po yun.
1: Apo. Attorney, ipinaalala rin po ng Impeachment Court na dapat impartial itong ating pong mga senator judges. And nakikita nyo pa rin po ba yung impartiality dito sa nangyayaring pagdinig?
0: Well, matagal na nating nakikita na yung hindi naman ho lahat. Karamihan ho naman, matino yung mga tahimik lang. Pero meron kasing matingkad na iilan na pretty obvious. Hindi lang ho sila may kinikilingan eh. Sila ay nag-aabogado dun sa nila. At hindi lang pag-aabogado. Kung minsan, nagtetestigo pa sila para dun sa isang panig. So, saan ka naman nakakita ng hukom na ikaw na yung nagtetestigo, ikaw na nagpapasok sa record na trabaho sana yan ng mga abogado, kaya kanilang mga witnesses. So, pretty obvious ito. At maintindihan saan natin, Jeffrey, kung nagkamali lang o kaya lapse lang niya, na nadala ng emosyon, walang problema. Paulit-ulit kasi eh.
1: Mm-hmm.
0: So, nakawalan na ng kredibilidad yung impeachment court. Yun ang mas mahalagang pangalagaan ng presiding officer at lahat ng mga hukom sa Senate senator judges.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat naman, pagsabihan nila itong mga kasamahan nila. Mabuti nga ngayon, sinabi, pwede kang ma-ethics committee. Pero, sa totoo lang, Jeffrey, may Diba tayong natapos sa madalian na kaso sa Ethics Committee ng Senate? Halos wala, di ba? Mm-hmm. So, that's not a realistic one. That's not a realistic remedy. Siguro para lang to deter, no? Or to temper yung partiality ng iilan sa kanila. Pero mas maganda sana kasi katungkulan at poder ng presiding judge na pag nakikita na ganoon, pwede sabihin, pwede niyang suwayin, pwede niyang gently remind, and then kung gusto mo ako na lang magtanong o kaya out of nahoyan, mga ganoon ba? Kaya, nasa poder niya yun eh. Mas maganda yun para kaagad na. Kasi gaya nga ng tinalakay ng isang impeachment judge at alam natin lahat, pag yan naisiwalat mo na, nasabi mo na kahit mag-sorry ka, eh, the damage has been done, di ba? At ang damage na matindi dito, yung obvious nakikita ng mamamayan, eh anong klaseng korte ito na pinapayagan yung mga ahasan at harap-harapan na may kinikilingan. Yung iba, pinipilit pa yung mga testigo na sabihin yung gusto nilang ipasabi. Mm-hmm. So, sana ganoon.
1: Opo, eh, kahapon din, at Attorney Egon, ano, eh, napag-usapan na yung mga alias. Naku, meron pang iba-ibang pangalan, may ngit-ngit at iba-iba pa. Ano? Eh, para po ba sa inyo, paano po ba talaga ito? Dapat talakayin, no? Itong mga alias na ito, gaano kabigat ito, paano maapektuhan ito ang kaso dito po sa isinasagawang impeachment trial?
0: Well, hindi naman talagang masyadong isyong ano man ang pangalan yan, ano? Ang importante is verifiable. Ibig sabihin, maipapakita ba ng nasasakdal na merong totoong taong tumanggap dito o baka naman ito ginamit lang kung ano-anong mga pangalan na para lang pagtakpan na yung perang bultuhang binigay eh kung saan-saan na napunta. At malinaw din ho kasi na kung may alias man yan, kasama dapat yan dun sa report ng disbursing officer ng ahensya na linalagay sa sealed envelope at sinasubmit sa COA. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig na ganun eh. Bakit gano'n? Yan ba eh, ghost people? O talagang wala talaga? Aso, pusa, pagong, mga chichirya. So, siguro kaya lang linalabas ng prosecution ito. Kasi nga, merong political aspect yung kaso eh. So, para ipakita lang sa taong bayan na eh, kung totoo ang teorya ng prosecution, naninakaw ito, winaldas, eh, ninakaw na tayo, para bang pinagkakatuwaan pa tayo sa mga pangalan. So baka ganun ang gusto lang palabasin. Plus, siyempre, importante din na ipakita na pattern ito. Kasi paulit-ulit eh. Kasi kung paisa-isa lang yan, mistake, edi walang magkapanipaniwala. Pero halos lahat na lang ng mga acknowledgement na shit kung ano-ano pinaglalagay. Sa ordinaryong mamamayan, hindi na naniniwala na may tao sa likod ng mga yan. Eh. Yun ngayon ang trabaho ng defense pagdating ng oras nila na ipakita, meron ba talaga o wala.
1: Ayun. Ako, eh, so, sa Monday uli, aabangan po muli natin, Attorney, ano, yung mga pangyayari sa impeachment trial ni VP Sara. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang gabi po.
0: Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.
2: Maaaring desisyonan ng Senate Impeachment Court ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Prosecution, ito ay kahit wala pang pinal na pa siya ang COA. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Pwede pong magkasabay yung proseso ng COA?
4: Nanindigan ng House Prosecution na hindi kailangang hintayin ng Senate Impeachment Court ang final ruling ng COA bago magpasya sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni House Trial Spokesperson at Kabataan Partylist Congressman Rene Co, magkaiba ang pamantayan ng impeachment court at ng COA.
3: The standard here is measuring whether there was betrayal of public trust. And the standard of COA, it's its rules and regulations and applicable administrative rules and jurisprudence.
4: Sa Article 1, inaakusahan si Duterte ng sistematikong maling paggamit, misappropriation at irregular liquidation ng 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa siya nito. Ayon kay Ko, ang sinusukat ng impeachment court ay kung paano ginampanan ni VP Sara ang kapangyarihan at responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ng publiko. Sinabi naman ng kanyang kapwa House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adiong na hindi dapat maantala ang impeachment trial dahil lamang may mga hiwalay pang proseso sa iba pang ahensya ng gobyerno.
5: The point is that the impeachment court, having to exercise the constitutional and exclusive power to try and decide, should continue on with the impeachment trial until such time that they have reached a verdict, no? Regardless whether pending ang mga kaso.
4: Nire-review pa ng COA ang motion for reconsideration ng OVP para sa notice of disallowance na sumasaklaw sa 375 million pesos na cash advances para sa confidential funds noong unang tatlong quarter ng 2023. Samantala, final na ang COA Notice of Disallowance sa 73 million pesos mula sa 125 million pesos na fourth quarter cash advances. Naniniwala ang prosekusyon na ang pananagutan sa confidential funds dapat umakyat sa head of agency at hindi ibaba sa mga tauhang nagpatupad lamang ng mga utos. Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Papayagan ng Senado ang sabay na pagsasagawa ng budget hearings at plenary sessions. Ito ay para mabigyan ng sapat na oras ang pagbusisi sa national budget, kahit kasabay nito ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Yan ang umaarangkan ng balita ni Angela Babad.
6: Layunin ng Senate Impeachment Court na matapos bago magpasko ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng maiurong sa hapon ng paglilitis, depende sa mapagkakasunduan ng lahat ng kampo. Pero bukod sa impeachment trial, tinututukan na rin ng Senado ang deliberasyon para sa 2027 national budget. Dahil dito, sususpindihin muna ng Senado ang patakaran nito kaugnay ng pagbabawal sa pagdinig habang ginaganap ang plenary session.
7: But with plenary, magiging flexible kami para lang ma-cover ng mahabol ng Committee on Financing schedule niya. Kasi ngayon, kalahating araw na take up na ng impeachment . So wala na time ang Committee on Finance to conduct their hearings.
6: Sa usapin naman ng tatlong ruling na ibinaba kahapon ni Presiding Officer Cheese Escudero patungkol sa subjudice rule, sinabi ni Gatchalian na sang-ayon ng karamihan ng mga senator judges dito para paigtingin ang pagiging patas sa lahat ng kampo, lalo na sa nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Pero anya, dapat ding mag-ingat ang Vice Presidente sa mga bibitawan nitong pahayag. Personal ding sinang-ayunan ni Gatchalian ang pagbabawal sa mga salitang binitiwan sa korte gaya ng scam at modus operandi.
7: Ako personally, feel ko na inappropriate yun at hindi tama. Dahil kahit na strike off the record, wala nang bisa yun . Mayroon na tayong YouTube na pwede mong i-replay. Ang taong bayan naman, di naman nila na-appreciate yung strike off the records.
6: Kasunod naman ang pagtestigo ni na OVP ex-SDO Gina Acosta at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio patungkol sa kaugnayan ni Colonel Raymond La Chica. Mahalagaan niya na humarap sa korte si La Chica dahil sa kanya umano natatapos ang money trail o ang huling dokumentadong pinatunguhan ng confidential funds ng Office of the Vice President. At bagamat hindi ibinahagi ni Gatchalian ang rason ng patuloy na medical leave ni Senator Loren Legarda, sinabi nitong sa pagsisimula pa lamang ng leave ng senadora ay hindi na ito kumuha ng sweldo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Binigyan ng pinakamataas na honorary degree sa Doctor of Laws si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nagbabalik si Lestor Alem.
8: I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it.
9: Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawad sa kanya ng pamantasan ng lusod ng Maynila ng Honorary Degree of Doctor of Laws Honoris Causa sa harap ng mga nagsipagtapos sa 58th Commencement Exercise ng paaralan. Dumating ang Pangulo sa Philippine International Convention Center sa Pasay City kasama si Manila City Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chiachenza upang tanggapin ang degree na itinuturing na pinakamataas sa degree na ibinibigay ng isang institusyon. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ang presidente sa karangalang ibinigay sa kanya.
10: Education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building.
9: Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos Jr. na malapit sa kanilang pamilyang pamantasan dahil una nang nagturo ang kanyang may bahay na si First Lady Lisa Marcos sa College of Law. Binigyan din ng presidente ang kahalagahan at hakbang ng gobyerno para sa edukasyon. Ilan sa mga ito ang pagpapalawak ng free higher education kung saan pinakikinabangan ito ng nasa may 2.6 milyong estudyante at pagpapalakas sa technical vocational education. Bukod pa rito, patuloy din na ipinapatupad ng pamahalaan ang iba't ibang tulong pinansyal para sa mga estudyante gaya ng bagong Pilipinas Merit Program at Tulong Dunong Programa. Sa huli, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lang sa natatanggap na diploma o sertipiko na susukat ang pagtatapos ng isang estudyante.
10: This achievement gives someone a fairer chance to succeed, brings a family closer to a better future, equips a worker with the knowledge and skills for greater opportunities.
9: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sisimulan na ang dredging ng DPWH sa Balong Bato Creek sa Balintawak sa Quezon City upang masolusyunan ang pagbaha sa lugar. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
11: Balot ng burak ang sapa ng Balong Bato pati na rin ang maliliit na drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Madalas na binabaha ang lugar tuwing may malalakas na pag-ulan na siyang nagdudulot ng mabigat na trapiko at pagkaantala ng biyahe. Upang maiwasan ito, magsasagawa ng dredging ang Department of Public Works and Highways at papalakihin din nila ang mga inlet sa bahagi ng kalsada. Personal na ininspeksyon itong Webes ni Public Works Secretary Vince Dizon ang creek. Bukod yan, inanunsyo din ni Dizon kasama si NLEX Corporation President Luis Rañon ang pinaplanong paggawa ng retarding basin sa ilalim ng Cloverleaf section ng North Luzon Expressway o NLEX. Layunin itong gawing pansamantalang imbaka ng tubig-ulan na maaari ding magamit sa irigasyon at supply ng tubig tuwing tag-init. Samantala, nilinaw ng palasyo na bukas pa rin sila sa usapin ng National Flood Control Master Plan.
12: Hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan.
11: Isinagawa ng palasyo ang pahayag matapos maungkat sa budget hearing sa mababang kapulungan ang kawalan umano ng National Flood Control Plan sa kabila ng malaking alokasyon sa mga proyekto. Ayon kay PCO Undersecretary Castro, nakatuon muna sa ngayon ang DPWH sa River Basin Approach na mas tugma umano sa topografiya ng bansa. Tiniyak din ng palasyo ang publiko na maayos sa mga hakbangin ng gobyerno laban sa pagbaha. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Isinusulong ng League of Municipalities of the Philippines o LMP ang paggamit ng waste-to-energy solutions. Ito'y bilang tugon sa problema ng bansa sa basura at supply ng kuryente. Ayon kay LMP National President Faustino D. V, malaking tulong ang teknolohiya para mabawasan ang mga umaapaw na landfill. Isa rin anya itong epektibong paraan para makapag-generate ng karagdagang supply ng kuryente. Binigyan din ni D na ipinatutupad na ang ganitong sistema sa mga karating bansa katulad ng Japan, China at Indonesia.
13: Potential po na solution po ito. Because two birds with one stone po tayo. Masosolve natin yung disposal ng waste natin kaysa sa landfill po natin tinatapon. Dahil marami rin pong LGUs ang hindi nakapag- ay wala pong space masyado pang landfill at nakapag-generate din po tayo ng supply ng kuryente, which kulang din po tayo sa bansa natin.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus.
1: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Herdaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May ba?

0: CBS, ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Nauwi sa pamamaril ang away ng mga kabataan sa Catbalogan City sa Samar. Sa pool sa video, ang pagpapuputok ng baril at habulan ng dalawang grupo ng mga binatilyo. Yan ang CCTV Patrol ni Ranulfo Dukdukan.
2: Dali-daling bumaba sa motorsiklo ang grupo ng mga minor de edad na ito sa Purok 6, Barangay Mercedes, Catbalogan City, Samar, Miyerkules ng madaling araw. Hinahabol pala sila ng tatlong minor de edad na nakamotorsiklo rin. Kanya-kanyang kubli ang mga hinahabol na pinaputukan ng isa sa mga gunman. Bumaba sa motorsiklo ang mga nakaaway na minor de edad kaya nagpulasan ang mga hinahabol nila. Muling nagpaputok ng baril ang isa sa kanila. Pagkatapos nito, ibinaling nilang atensyon sa nakaparadang motor na sinakyan ng mga nagpulasang minor de edad at pinagtatadyakan ito at itinumba. Umalis sila pero bumalik din at may sumubok na paandarin ang natumbang motor. Mamaya pa, pinagsisipa na niya ito. Muling sumakay sa motor ang tatlo at sumibat. Ibinahagi ng residenteng si Louie Cabantok ang CCTV footage na naalarma sa nangyari. Ayon naman sa Catbalogan City Police at Samar Provincial Police Office, walang nasaktan sa pamamaril. Pero maghihigpit sila ng seguridad sa barangay. Dagdag pa ng pulisya, kilala na nila ang isa sa mga sangkot sa insidente. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News.
1: Sinuspindi ang face-to-face classes ng dalawang pribadong eskwelahan sa Metro Manila dahil sa umano'y natanggap na security concern. Nagsagawa ng pamunuan ng mga paaralan at mga pulis na mga kaukulang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng school community habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
3: Nagtungo ang mga pulis sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong City ngayong Huwebes matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang banta sa seguridad ng paaralan. Ayon sa Mandaluyong Pulis, nag-ugat ang pangamba sa mensaheng ipinadala umano ng isang estudyante kagabi.
4: Nag-post sa Facebook na siya daw ay shooter. Ganun po ang pagkakasabi niya. Yung message po from sa mga students po, and then nag-reach out po sa parents. Kaya po nakarating po sa mga sa school officials po natin at natawag nga po yung attention natin.
3: Natukoy na mga otoridad ang pagkakakilanda ng estudyante habang bineberipika ang ibang impormasyon. Bilang pag-iingat, pansamantalang inilipat online ang lahat ng mga klase ngayong araw mula preschool hanggang grade 12. Sa opisyal na pahayag ng Lasal Green Hills, sinabi nilang nananatili sila naka-alerto at pinalakas ang kanilang security measures para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik sa paaralan sa susunod na linggo.
4: Coordinated naman po kami at inaalaw naman po nila yung presensya po ng ating kapulisan sa loob. At least na-detect po natin at nabigyan po natin ng agarang seguridad at agarang attention po para mas ma-prevent po natin kung may posibilidad kung mangyari po ito.
3: Sinuspindi rin ng San Beda College Alabang sa Muntinlupa City ang kanilang face-to-face classes nitong Miyerkules dahil sa isa rin security concern. Bagamat hindi dinetalye kung ano ang particular na banta, nilinaw ng mga otoridad na ang mga isinagawang precautionary measures ay bahagi lamang ng standard security protocols at hindi nangangahulugang kumpirmado na tanggap na banta. Ayon sa San Beda, nakumpleto na ng mga otoridad ang kanilang assessment at idineklarang ligtas ang buong campus kaya nakabalik na sa eskwelahan ng mga estudyante, guro at iba pang personnel ngayong Huwebes. Nagpaalala naman ng Philippine National Police sa responsableng pagbabalita tungkol sa mga banta sa mga paaralan.
5: Kailangan tignan natin na yung report natin will not border dun po sa causing unnecessary fear and panic as the damage that can be done is the same or even more than the threats themselves. And secondly, it could embolden yung mga iba to be copycats, diba? Just to get attention, to make the threats.
6: Thank you, Mr. Chair.
3: Samantala, isinusulong naman ni Interior Secretary John Vicremulla na payagan ng mga pulis na magsagawa ng inspeksyon sa mga bahay ng mga legal na may-ari ng mga baril. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan na kinasangkutan ng government-issued firearms.
7: In both cases of school shootings, the safekeeping of the guns were not in standard procedure. What we propose to do is that we will revise the IRR, inform the person ahead of time that we will inspect their premises for how they safekeep their guns, so that we can have a checklist and remind them of the proper practices.
3: Iniimbestigahan na rin ng PNP ang mga ulat tungkol sa online groups na umano'y nang hihikayat sa mga bata na gumawa ng karahasan, kabilang na ang online gaming platforms. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa iba pang ahensya ng gobyerno at sa mga counterpart nito sa ibang bansa para matukoy kung gaano kalawak ang operasyon ng mga grupong ito at kung gaano kalaki ang impluwensya nila sa mga menor de edad. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Nakatakdang ipatawag ng Prosecutor's Office ang ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University at ang gwardiya ng paaralan. Ito'y matapos silang kasuhan ng mga pulis na mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide at physical injury. Ayon kay City Prosecutor Juan Del Soto, padadalhan sila ng sabina ngayon Linggo at bibigyan ng 10 araw para makapagsumiti ng kontrasalaysay bilang tugon. Dagdag pa ni Soto, bailable ang mga naturang reklamo. Nakapagsumiti na rin anya ng affidavit ang ilang testigo, kabilang na ang mga teacher at mga pulis na naunang rumisponde sa insidente. Ayon naman sa nakapagsalita ng Special Investigating Task Group na si Police Major Shalamay Chang, nagkaroon umano ng negligence ang ama ng estudyanteng gunman dahil nakuha ng anak niya ang 2 baril na nagamit sa pamamaril habang ang gwardiyang kinasuhan ay naka-assign umano malapit sa lugar na dinaanan ng gunman.
8: Sugatan ang isang lalaki matapos mabangga ng multi-purpose vehicle ang minamaneho niyang motorsiklo sa Sierra Bulyones, Bohol, Miyerkules ng umaga. Sa CCTV video, kitang nagminora ang biktima para lumiko nang masalpok mula sa likod ng MPV. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad ng ilang metro ang rider at napailalim pa sa MPV bago ito huminto. Pinaatras ng ilang bystander ang MPV para makaalis sa pagkakaipit sa gulong ang biktima. Ayon sa Sierra Bulyones PNP, bago nabangga ang motor, nag-overtake muna ang MPV sa isang tricycle. Sa Lucena City, Quezon, malubaring nasugatan ang isang rider matapos sumalpok ang sinasakyan niyang motorsiklo sa dump truck nitong Martes. Kita sa CCTV video na palagpas na sa intersection ng Quezon Avenue Extension at Quezon Ecotourism Road ang naturang truck nang bumangga sa kanang bahagi ng harapan nito. Ang motorsiklo nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan ang rider. Iniimbestigahan pa rin ang insidente at inaalam kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Sa pool sa CCTV ang panloloob ng isang lalaki sa isang bahay sa Navotas City. Tinangay ng kawatan ang pera ng biktima na pambayad sana sa kanyang matrikula at cellphone. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
9: Mag-aalauna na madaling araw nitong Miyerkules, nasa pool sa CCTV ang biglang pagpasok ng isang lalaking naka-face mask sa bahay na ito sa barangay NBBS Kaunlaran na Votas. Inikot niya ang sala at umakyat pa sa kwarto sa 2nd palapag. Pagbaba ay makikitang bit-bit na niya ang isang bag na naglalaman pala ng isang smartphone at 25,000 pesos na cash.
10: Sana pang pisyo nung anak ko. Today, dapat po talaga mag-enroll kami ngayon.
9: Mabilis na tumakas ang lalaki matapos ang pagnanakaw. Dumaan siya sa gate ng bahay na hindi nakakandado. Laking pasalamat naman ng mag-anak na walang nasaktan sa kanila.
10: Pinapasalamat po lang po. Wala po talagang nangyari sa akin.
11: Puputi na lang talaga.

0: mahuli ang suspect. Desidido naman ang mga biktima na magsampa ng reklamo laban sa suspect.
1: Hindi lang din po kasi pwedeng sa amin mangyari to eh. Pwedeng sa iba rin. Lalo na po talagang hindi na safe.
0: Pinaigting na rin ang seguridad sa lugar. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Nalunod ang isang 8 taong gulang na lalaki sa coastal area ng Cavite City nitong Miyerkules ng hapon. Natagpuan ang bangkay ng biktima. Kinaumagahan na, nagpapatrol, Bea Quadra.
3: Napahagulgol si Mary Jane Vergara habang yakap ang walang buhay na katawan ng kanyang apo. Nalunod ang 8 taong gulang na batang lalaki habang lumalangoy nitong Miyerkules ng hapon sa dagat sa bahagi ng Barangay 8 sa Cavite City. Kwento ng lola ng biktima, nagpaalam ang apo niya sa kanyang ina na pupunta ng dagat para lumangoy kasamang isang kakilala at kaanak na pawang mga menor de edad din.
4: Kinuwento ng anak ko, binigyan daw po yun ng 10 pesos umpisa para hindi po pumunta sa dagat, nag-computer. Ngayon pagkatapos siguro mag-computer, nagpaalam uli, maligo. Ngayon bago yun naligo, sinabihan siya ng mama niya na huwag kayo dun sa malalim ha.
3: Pero nang mapunta sa malalim na bahagi ng dagat, hindi na naisalba ang kanyang apo.
4: Nadulas po daw ata itong isang bata na ito. Ngayon, pagkadulas, inano niya yung dalawang bata. Ngayon, nung nasalba na niya yung isa, nawala daw bigla po yung apo ko na yun.
3: Agad namang nagasan ng search and rescue operations ang Coast Guard at rescuers. Pansamantalang itinigil ang paghahanap bago mag-alas 12 ng hating gabi. Nakatakdasa ng ipagpatuloy ang search and retrieval operations ng alas 6 ng umaga ngayong Huwebes, pero pasada alas 4 pa lamang ng madaling araw ay natagpuan na ng mga residente ang labi ng bata. Inanod ang biktima malapit sa nakadaong na bangka sa bahagi ng parehong barangay.
5: Nakakita po sa amin ay yung mga residente po namin doon, na tao ko doon, na nakita po nila doon siya yung bata sa gilid po ng barahan ng mga bangka nila po doon. Hindi naman po ganun kalaywa. Tingin ko po at inanod po itong bata.
3: Nagpaalala naman ang kapitan sa mga residente na iwasang maligo sa baybaying dagat, lalo na kapag masungit ang panahon at malakas ang alon para hindi mapahamak. Bea Quadra, ABS-CBN News.
2: Puspusan ngayon ang emergency operation matapos lamunin ng malaking flash flood ang maraming komunidad sa border ng Nepal at Tibet. Hindi bababa sa 165 ang nasawi, habang higit 1,000 pa ang nawawala. Ayon sa Malacañang, walang Pinoy na nadamay base sa pinakahuling reports kaninang umaga. Pero may napaulat na nawawalang Pinoy batay sa datos ng Nepal Tourism Board ngayong hapon. Payapa pa ang Girong Port sa Tibet na matatagpuan sa border ng Nepal nitong Miyerkules ng umaga. Pero sa loob lang ng ilang segundo, makikitang biglang nagtakbuhan ang mga tao. Maya-maya pa, isang makapal at malakas na ragasa ng tubig, bato at putik ang lumamon sa mga sasakyan at kalsada. Sa sobrang laki at bilis ng flash flood, tila karton na inanod din ang main building ng puerto. At maraming tao ang wala ng panahong makaligtas.
6: Bakit? Ginagawa niya yung ahaw!
2: Nakakakilabot din ang nasaksihan ng mga nasa kabilang bahagi ng ilog sa teritoryo ng Nepal. Paghupa ng baha, halos hindi makilala ang mga komunidad na pinatag ng flash flood. Umabot na sa 165 ang kumpirmadong nasawi, habang halos 1,500 pa ang hindi matuntun sa Nepal at Tibet, kabilang na ang higit 800 dayuhan. Marami sa mga dayuhan ay mga turistang bumabiyahe sa Himalayan region. Kumikilos na ang mahigit 7,000 rescuer, Nepali Army at Police, gamit ang mga helicopter, drones at search dogs sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Pero pahirapan ang operasyon dahil sa makapal na putik, mataas na tubig sa ilog at mga sirang kalsada at tulay. Sa Tibet, nahihirapan din ang Chinese rescue teams na makapasok sa disaster zone. Sa pagsusuri ng US Geological Survey, naitala ang malakas na pagyanig sa Nepal-Tibet border ng 8:37 a.m. local time

0: kapareho ng oras sa Pilipinas. Pero hindi ito lindol, kundi glacial collapse, kung saan natibag ang malaking tipak ng glacier sa Himalayas at nagdulot ng debris flow pababa sa ilog na dumadaloy at nagahati sa Nepal at Tibet. Sa kanyang social media post, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang Nepal. Ayon sa Malacanang kaninang tanghali, wala pang naiulat na Pilipinong nasawi o nasugatan sa sakuna batay sa pinakahuling impormasyong naibigay ng Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration.
1: Nakikipag-coordinate na ang pamahalaan sa Nepalese authorities and with the Filipino community to determine if there are Filipinos affected by the incidents. Sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
0: Pero isang Pinoy ang iniulat na nawawala ng Nepal Tourism Board bago mag-alas 3 ngayong hapon. Wala pang sagot dito ang DFA nang tanungin ng media tungkol sa impormasyon. Sa tala ng pamahalaan, 18 ang overseas Filipino workers sa Nepal habang 128 ang nakapangasawa ng Nepalese nationals at naninirahan doon. Samantala, tumutulong na ang China, Estados Unidos, India at United Nations sa search and rescue operations, supplies at medical support. Handa rin umano ang Philippine Red Cross na tumulong kung kakailanganin. Mahigit isang linggo matapos bahain at ma-stranded ang maraming motorista sa EDSA Balintawak at A. Bonifacio Avenue sa Quezon City, may mga plano na ang DPWH para maibsan ang pagbaha sa lugar. Live mula EDSA Balintawak, nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, ano itong solusyon na ito? Bago ba ito?
2: Then, bukod sa patuloy na pagsasagawa ng dredging ng mga estero at pagpapalaki ng drainage inlets, balak din ng DPWH katuwang ang Quezon City LGU at NLEX Corporation na magtayo ng isang water detention basin dito sa may Balintawak Cloverleaf area. Katulad ito noong pasilidad na makikita sa Bonifacio Global City sa Taguig.
3: Baha na nga, hindi pa madaanan. Ito ang hamon sa maraming motorista at commuter sa may A. Bonifacio Avenue sa Balintawak, Quezon City noong tanghali ng August 17 dahil sa matinding ulang dala ng habagat.
4: Hanggang bewang eh. Hanggang bewang. Tapos dito hanggang tuhod, igil na po talaga. Sobra na. Hindi na kami makabiyahe.
3: Pati ang biyahe ng ilang provincial bus, pansamantalang nasuspindi noon dahil hindi madaanan ng kalsada. Isa sa mga na-stranded ang estudyanteng si Christina.
5: Takot na po ako, chinachat ko na po yung mother ko if tutuloy ko pa po ba. Kaso ang layo rin po ng uuwian ko kaya tinuloy ko na lang po. Na-late po ako sa first day ko po.
3: Ngayong Huwebes, binalikan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang lugar para suriin ang mga posibleng solusyon sa pagbaha. Kabilang dito ang pagtatayo ng water detention basin sa harap ng Andres Bonifacio Monument sa may Cloverleaf. Ito ay pansamantalang pag-iimbakan ng tubig para hindi agad bumuhos ang malaking volume nito sa mga kalsada.
6: Maybe at least half of the detention basin in BGC, no, yung sa Burgos Circle, no, at least half. And we will design it together with UC, but we're very happy to announce and very thankful to announce that NLEX Corporation will help us build it. Ang maganda dito is pag natayo natin yon, is hindi lang natin maiipsan yung body dito sa EDSA, kundi pati yung pababa, papuntang all the way to G. Araneta, mababawasan natin.
3: Target ng DPWH na matapos ang proyekto bago ang susunod na tag-ulan. Pero kailangan munang masiguro ang right of way at dito natutulong ang LGU. May naiisip ding plano para mapakinabangan pa ang maiipong tubig mula sa water detention basins.
6: Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yun sa mga treatment plants ng Maynila at Manila Water.
3: Magpapatuloy naman ang paglilinis sa mga estero at ilog sa tulong ng pribadong sektor.
7: Siguro mga 1,200 dump trucks ang naalis natin ng mga bara sa ating mga creeks at ilog nung naglinis po kami. Kahit gaano kalakas ang ulan nung nakaraang linggo na habagat, ay passable pa din po ang NLEX.
3: Tiniyak din ni Dizon na hindi titigil ang DPWH sa pagkukumpuni sa mga nalubak na kalsada bunsod ng ilang linggong pag-ulan. Isa sa mga naayos na ulit ay ang EDSA bus lane sa May Buendia southbound na una nang sinita ni Dizon dahil kaka-rehabilitate pa lang ay nasira na.
6: Temporary repairs pa lang to kasi nga hindi tayo pwedeng mag full-blown construction kapag tag-ulan. So lahat ito ay temporary pero kahit temporary yan, pinapasiguro na natin na quality yan.
3: Kasama rin sa mga inayos ng DPWH ay ang mga lubak sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, Marcos Highway sa Pasig City, McKinley-Pateros Road sa Taguig City, MH Del Pilar sa Malabon, P. Burgos Street sa Ermita, at Asiana Avenue sa Paranaque.
2: Zen traffic update naman tayo para sa mga kapamilya nating pauwi na ngayon mula sa trabaho o kaya sa eskwelahan. Sa mga dadaan po ng NLEX, light traffic lang naman sa may Paso de Blas sa Valenzuela. Nagkakaroon lang din ng konting pila sa Balintawak Toll Plaza pero mabilis naman yung paggalaw ng mga sasakyan bukod dun sa cash lane. Dako naman tayo ngayon sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Light to moderate ang traffic papuntang Fairview pero mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa kabilang side o yung papuntang Filcoa at Quezon Memorial Circle. Sa may EDSA White Plains naman, umibigat na rin ang traffic sa northbound lane o yung simula Corinthians papuntang Gate 4 ng Cap Aguinaldo at hanggang paakyat ng Santolan Flyover. Moderate traffic naman sa southbound. Ingat po mga kapamilya at balik sa'yo, Zen.
0: Maraming salamat, Andrea Taguines. Gretchen, sino itong global superstar na magbabalik Pinas?
8: Zen, sa fans ni Bruno Mars, mag-ingay! Babalik ang Filipino-American singer-songwriter para dalhin ang The Romantic Tour sa Philippine Arena. Ibinahagi ni Bruno sa ABS-CBN News na excited siya sa concert sa Pinas, pati ang planong paggawa ng kanyang kauna-unahang Filipino song. Exclusive mula New York City sa Amerika, nagpapatrol, MJ Felipe.
9: Say hi, Bruno. My name's MJ.
10: MJ.
9: All the way from the Philippines.
10: Amazing. Thank you for doing this.
9: Thank you for inviting us again.
11: Sa gitna ng kanyang romantic tour, eksklusibong nakapanayam ng ABS-CBN News ang global superstar, singer-songwriter na si Bruno Mars. Just a napanood namin ang kanyang concert sa MetLife Stadium sa New Jersey at punong-puno ang bawat sulok ng venue. Pero kahit pasunod-sunod ang tour schedule ni Bruno, masaya siya at walang bakas na pagod.
9: How much were you hands-on in conceptualizing the romantic tour?
10: All of it. And from the beginning of the album, saying I want to call this album The Romantic, you know? So I want to put together a collection of songs that celebrate love or the good side, the bad side, whatever it is, and I know that that's what I'm gonna want to name the tour, you know. And then it all starts building from there.
11: Mahigit 2 oras ang concert, mula simula hanggang matapos, all out ang live vocals ni Bruno, mga bagong kanta at fan favorites, at special guest pa ang kanyang kaibigan na si Anderson .Paak at Silk Sonic.
9: How do you keep that stamina going?
10: I think what happens for me is like I just kind of like lose myself, okay. You know, me and my band, and that's when it's not work anymore, and I don't even know what I'm doing. I'm just kind of like gone,
9: right?
10: You know, and I'm performing for these beautiful people that showed up to come watch me.
11: At ngayong araw, inanunsyo ng Live Nation Philippines na dadalhin ni Bruno Mars ang kanyang The Romantic Tour sa Pilipinas, May 15 and 16, 2027 sa Philippine Arena.
9: How excited are you to bring this to the Philippines?
10: So excited. You know, that obviously my history growing up in Hawaii and my Filipino family and being able to perform out there is like a dream come true, you know? Right.
12: You were there 2011, mm-hmm. 2018, and 2023.
10: Come on.
12: And now.
10: Come on.
12: Fourth visit.
10: 2027.
12: What can your Filipino fans expect?
10: That we're singing, we're dancing, and we're partying. And I'm coming in hot.
12: I'm waiting for the day that you sing a Filipino song.
10: I can't wait. It's coming.
12: It's
10: you know
12: coming?
10: It's coming.
12: Really?
10: It has to.
12: Okay, we'll wait for that. Your message to all your Filipino fans.
10: To the Filipino people, I love you. You know I'm coming with the heat.

deny Tennessee's Alex Ayala. Binigyan pugay sa sikat na tournament court. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: gallo kwebes.
1: Iris, detainee si Victor Safra. Kaya assume na magtatangka sa transfer niya.
2: Bring back my son.
3: I will.
1: Hanggang di ka kumakanta, mabubulok ka sa kulungan.
4: Anong tinatawa-tawa mo dyan?
5: Masaya lang ako sa pupuntaan ko.
2: Magsanib puwersa kayo ng papa mo. Iuwi niyo si Victor.
6: Si Victor Safra ang priority natin. Kahit anong mangyari, kailangan madala natin siya sa maximum security detention.
4: Tigitan niyo na.
5: May sumusunod sa atin.
7: Harangin mo na!
8: Gabo, nag-asawa ka na pala, hindi mo malaman sinabi.
9: Ganda, ha?
10: Gano'n nakuha ko katagal dito?
5: Kinarating mo lang kagabi. Nagulat nga ako, bigla kang umuwi. Laya ka na pala.
10: Bakit ano yung mga kaso ko?
5: Stop, ha? Di ba napatay mo yung mga naniningil sa'yo?
10: Mother?
5: Sinabi ko sa'yo, pag nakalaya ka, at nagsama tayo dito sa labas, pinapangako ko sa'yo, alaga kita. At mamahalin na sobra sa obra. Gloria, mahal na mahal kita. Pinakamamahal kita.
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.

Someone someday. Weeknights, 8:45 p.m.

0: Ngayong Huwebes, tuloy-tuloy ang revelasyon.
1: Very powerful person behind Gagos. Someone way, way more dangerous.
0: Nasusubok sa relasyon.
2: Kinakausap mo ko para lang i-judge. Eh di magsama kayo!
3: Kahit anong tugtog ng buhay, kasama tayo magkasaya.
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: TFC with a delayed telecast on Mix.
1: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon.
0: Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
2: Nasa gitna ng NBI ang limang babaeng Vietnamese na biktima umano ng human trafficking at sexual exploitation sa Pasay City. Bukod sa ibinubugaw ang mga biktima, pinapaggamit din umano sila ng droga bago makipagkita sa kanilang kliyente. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
3: Sa loob ng isang hotel sa Pasay City, nasagip ng NBI ang dalawang babaeng Vietnamese sa isinagawa nilang transnational sex trafficking operation. Ayon sa ahensya, ikinasa nilang operasyon matapos makatanggap ng tip na may mga dayuhang babae na ibinubugaw online. Sa isang chat group, nakipagtransaksyon online ng isang undercover NBI agent sa handler ng mga dayuhan. At nang dumating sa hotel sa Pasay, ang dalawang Vietnamese, doon na sila sinagip ng NBI.
4: Meron silang in-offer na package. So kapag for 2 hours, 25,000. Eh, meron ding 35,000 for 6 hours. Meron ding 16 hours for 70,000. May nag-recruit sa kanila online. Ang offer sa kanila, magiging model dito sa Pilipinas, but eventually, nag-engage nga sila dito sa trafficking, sex trafficking.
3: Ayon sa NBI, Vietnamese din ang mga handler ng mga biktima.
4: Ang kinikater nila mga Chinese.
5: Okay, walang Filipino.
4: Wala. Kinikater. Chinese, mostly Chinese ang kanilang mga customer.
3: Sa isa pang operasyon, tatlong Vietnamese naman ang nasagip sa isang condo unit sa Pasay. Na-recover din ng mga operatiba sa unit ang isang sachet na may lamang hinihinalang ketamine hydrochloride at mga drug paraphernalia.
4: Bago nila i-meet yung customer nila, pinapagamit sila itong handler nila ng droga bago nila i-meet yung mga customer.
3: Isinailalim na sa intervention ng limang biktima bilang paghahanda sa pagbabalik sa kanila sa Vietnam. Pinaghahanap naman ng mga otoridad ang mga responsable sa umano'y kaso ng human trafficking. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Viral sa social media ang post ng isang commuter ng LRT1. Kasabay kasi ng malakas na ulan noong Lunes ay ang malakas na pagtaas din ng tubig sa loob ng tren. Ang ini-upload na video, makikitang tumutulo ang tubig mula sa kisame ng tren habang ang ilang pasahero ay sinubukang iwasan na mabasa nito. Ayon sa nag-upload ng video, nagising siya mula sa pagkakaidlip na basa na ang kanyang buhok. Sa isang pahayag, iginiit ng Light Rail Manila Corporation na isolated incident lang ito. Agad din umano nilang inalis ang apektadong bagon sa biyahe para ma-inspeksyon. Nalaman din ang sanhi ng pagtagas ay ang sirang drain line valve sa air conditioning unit. Napalitan na ito at patuloy na sumasailalim sa safety and maintenance checks. Para maiwasang maulit ang insidente, dodoblihin umano ng LRMC ang dalas ng kanilang inspeksyon sa air conditioning units. Plano rin nilang palitan ang mga ganitong valve sa buong fleet.
6: Puspusan na ang paghahanda ng mga residente at lokal na opisyal ng Occidental Mindoro sa Habagat na inaasahang magbubuhos muli ng malakas na ulan sa probinsya. Live mula sa Mamburao, Occidental Mindoro, nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, naulan na ba dyan?
7: Kanina simula tanghali ay malakas ang buhos ng ulan. Medyo kumalma ngayon pero malalaking alon ang humahampas dito sa baybay ng Mamburao. Kanya-kanyang paghahanda na ang mga residente dito at nila hindi pa naman sila nakakabangon na tuluyan sa matinding pinsala na itinulot ang malakas na ulan noong nakaraang linggo. Ito ngayon, nangangamba na naman sila sa panibagong banta ng habagat. Malalaking alon na ang humahampas sa baybay ng Mamburao, Occidental Mindoro simula Webes ng umaga. Hudyat na andyan na naman ang habagat. Tigil muli sa pagpalaot ang mga mangisda at inilagay ang kanilang mga bangka sa ilog para hindi masira ng malaking alon.
8: Nag-aayos kami ng aming baga na para pagbaka po lumakas ang agos, eh, hindi siya ma-ano. Pag yung tag-ulan, ang baha todo. Pag hindi sa ayos ang tali, pag mga pa-isa-isa tag-ulan ang tali, lagot. Dalambang ka palabas.
9: Aminado si Mayor E.K. Almero na kinakapos na sila ng relief goods para sa mga apektado ng kalamidad. Nasa ilalim na ng state of calamity ang kanilang bayan.
10: Nagbigay naman po ng tulong din ang DSWD po, kaya lang may mga times pa po na may mga hindi pa po kami nabibigyan pa as of now. Nag-request na rin po kami sa DSWD po ng additional relief goods po sa yung food packs po. Baka po sakali mapagbigyan.
9: Sandbagging naman ang pansamantalang solusyon sa gumuhong gilid ng ilog sa sitio Sinagtala sa Barangay Wawa sa bayan ng Abra de Ilog. Bayanihan ang mga residente para matambakan ang nasa 200 metrong haba ng guho, lalo't nagbabanta na naman ang habagat. 40 bahay ang posibleng mawasak kapag nagpatuloy ang pagguho ng gilid ng ilog. Natatakot na ang magtiyang sina Elena at Angela dahil ilang metro na lamang ang layo ng natitibag na lupa mula sa kanilang bahay.
11: Kaya nga kami nagpuporsige na ito yung maano nila, gawa ng habagat nga, ay baka mag-ano na naman, baka bumigay na naman yung mga pinaglalagay nito dahil mga buhangin lamang yan.
12: Hindi naman kami napapanatag, hindi sila nakakatulog. Sana po ay anuhan po, aksyonan po agad ng gabi yun. Yan ang request namin dito, sir.
9: May sagot naman dito ang lokal na pamahalaan.
13: Ang ating lokal na pamahalaan ay naglabas na ng 750,000 pesos buhat sa ating QRF para po sa pagbili ng materyales para sa gagawing gabion protection dito. Ito po ay isa sa ating unang solusyon at pinapag-aralan pa rin po ang mas malaking dike, baka pwedeng mag-riprap.
9: Namamangka muna ang mga residente ng sitio kabilang ilog para makatawid sa mainland matapos masira ng baha ang tulay na kawayan sa kanilang lugar. Pahirap ani nila ito, lalo na sa mga nakatatanda gaya ni Lola Perfecta.
14: Ay, mahirap po magsakay. Hindi ka kaya ng tulay ng dire-diretso. Ay, paano kung may sakit o nakakahinaha po? Pwede pa kayo na bago dumating no ospital.
9: Samantala, hindi pa rin madaanan ang kalsada patungo sa Barangay Santa Maria dahil sa mga landslide at nawasak na daan. Sakay ng bangka, nahatira na ng DSWD Mimaropa Region ng Family Food Packs ang halos 500 apektadong pamilya roon.
15: Alvin, wala pang utos ng preemptive evacuation dito sa Occidental Mindoro pero inabisuhan na yung mga residente, lalo na yung mga nasa mabababang lugar na maging handa kung kakailanganin ang paglikas dahil inaasahan lalo na bukas na magiging malakas ang buhos ng ulan na mangyayari dito sa Occidental Mindoro. Alvin.
6: Mag-ingat kayo dyan, Dennis, at tatamaan ng habagat ang dalawang Mindoro. Kaya mag-ingat. Maraming salamat, Dennis Dato.
16: Muling pupunuan ng Department of Social Welfare and Development ang 3 bilyong pisong Quick Response Fund nito para sa 2026. Patuloy kasi itong nababawasan dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat na tumama sa bansa. Ayon kay Maria Isabel Lanada, direktor ng DSWD Disaster Response Management Bureau, sa ngayon ay aabot na lamang sa 609 million pesos ang natitirang QRF. Malaking bahagi umano nito ay napunta sa relief supplies para sa mga biktima ng kalamidad. Dagdag ni Lanada, anumang araw ngayong linggo ay ipapalabas ng Department of Budget and Management ang pondo. Base sa panuntunan, pupunuan lamang ang QRF ng ahensya kapag higit sa 50% nito ay nagasta na. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan naaasahan ang malalakas na ulan mula sa habagat?
17: Alam mo, Zen, aasahan na yung muling paglakas ng habagat at yung mga paulan nito mula bukas, Biyernes. Palalakasin ito ng bagong sama ng panahon na nabuo dito po sa hilagang bahagi ng Philippine Sea sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Webes ng madaling araw. Huling namataan ang low pressure area, 850 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. At sabi po ng PAGASA, meron ng katamtaman o medium chance na tsansa na ito ay maging isang bagyo sa loob ng 24 na oras. Tatawagin po ito sa local name na Pilandok, naging bagyo na. Ito ang magiging ikalimang bagyo ngayong Agosto at panglabing-anim ngayong 2026. Hindi po ito inaasahang tama sa Pilipinas dahil tutumukin ito ang direksyon ng Taiwan. Pero maganda lang ang malalakas na paulan sa kanlurang bahagi ng Luzon ang palalakasin itong habagat, kaya posible po muli ang mga pagbaha at paguhon ng lupa. Kaya kapamilya, manatili nakaantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito at sa habagat dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 28, Biyernes sa Luzon, magsisimula na po yung mga pag-ulan sa may Ilocos Region, Central Luzon at Mindoro, umaga pa lamang yan at maging sa kanlurang bahagi ng Cordillera at ng Calabarzon. Malalakas na ulan sa tanghali ang aasahan sa may Ilocos Norte, Pangasinan, maging sa may Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan at lalo po sa may Occidental Mindoro. Lalakas na rin ang ulan sa hapon sa may Abra, gayon din dito sa may bahagi ng Cavite at sa Western Batangas, at may hanggang matinding ulan ang aasahan sa gabi sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, Northern Zambales, maging sa may Batangas, Western Quezon at sa hilagang bahagi ng Mindoro. Sa Palawan, tanghali maulan sa katimugang bahagi ng probinsya at mawawala na po yung mga pagulang ito pagsapit ng hapon tuloy-tuloy hanggang gabi. Sa Visayas, sa madaling araw po hanggang umaga, merong malakas na matinding ulang aasahan sa Negros Island Region, kasama na yung Sikihorjan at ilang bahagi ng Cebu at ng Bohol. Sa hapon, maulan muli sa may northwestern Panay, lalo po dyan sa may Aklan at northern Antique, at aasahan muli ang matinding pag-ulan pag lumalim ang gabi sa katimugang bahagi ng Negros Island. Sa Mindanao, mainit at maalinsangan po ang panahon sa malaking bahagi maghapon. May malalakas na ulan bago magtanghali sa may Lanao Provinces, habang tanghali hanggang hapon, maulan dito sa may Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental, at meron ding kaunting pag-ulan aasan sa may Caraga Region. Mula po yan bago lumubog yung araw hanggang oras ng hapunan, bagamat mawawala na ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao pag lumalim ang gabi. At dito po sa Metro Manila, maulap na mula umaga at meron kalat-kalat na mga pag-ulan, pero mas taas po o mas lalakas yung mga paulan mula po yan hapon hanggang pagsapit ng gabi. Oras po yan ang uwian, kaya posibleng ang Friday rush hour ay maging matindi at bigat ang daloy ng trapiko. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Kapamilya, patuloy ang rescue at retrieval operations para sa mahigit 1,000 nawawala pa sa matinding pagbaha sa boundary ng Nepal at Tibet-China nitong Miyerkules. Kabilang sa mga tinitingnang dahilan ng matinding pagbaha ang GLOF o Glacial Lake Outburst Flooding.
18: Maaliwalas ang panahon at walang ulan sa bahagi ng Nepal at Tibet-China noong Miyerkules ng umaga. Pero pagsapit ng alas 9 ng umaga roon, rumagasa ang maputik na baha na singtaas ng 3 palapag na bahay mula sa kabundukan ng Himalayas. Kasama ang putik, bato at yelo, nilamo ng baha ang mga bahay at istruktura sa pampang na mga ilog ng Lendecola, Botekoshi at Trisuli. Ayon sa paunang ulat, malaking bahagi ng isang glacier o napakakapal na yelo sa itaas na kabundukan ng Himalayas ang gumuho at bumagsak sa isang ilog sa Tibet. Ang pagguhong ito nagtala ng pagyanig na katumbas ng magnitude 5.2 na lindol ayon sa United States Geological Survey. Ang gumuhong debris ng mga bato at yelo ay nagdulot ng pagbara sa ilog at pagbuo ng natural dam doon. Nang bumigay ang nabuong dam, sakarong magasa ang naipong tubig, putik, yelo at bato pababa sa mga ilog at lambak. Isa pang tinitingnang dahilan ng matinding pagbaha ang tinatawag na Glacial Lake Outburst Flooding o GLOF. Dahil sa malamig na temperatura sa mga bundok na may taas na higit 4 kilometers, nabubuo ang glaciers. Pero dahil sa patuloy na pag-init ng mundo dulot ng climate change, natutunaw na ang makakapal na yelong ito at naiipon bilang glacial lake sa itaas ng bundok. Sa kaunting pagyanig dahil sa lindol o landslide, pwedeng gumuho ang lawa at rumagasa pababa. Ayon sa International Center for Integrated Mountain Development, may halos 50 potentially dangerous glacial lakes sa Nepal at Tibet. At sa patuloy pang pag-init ng mundo, nangangamba ang mga eksperto na darami pa ito at mas tataas pa ang banta ng matinding mga pagbaha, hindi lang sa Himalayas kundi sa ibang bahagi ng mundo na may glaciers sa kabundukan.
17: Bukod sa pagpapatibay sa early warning systems at pagpapatatag sa kahandaan ng mga komunidad sa mga lugar na pwedeng maapektuhan ng paguho o pagkatunaw ng glaciers, patuloy din ang panawagan sa mga leader ng iba't ibang bansa para tugunan na ang krisis sa klima. Yan po ang kwento na papanahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
2: At susunod, tent itinayo na sa labas ng San Lazaro Hospital dahil sa pagdami ng kaso ng leptospirosis. At malawakang pamamahagi ng cash gift para sa mga qualified senior citizen kasado na. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: gallo jueves.
1: High-risk detainee si Victor Zafra. Kaya assume na magtatangka sa transfer niya.
2: Bring back my son.
0: I will.
1: Hanggang di ka kumakanta, mabubulok ka sa kulungan.
3: Anong tinatawa-tawa mo dyan?
4: Masaya lang ako sa pupuntaan ko.
5: Magsanib puwersa kayo ng papa mo. Iuwi niyo si Victor.
6: Si Victor Zafra ang priority natin. Kahit anong mangyari, kailangan madala natin siya sa maximum security detention.
7: Tigitan niyo na.
8: May sumusunod sa atin.
9: Parangin mo na!
10: Gabo, nag-asawa ka na pala. Hindi mo malaman sinabi. Ganda, ah.
11: Gano'n nakuha ko katagal dito?
8: Kadarating mo lang kagabi. Nagulat nga ako, bigla kang umuwi. Laya ka na pala.
11: Bakit ano yung mga kaso ko?
8: Stop, ah! Di ba napatay mo yung mga naniningil sa'yo?
11: Murder?
8: Sinabi ko sa'yo, pag nakalaya ka at nagsama tayo dito sa labas, pinapangako ko sa'yo, alaga kita. At mamahalin na sobra sa obra. Gloria, mahal na mahal kita. Pinakamamahal kita.
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.

Someone someday. Weeknights, 8:45 p.m.

0: Ngayong Huwebes, tuloy-tuloy ang revelasyon.
1: Very powerful person behind Gago. Someone way, way more dangerous.
0: Nasusubok sa relasyon.
2: Kinakausap mo ko para lang i-judge. Eh di magsama kayo!
3: Kahit anong tugtog ng buhay, kasama tayo magkasaya.
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: pusong pasasalamat mga kabatang Quiapo.
1: Maraming salamat po!
0: Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan, kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
2: Aray, kung Best Screenplay, pinaghirapan nyo kahit tapos na, na ngayon na sigab mo tayo.
3: Lahat po nung pinaghirapan namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, nagbunga po na pagkilala.
0: Joey Lamangan para sa Best Supporting Performance.
4: Wow, matagal.
5: Antalang Benepisyo.
0: PJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
6: Aboy! Tayong lahat!
0: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
2: Maraming maraming salamat po sa PAMAS sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa Team ng Batang Quiapo at sa PJ-CBN. Maraming maraming salamat!

0: Sa Purok, Sinait, Barangay Dagat, Kidabaw, isang dalaga ang biglang naglahong parang bula.
1: Nay, patay na po si Jennifer.
2: Katawan ng dalagita na nakadapa pero ang ulo niya ay nasiperate na sa kanyang katawan.
3: Sino nga ba ang tunay na sararina at paano siya matutuntunan?
4: Anong kasalanan ni Jennifer sa kanya na pagkabait nga bata?
3: Panoorin na ang Soko, Scene of the Crime, operative Sabado, alas 5 ng hapon.
5: Kinailangan ng magtayo ng tent at maglagay ng mga dagdag na kama sa mismong parking lot ng San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkaka-leptospirosis. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
6: Ngayong linggo, inaasahang makikita sa pangkalahatan ang dami ng bilang ng tinamaan ng leptospirosis matapos lumusong sa bahang dala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, ang kakaniwang takbuhan ng mga pasyente kaya mabilis itong napupuno.
7: Para maiwasan yung mga nangyari noong nagdaang araw na umabot yung pila sa labas ng emergency room, itong pamunuan ng San Lazaro Hospital ay nagtayo na ng mga ganitong klaseng tent at dito ilalagay yung mga pasyenteng may mild and moderate leptospirosis. May tao dito ang San Lazaro Hospital at iba pang ospital gaya ng Fabelia at Jose Reyes.
6: Ngayong araw, binisita ni Health Secretary Edwin Mercado ang ospital para masiguro ang tama at mabilis na pagtugon nito kasabay ng pagtaas ng kaso ng sakit. Paliwanag ng kalihim, gaya ng NKTI at PGH, meron ding koordinasyon ang San Lazaro lalo na kung nag-aantay na lang na gumaling ang isang pasyente.
8: Dito sa San Lazaro, kasi ito po yung pinakamaraming leptospirosis cases. Kami po ay nag-coordinate din sa iba pang mga hospitals. So apart from DOH po, may pag-uusap na tayo ng LGU hospitals. So kagaya po dito, ang tawag namin step down. Kapag po ang kailangan na lang naman ay completion ng antibiotics, ay may agreement na po kay Gat Andres Bonifacio at saka sa hospital na Maynila, sa Santa Ana na ilipat.
6: Ayon naman sa infectious diseases specialist na si Dr. Ronjin Solante, napansin din nila na tila mas mabilis mag-incubate ang sakit ngayon.
9: Nakita namin doon are from the time that they were exposed to the onset na nagkasintoma sila and then to the stage of severe, medyo shortened yun. Which is expected kasi ito sila yung mga pabalik-balik na lumusong sa baha. And when you have those exposure, you also have multiple exposure, you have higher numbers of organism within your body.
6: At kahit pa mas bata ang edad at malusog ang pangangatawan, sinabi ni Solante na pwede pa rin mamatay ang pasyente kung hindi maaagapan. Sa ngayon, umabot na sa 155 ang leptospirosis patients sa San Lazaro Hospital.
9: Kung titingnan natin yung trend ngayon, medyo mas marami ngayon ha, sa tingin ko lang, kumpara last year. Ha. Okay. So we have not yet gathered all the data yet, especially for other hospitals. But for our hospital, mukhang sa tingin ko mas marami ngayon kung tinimpuyan namin last year.
6: Dagdag ni Mercado, meron ng operation center sa Department of Health na susuri sa kondisyon ng mga ospital at bilang ng mga kama nito. Para sa kalihim, ang sukatan ng maayos na patient navigation at referral system ay ang mabilis na kilos ng bawat paggamutan para mailipat ang mga pasyente na pwedeng iiwas mula sa malalang uri ng sakit o pagkamatay. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
5: Good news po sa mga senior citizen. Inanunsyo ng National Commission for Senior Citizens o NCSC na magsasagawa ito ng malawakang pamamahagi ng cash gift sa mga kwalipikadong senior citizens simula sa 2 ng Setyembre. Ayon sa NCSC, sa ilalim ng Expanded Centenarian Act, ipamamahagi sa mga nakatungtong sa milestone ages na edad 80, 85, 90 at 95 ang cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Tuloy naman ang pagbibigay ng 100,000 piso para sa mga umabot sa centenario o 100 taon. Ang hakbang na ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang payout kasunod ng mga natanggap na reklamo o ukol sa naantalang benepisyo.
10: Sa ibang balita naman, sumagsak na pinakamababang halaga sa kasaysayan ang piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ngayong Huwebes sa 61.88 pesos na mas mababa sa huling record low na ay muntik nang umabot sa 62 pesos ang palitan sa intraday trading. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona, susubukan nilang pigilin ang paghina ng piso nang hindi inuubos ang dollar reserves ng bansa. Kapag...

0: Hindi ka pa ni pa... Hindi ka na!
1: Pwede ko ba sabihin sa kanila to? Ma... Kasi hayop naman sila, Kuya Boy, diba?
2: Kayo sa mga... iba!
3: Sigma ka na? Are you sure? Boy!
0: Siyempre hindi ka siyang...
3: Ngayong tubo!
2: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
0: Ibang level to!
3: Ibang!

0: bang magkomento sa merito ng impeachment case. Sa nito maging silang sir nung inuusig.
1: Dapat maging conscious rin siya moving forward sa statement sa aspect. So, kasi mga siya na tingnan natin kung ano yung maging usapan ukol dyan.
0: Prosecution na tapos ng Senate impeachment court.
2: May possibility po na may ano kanilang position bilang member spokespersons, no? So na persons

0: yung ano ba, na ano yung hindi.
1: Pinaipatapos ng prosekusyon para testigo at security action group na ika na dinaakit sa nila chika impeachment of na pisi ng umano'y ng confidential file.

0: require to Mr. Chica. It will present opportunity to cross examine Colonel La Chica. If the to subpoena again the same, we can examine him.
1: Na dating undersecretary ng deputy ang si Duterte pa nito sa tigo
2: as you know as to of course hindi naman kinakadya
0: the position that the prosecution panel is standing on, so he would be
1: matatapos ang paglilitis bago magpasko.
3: Director of Laws ng Pamantasan ng Lungsod ng Manila, si Mayor na sa Center si sa commencement ng universidad sa kanyang talumpati ang mga ang Pilipino at di sa kita ang Pablo Marcos Jr. at isa facility sa pinuno ng pasilidad ng itlo upang magpapakita ang pagkasira ng mga produkto.

hindi mo na kanila sir. Nga na ngayon, isang na sa mga talk a trending talk sa ABS mula sa ABS-CBN.com newsletter o sa screen spot. I-check at i-verify yung email

0: Sundi, balik Asia.
1: Hindi na kailangan ng testimonya nila, chika, para patunayan ang impeachment.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ayon sa personal knowledge ko, sa, as you know, sasagutin ko, as much as possible, I don't want to, of course, invoke attorney-client kung di naman kinakailangan.
4: He is actually part of the defense panel, so he's adversarial to the position that the prosecution panel is standing on. So, in effect, that is very clear po that he would be presenting by the prosecution panel as a hostile witness.
5: Umaasa ang Senado na matatapos ang paglilitis bago magpasko. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
6: Ginawaran ng Honorary Doctor of Laws ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Webes. Ginanap ang seremonya sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Kasabay ito ng 88 commencement exercises ng universidad kung saan panauhing tagapagsalita rin ang Pangulo. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ang Pangulo sabay hinamon ang mga bagong nagtapos na gamitin ang kanilang pinag-aralan upang iangat ang buhay ng ibang Pilipino at magsilbi sa bansa. Samantala, binisita rin ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang isang egg processing facility sa San Jose, Batangas. Pinuri ng Pangulo ang makabagong teknolohiya ng pasilidad na nagpoproseso ng mga itlog upang maging powdered at pasteurized liquid eggs. Malaking tulong anya ito para maiwasan ang pagkasira ng mga produkto at mapataas ang kita ng mga lokal na magsasaka.
7: Good news mga kapamilya, mas madali nang maging updated bago pa magsimula ang araw mo sa tulong ng ABS-CBN Daily Roundup Newsletter. Mula sa breaking news at must-know stories hanggang sa latest sa entertainment, lifestyle at sports, hatid namin ang mga kwentong kailangan mong malaman diretso sa inbox mo. Hindi mo na kailangan mag-search o mag-scroll ng matagal para malaman ang mga nangyayari. Isang bukas lang sa email, updated ka na sa mga top stories at trending topics sa abs-cbn.com. Magtungo lang sa abs-cbn.com/newsletter o iscan ang QR code na nasa inyong screens para mag-subscribe. Libre lang po ito mga kapamilya, kaya sign up na! Huwag lang kalimutang i-check at i-verify ang inyong email para makumpleto ang sign-up. Ipinagmalaki na Lalayza Soberano at R&B singer-songwriter na si Her ang kanilang pagiging Pinoy sa fan meet ng pelikulang Forgotten Island. Bukod naman sa pagdiriwang ng Filipino heritage, may isa pang dahilan kung bakit espesyal kay Liza ang pelikulang ito. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
8: Mainit na sinilubong ng fans sina Her at Liza Soberano sa fan meet para sa animated film na Forgotten Island. Ibinahagi ni Her sa fans na pagkakataon ang pelikula para maipakita sa big screen ang kanyang pagkapinay. Umaasa siyang mararamdaman ng mga manonood ang saya at kahulugan ng pagiging Pilipino.
9: I hope that when you watch Forgotten Island, you guys feel the fun and the joy and what it truly means to be Filipino, because I'm so proud to be Pinayan.
10: We're so proud of this film, and we hope that you guys will support it and feel proud to be Filipino as well.
8: Espesyal kay Liza ang proyekto dahil nag-audition siya para rito habang lumilipad mula Manila patungong Los Angeles.
10: That took obviously a lot of courage and bravery for me to step outside of my comfort zone.
8: Para sa dalawa, higit pa sa isang pelikula ang Forgotten Island. Isa itong pagdiriwang ng kultura, komunidad at kanilang pinagsamahang Filipino heritage.
11: I will never forget you.
8: Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas simula September 23. Daniel Krishnan, ABS-CBN News.
12: Susunod, Jason D. Balik, konti zero ira para sa Eurovision Asia. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: gallo pwedes.
1: Iris, detainee, si Victor Safra. Kaya assume na magtatangka sa transfer niya.
2: Bring back my son.
3: I will.
1: Hanggang di ka kumakanta, mabubulok ka sa kulungan.
4: Anong tinatawa-tawa mo dyan?
5: Masaya lang ako sa pupuntaan ko.
6: Magsanib puwersa kayo ng papa mo. Uuwi niyo si Victor.
7: Si Victor Safra ang priority natin. Kahit anong mangyari, kailangan madala natin siya sa maximum security detention.
8: Tigitan niyo na.
9: May sumusunod sa atin.
10: Harangin mo na!
11: Gabo, nag-asawa ka na pala, hindi mo malaman sinabi. Ganda, ha?
12: Gano'n ako ako katagal dito?
13: Kinarating mo lang kagabi.
14: Nagulat nga ako, bigla kang umuwi. Laya ka na pala.
12: Bakit ano yung makaso ko?
14: Stop, ha? Di ba napatay mo yung mga naniningil sa'yo?
12: Mother?
14: Sinabi ko sa'yo, pag nakalaya ka at nagsama tayo dito sa labas, pinapangako ko sa'yo, halaga kita. At mamahalin na sobra-sobra. Gloria, mahal na mahal kita. Pinakamamahal kita.
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.

Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.

0: talk of the town.
1: Di talaga papatalo ang gawang Pinoy.
2: Siksik siya sa lahat ng elements.
3: It's giving fresh atake.
4: Masarap siya panoorin.
5: Eh talaga namang gising na gising.
6: Oh my God, totoo.
7: Talagang susundan ng mga tao.
8: Tapat lang. Congrats talaga.
9: Iba rin yung tension kay
10: a role model for women.
11: James naman.
12: Very natural.
13: Ginawa mo lang yan for...
14: For us.
15: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
16: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
17: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
0: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
18: Thank you!
19: Ang ganda yun!
20: Hindi lang siya yung about sa love, family.
21: Authentically Filipino.
22: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
0: Someone Someday, 8:45 p.m.

0: ngayong Huwebes.
1: High-risk detainee si Victor Zafra. Kaya assume na magtatangka sa transfer niya.
2: Bring back my son.
3: I will.
1: Hanggang di ka kumakanta, mabubulok ka sa kulungan.
4: Anong tinatawa-tawa mo dyan?
5: Masaya lang ako sa pupuntaan ko.
2: Magsanig puwersa kayo ng papa mo. Iuwi niyo si Victor.
6: Si Victor Zafra ang priority natin. Maximum security detention.
7: Tigitan nyo na.
8: May sumusunod sa atin.
9: Parangin mo na!
10: Ay, isa po ito sa totoo lang, namulat ang ating mga mata. Dapat ang buong mundo, di ba, sa paghihiganti ng kalikasan.
11: Did you see the
12: climate
11: video?
12: Change.
11: Did you see the video? Grabe.
12: Yes.
11: I wonder anong gagawin mo kung ikaw nasa gitna doon. Wala kang tatakbuhan ka rin.
10: And ano, that's an eye-opener for the world. Dahil pwede mangyari yun kahit sa atin. Ay, tsunami naman. Sa atin, diba? It's a tsunami.
11: Sa atin pala, nangyayari na yung flood. Flooding.
12: And I hope, no, magtulungan iba't ibang bansa.
10: Tama.
12: Kasi hindi kakayanin ng Nepal lang or Tibet.
10: At yan po mga balitang binantayan namin para sa inyo po. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Cross Court with Diane Castillejo. Nasusunda naman ng Philippines Oddest Jobs. Ako po si Karen Davila.
12: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa S30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming naglilingkod. Ako po, si Zen Hernandez.
11: Napapanood po ang TV Patrol. Adi po pa ang mga paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Nauna siya. Ako po si Alvin El Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
15: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
14: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
0: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
3: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibskada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, Vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Rin na ba kayo mga ka-vibes ngayong gabi para sa mga umaatikabong usapan na naman kasi super ganda na naman ang ating topic ngayon. But before anything else, kami nga pa lang yung mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Paylamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Dito na po tayo sa paborito nating programa gabi-gabi. Ito po ang
2: Gandang Gabi Vibes.
0: Yan, makasama niyo po kami sa loob ng dalawang oras ako, Litan. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig sa ating programa, gising-gising para sa mga natutulog na. Ay nako, nako. Today is a beautiful Thursday. Alam niyo ba, bukas is Friday.
2: Oo. Kanina nga sa inisip ko, ba, Friday na pala bukas, but parang ang bilis
3: parang
2: naman.
3: Parang ang bilis lang ng ano, ng oras. Ng diba?
2: Panahon, or sa
3: or dahil lang sa busy tayo.
2: Wow!
3: Hindi natin na napansin yung mga nangyayari sa paligid.
0: Hindi natin namamalayan talaga yung panahon, ano, ang bilis talaga sa ngayon. Pero kung wala tayong ginagawa, ay nako.
3: Ang tagal.
2: Lalo na kung yun. wala ng pera.
0: Ayun. Matagal pa
3: ang
0: sweldo.
3: Ang tagal maghintay.
2: O sinong excited? Ano ba yung nagpap-excite sa inyo? Yung pa-weekend or pa-sweldo na?
3: Siyempre, pa-sweldo.
0: Mas excited tapos pa pa-weekend.
3: Tapos sabay yung weekend. Di ba? Tapos sabay weekend.
0: Ayun.
3: Oh.
0: Parang nakatayaan, naka-jackpot ka sa loto pag ganun eh.
3: Sweldo na?
0: Weekend pa.
3: Weekend pa.
0: Yun.
3: Ay, diba? Saan ka pa?
0: Pero kung papapiliin sa dalawa.
3: Siyempre, sweldo. Ano ba?
0: Hindi naman masyadong excited.
2: Pwede ba? Hindi nga siya masyadong ano, excited doon sa sweldo.
0: Kasi alam naman, pag sweldo kasi pambayad lang yan ng mga jutang at mga judit.
3: At least. Hindi eh, kasi ano yung... So meaning, yung utang yung nagpapa-motivate sa atin pumasok.
0: Hindi, yung pagpasok natin parang collateral na lang talaga.
3: Nga nang talaga, dyan umiikot ang ating buhay.
0: Oh
3: diba?
0: Yes. Anyway, sige, kung wala kang sweldo, wala kang mauutang.
3: Correct.
2: O nga naman. Diba?
0: Utang is life. Saklap. Okay. Anyway, sige. 8:12 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Bago mapahabang ating intro, ano bang ating tanong ngayong gabi?
3: Ito, usapang cheater tayo. Ay, kabit pa rin pala.
0: Oo. Shubat-shubat.
3: May sumpay lang ngayon. Sorry. Ayan, eto naka-vibes yung question natin. Once a cheater, always a cheater. Sabi nga. Pati ba ang kabit?
0: Oh!
2: So, yung tanong, if applicable din ba to sa
3: pati
2: kabit?
3: Pati ba ang kabit? Oh. Once a kabit, always a kabit.
2: A kabit.
3: Kasi nga sabi, di ba yung kasabihan, once a cheater,
0: always a cheater. So, kung maging shubat, once ganun a shubat, we'll always be a shubat.
3: Ganun din ba? Or pwedeng
2: ma-promote yung pagiging shubat?
3: Yes.
0: Ma-promote o mas ma-demote?
2: Dalawa lang naman
0: dalawa,
2: yun.
0: Diba? Dalawa naman direction.
3: Or parang
0: din.
3: Pwedeng mabago.
2: Okay.
0: Or will it stay for the rest of their lives?
3: As
0: maging status ko lang?
3: Anyway. So para sa inyong mga ka-vibes, ano po ba ang masisay nyo?
2: Wow!
3: Ano po ba yung masisay nyo kung ang cheater daw kung is always a cheater, pati rin ba
2: ang kabit?
3: Ayan, ka-vibes.
0: Yan, okay, diba? Sige. Super maganda talaga ating pag-uusapan. Para sa mga gusto maki-join sa ating usapan, feel free to share your opinion, your thoughts. At kung may experience na kayong ganun, isend niyo po sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa official Facebook page ng 100.7 FM Arta Kloban.
2: Tsaka sa mga hindi pa naka-follow sa Facebook page natin na nakikinig ngayon sa radio, pa-follow naman po. Hanapin niyo lang mga ka-vibes. 100.7 FM Arta Kloban.
3: Para sa mga ka-vibes din natin na hindi makapag-Facebook at hindi pa nakapag-download ng ating FMR app at gustong makinig sa 100.7 FM Radio Tacloban. FM Arta Kloban. I-download lang po ang FMR app sa Play Store and App Store. Ano ba? Bakit mali-mali? Para kayo, excited kayo pumunta.
0: Excited ka na siguro mag-Friday.
3: I wanna go home. I wanna go run.
0: Okay, sige mga ka-vibes. Siyan po ka pag-usapan. Kaya kung ako sa inyo, maki-share na, maki-join na sa ating usapan at maki-party-party pa, makipag-tugs-tugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
3: 100.7 FMR Talk Loban.
2: Ang lupet!
4: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Balik na naman po tayo mga ka-vibes sa ating programa.
1: Good gabi, Vibes!
0: At ngayon, oras na para tayo mag-usap-usap patungkol sa ating tanong kanina. Ano nga pala yung...
1: Ang sabi dito, once a cheater, always a cheater daw.
0: Totoo nga
1: pati rin ba ang kabit?
0: Mm-mm.
1: Garon din ba ang kabit?
0: Mm-hmm.
1: Once a kabit, always a kabit din ba?
0: Explain natin yan mga ka-vibes. Kung totoo nga palang nag-a-apply yung ganong kasabihan, lalong-lalo na sa mga mistresses at mga third party.
1: Oh.
0: Mm. Tama nga ba? Kung tayo ang tatanungin, ano ang yung sagot, DJ Faye Lemon?
1: Hindi.
0: Oh, bakit mo naman nasabing hindi?
2: Kasi pwede mo naman ayusin yung life mo eh. Choice mo yun lahat eh.
0: Oo.
2: Choice mo na maging kabit. Choice mo din na hindi maging kabit.
1: Correct.
2: So kung gusto mo ng changes sa life mo, pwedeng hindi.
0: Mm-hmm.
2: Pero kung dun ka sa ano, kung kailangan mo lang i-validate yung self mo, yung mga pangyayari sa buhay mo, mm-hmm, edi go, dun ka dun.
0: Kung gusto mo ng medyo may konti excitement sa yung life.
1: Yung gusto mo yung parang may konting drama ka habang naglalakad sa daan.
2: Yun. Diba? Oh.
1: Diba?
0: Yung parang may instant adrenaline.
1: Correct.
0: Wow. What kung, about you?
1: Kung gusto mo yung pang, tawag dito, yung tago-tago.
0: Oo.
1: Doon
0: tago-tagoan.
1: Diba? Tapos kung hindi, kung yung hindi mo gusto naman maging ganun yung sitwasyon, pwede, pwede, sabi nga ni Faye Lemon, nasa sayo yan kung babaguhin mo hindi.
0: Oo.
1: Pwede maging kabit, always a kabit. Pwede namang once a kabit, not anymore. Diba?
2: So, nag-change lang na.
1: Oo, diba? Tama. Not anymore. So, parang tawag dito, kung nagkamali ka man minsan, itama mo. Pwede naman itama mo na hindi ka na, yung ganung tawag dito, path naman ang anuhan mo. Ibang path naman yung daanan mo. Huwag na yung path na alam mong hindi maganda para sa'yo.
0: O, tama nga naman. Nagsabi ng ating mga partners ngayong gabi.
1: Wow, parang ano lang.
0: Pero ito yun ha, mga ka-vibes ha. Hindi naman talaga necessarily nag-a-apply po yung kasabihang once a cheater, always a cheater.
1: Yes.
0: O kung syubet, always a syubet. No. Bakit ka mo? Number one. Depende po kasi yan sa degree.
1: Oh, may first degree,
0: may bachelor, may bachelor of arts.
2: Paano ma-burn? Ang daming degree dito ha. Ano ba nag-uusapin natin?
1: Second degree burn.
0: Pwede nating himay-himayin. Number one, yung awareness and deception. Anong ibig sabihin ng awareness at deception? Kung ang third party ay hindi alam na yung partner nila ay nasa isang committed relationship pala, sila ay niloko lamang.
2: Kasi may mga ganun na sitwasyon eh.
1: So, pwede siyang umiwas.
0: Pwede siyang umiwas.
1: Uh-oh.
0: So, it will not apply.
1: So, parang nasa sa'yo talaga yung desisyon na kung ipagpapatuloy or
2: hindi,
1: aatras ka. Kasi nalaman mo na committed siya sa ibang tao.
2: Pero mahirap yun na magde-decide na ganun ha.
0: Pero, lalo na pag minamahal
1: kung,
0: mo.
1: Oo.
2: Especially kung invested ka na dun sa tao.
0: Yun nga

0: pero alam mong mali.
1: Oo. Yun lang.
2: True. Pero kasi lahat yun eh, may parang
0: consequences.
2: Oo. Kung piliin mo man maging masaya, syempre.
0: Dadaan ka muna sa masakit na daanan.
2: Oo. Pero kung gusto mo naman dun na itama yung mali, syempre, isa-sacrifice mo talaga yung happiness mo.
0: Yes.
2: Yung sarili mo dun. Pero yun lang naman yun eh. Kasi kung tawag dun, parang makaunhan ka ba?
0: Oo.
2: Okay naman na.
0: Kasi sa una lang yan naman talaga, di ba? Kasi lalo na kapag invested ka na, emotionally invested ka na sa isang tao.
1: Yun lang.
0: Di ba? Mahirap talaga sa una. At saka, hindi lang sa una siguro. Mahirap talaga mag-move forward.
1: Yes.
0: Na alam mong...
2: Especially pag nakasanayan mo.
0: Oo.
2: Tapos pero kapag, aalis ka doon sa parang comfort zone mo. Parang bagong buhay yung pupuntahan
0: mo. Pero kung trinay
2: mo
0: at kinaya mo, magiging masaya ka naman na.
1: Oh.
0: Tapos masasabi mo sa sarili mo na, I'm brave. Charot. Na kaya ko.
1: Pero may mga tao din naman na kahit alam nilang mali,
0: pinagpapatuloy pa rin nila.
1: Sometimes nga, yung iba eh, galing sa isang Shubetsky relationship, tapos nag-end yung relationship na yun, umulit-ulit. Panibagong Shubet na relationship.
0: Sa ibang ano
1: habitual
0: naman.
1: Na yun ah. Iba na yung story na yun. Yun talaga ang mag-a-apply na
2: ang dami niyang maha-harvest din ha.
1: Ay, pwede rin.
0: Hindi ba, parang, hindi ka ba nagsasawa sa ganung sitwasyon?
2: Used na siguro.
1: Di, siguro, hindi naman natin masisising iba kasi parang may mga tao kasi na
0: hinahanap talaga
1: hinahanap
0: nila yung mga
2: yung
1: excitement.
0: Yes, oo. Ganung mga
1: yung thrill.
2: Yun nga, kanya-kanyang trip kasi sa buhay.
1: Gaya nga, pinag-usapan kaninang umaga ni DJ Buko J. Sometimes masarap ang bawal para sa ibang tao.
0: Oo.
1: Yun nahanap nila, 'di ba? Tayo nga likas sa ating mga tao na kung ano pinagbabawal, yun pa ang hinahanap
2: natin.
1: Kasi
2: yun naman kasi especially sa pagkain ha, oo. Yung mga bawal yun pa yung masarap.
1: Yung pang masarap yun. 'Di ba? Bawal sa yung mga soft drinks pero inom ka pa rin, diabetic ka na niyan ha.
0: Kahit alam mong mali na ang ginagawa mo.
2: Kasi nga, binavalidate mo na ito yung tama
0: tapos
2: at para
0: ka
2: sa akin.
1: Mas inuunan mo kasi yung short-term na kaligayahan kaysa yung long-term na kasiyahan.
2: Ito lang yung nagpapa-feel sa akin na maging alive. Uy,
1: tapos yung temporary rush, diba?
0: Siya lang
1: yung
0: nagpapa-feel sa akin na I'm a... tawag dito.
1: Tapos, ito pa, may mga ilang tao kasi hinahanap talaga nila yung parang mga bagay na nagpapa-feel sa kanila na buhay sila.
0: Oo, yun.
1: Diba?
2: Nagpapabuhay na ng mga dugo.
1: Just to know you're alive.
0: Yes.
1: Ganun.
0: I am existing in this world.
1: Parang gustong matawag nito, masigurado na lahat na siguro ng bagay na magpapa-excite, susubukan.
0: Kaya siguro madali silang na invest yung
1: oo, tapos likas sa ating mga tao talaga yung curiosity, di ba?
2: Oo.
0: Di ba?
1: Subukan ko nga to.
2: Oo.
1: Baka may something nga. Diba?
2: Pag naipasa ng konti, ay okay lang naman siguro ganito.
1: Ay, tago mo na tayo. Hanggang sa mabuking na lang. Bahala na si
0: Pat. Wala
2: sasabihin doon na ako magde-decide pag nabuking na.
0: Wala naman sigurong makakaalam sa ngayon.
2: Try lang.
0: Sa ngayon.
1: Tago-tago lang. Ay! Nako. Ibang usapan na yan. Pero yan mga ka-vibes, ano. Kung tayo ang tatanungin, it doesn't necessarily apply.
0: Mm-hmm.
1: Yung once a cheater, always a cheater sa mga Shubet. Kasi may capacity ka naman talagang magbago.
0: Kasi diba? Pati rin naman yung cheater is always a cheater.
1: May capacity ka pa rin.
0: Tawag dito,
1: hindi naman yun 100%.
0: Yes. Siyempre, iba siguro once a cheater, nagiging cheater na hira kahit bagat gin...
2: Many times na
0: nagiging habitual na nira. Pero may mga cheater gihapon nga once na nakuan nira...
1: Nahanap na nilang pinaka...
0: Yes, nagbabago rin
1: naman.
0: Oo, mahirap nga lang magtiwala ulit. Pero...
1: Especially na kung nahanap na nilang kinang hinahanap talaga sa isang
0: diba?
1: Tao.
0: Pero kailan nila mahanap nang hindi... diba? Ang tagal, bago nila ma-realize na parang, ay, stop na ako nito.

0: magbabago
1: sometimes
0: na ako.
1: Nga sa kahanap mo hindi mo na nakikita yung totoong nagmamahal talaga sa iyo, di ba? Tapos napupunta pa sa iba.
0: Oo, kasi yung mga totoong nagmamahal sa iyo, hindi mo nakikita. Na parang tawag dito, hindi na may babalik yung tiwala nila sa iyo.
1: Kasi nasira mo na, di ba?
0: Yes.
1: Diba? Oh, sadly yun. Anyway, sige mga ka-Vals, pagpapatuloy po natin ang ating usapan patungkol sa always a cheater.
0: Mm-hmm.
1: Oh, once a cheater, always a cheater. Pati ba sa mga
0: kabet?
1: Syabet. Yan ang ating pag-uusapan. Ang second round ng usapan.
0: Nakaturog na. Uy, naniingaturog na kita.
1: Dito lamang sa nag-isa ninyong kabay sa Sound Trip in Dubuan.
0: 108.7 FM, Kakalabas.
2: Kakalabas.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

May dalawang magkasundahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang,

0: Oras na para sa ating pinakahihintay na 3-digit Lotto Swerte result. Kanina kalasiko naman ito mga ka-vibes. Ito po yung exact winning number combination 102. Ulitin po natin 102. Ngayon, ang hula natin for 9 p.m.
1: Ako 1.
0: 1
2: 4
0: 4 6.
2: Okay.
0: 146. Try natin mamaya mga ka-vibes kung makakakuha kami ng kahit isang number. At kung si Faye Lemon naman ngayon ang may swerte, yan ang abangan natin dito lamang sa nag-isa ninyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: La-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa marusog na tayo,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay
1: at nagpapalinis sa tayo,
2: DTX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: mga ka-vibes. Nasa second hour na po tayo ng programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: At kasama niyo pa rin po ang mga nagaganda ninyo, mga ka-vibes. Nagaganda?
2: Kasama ka doon.
1: Oo!
2: Ganda ka rin.
1: Gandang ganda sa sarili.
0: My gosh! DJ Nico Chico!
1: DJ Paylamo!
2: And DJ Cherry Lou!
0: Hala, kumusta na kayo dyan? Natutulog na ba ang ating mga diwa?
1: O parang tayo pa lang yung patulog.
0: Oo nga eh. Parang nga.
2: Gusto ko nang matulog eh.
0: Oo. Anyway, sige, pagpatuloy na natin ang ating pinag-uusapan. Pero before that, may nag-message muna. Hello po, FM Marta Cloban. Watching po from... watching here from... There. Gandang gabi vibes pa. Shout na naman po. Maupay nga gabi ay yung atanan. Hello po sa Aromamento Family, Barangay Kasandi, Gandara, Samar. Hello pala sa special friend.
1: May special friend siya.
0: Special friend na si Joanna JC Luma Cariola.
1: Hi, Macariola, special friend.
0: Egat. Ilaba. Kompleto.
1: Kompleto?
0: Pamati ko. Iba-iba yung mga ngara na da. Oy. Joanna,
2: JC, Lou,
0: Macariola, Egat. Ah, sa langaran.
1: Hala ba talaga niya?
2: Joanna, JC, Lou. Ah!
0: Diri ni pwedeng kuhan?
2: Joanna, JC, Lou, Macariola, Egat.
0: Oh. Diri ni pwedeng diba? Exam kay...
1: Diri mawawara.
0: Exam pala. Ngaran pala, ubus natin yung oras.
2: Kaya Santa Rita, Samar. I love you. God bless you.
0: Pwede Barangay Kabugaan? Santa Rita, Samar.
2: Oo. Na-requestihan tahanan by El Mano.
0: Ay, tahanan ba? Oy, gusto mo yata magkaroon ng tahanan with the Joanna.
2: Ano man. Gusto niya na magkaroon ng tahanan.
1: Magbabalay-balay.
2: Oy.
1: Shoutout natin yung mga ka-vibes natin dyan sa mga sa relay stations natin.
2: Yes, sa mga sa Samar. Anywhere in Samar.
1: Yes, diba? Yes. Borongan, Kataraman, Kalbayogan, Katmalogan. Diba?
2: Marami tayong mga ka-vibes dyan na nakikinig sa atin.
1: Mm-mm.
2: May Eastern Samar, may Giwan, di ba? Marami din tayo doon, mga ka-vibes.
1: O yung mga ka-vibes natin ng mga timbahay.
0: Timbahay?
1: Yes. Na yung mga silent ano lang sila.
2: Silent listeners.
1: Hindi masyadong nagko-comment sa live natin.
2: Yeah. Thank you very much and happy
1: listening
2: and happy watching sa live.
1: Yes,
2: diba?
1: Yes.
2: Mm-hmm. Diba?
1: Pavisit naman po yung live namin ngayon, mga
2: pa-like, pa-share. Wow.
1: Diba? Pero naman, medyo may kausap kami na iba naman. Aside sa aming tatlo.
2: O yung mga iba nating na nagko-comment, parang sa tingin ko, mga tulog na yata.
1: Bakit?
2: O mga busy. Kasi hindi na sila nakapag-comment every night, yung iba. Oo.
1: Or baka kasi palagi naman tayo kasing kabit-kabit, gano'n.
2: Baka hindi sila makarelate sa susunod. Hi, Papi Abicado!
1: Hi, Papi Abicado!
2: Shoutout sa'yo! Nag-heart-heart siya.
1: O, diba, Papi Abicado, anong say mo sa mga chovet-chovet na gano'n?
0: Hindi yan makarelate kasi...
2: Ay, ito bang once a cheater, always a cheater, pati ba ang kabit?
1: Or worth it ba? Mag-cheat hala ka!
2: Bakit worth it mag-cheat?
1: kung masarap naman.
0: Oh! Gintilawan! Natikman ba?
2: Bakit pag nag-cheat ba kailangan tinitikman?
0: Ay, ano tikiman? Yun?
1: Kasi diba?
2: Diba? May cheat day ka eh.
1: Oo! Yung mga pagkain na.
2: Inuulan tayo sa mga kabit-kabit.
0: Hindi lang ambon to, ulan na talaga. No? Anyway, sige mga ka-vibes, ito muna mga dapat nating tandaan ha. Especially na sa mga syubet dyan na gusto nang magbago.
1: Magbago na po kayo.
0: Oo, yan. Ito po ilan lamang sa mga tips na pwede nating i-share. Number one, you have to make a definitive decision.
1: Uy.
0: Dapat final.
1: Panindigan mo yan.
0: Panindigan mo. Panindigan
1: hindi lang
0: mo.
1: Ngayon lang. Tapos mamaya, bibigay din naman kasi maropoke.
2: Oo.
1: May mga ganun eh. Tapos binawi pa rin yung decision.
0: Tapos huwag nang mag-attempt na bumalik uli.
1: Dapat alam nyo yung worth nyo.
0: Pag pinutol na. Hindi ikakabit pa. Di ba?
2: Di na doon gagamitan kung pinutol.
1: Ganun talaga yun. Dapat putulin.
0: Number two, you have to communicate clearly and concisely, especially na sa person na, you know, lalong-lalong yung mga third party, i-communicate ninyo sa inyong mga karelasyon na ayaw mo na sa ganitong affair.
2: Oo.
0: It's either her or me. Oh!
1: isa lang dapat.
0: Oo. Oh, oh.
1: Hindi kami dapat pagsabayin.
2: Hindi ako pinanganak na may kambal.
1: Uy, parang alam ko na yan. Yung mga linyahan na ganyan, pang drama.
2: Kaya mahalin mo ako na walang kakambal.
0: And speaking of making a definitive decision, dapat mag-establish ka ng strictong no-contact boundaries. Pag tayo ay tapos na, tapos na.
2: Wala nang balikan.
0: Well, hindi na, hindi na. Pwede ko, for closure.
2: Oy! Nakapira na
0: tapos nag-everyday closure.
1: Hindi kasi ma-close.
2: Hindi rin ako ma-close deal.
0: Kasi palaging open eh. Na-open eh. Kuklose mo pa. Ay, nako. And number 4, you have to commit to transparency and recovery. Ayan. Para hindi na masyadong masakit at para magkaroon ng paghilom ng sugat. Mag-usap-usap kayong tatlong involved.
1: Wow. Tatlo lang ba?
0: Original.
1: Depende kung so, tatlo lang.
0: Kasi para at least ma-reconcile niyo ang mga differences at ma-patch up
2: ano. Yes.
0: Oo. Tapos make your panatang makabayan, hindi ka na babalik. 'Di ba? Ah, mo talaga ito. Pero mahirap makuri actually, mahirap naman talaga makipag-usap sa isang taong nasaktan mo eh. Do you think may energy ka pang mag-say ng sorry?
2: Oo.
0: Pero dapat. Kasi ikaw yung nakasakit
1: eh. Kasi naman pag dero-derechohan mo lang, masasaktan lang, masasaktan
0: gaya. Pero sa bagay, kung pareho kang mga biktima naman ng pagsisinungaling, you should demand sorry from that person. Diba? Like an instance na hindi niya pala alam na in a committed relationship pala.
2: Mm-mm.
0: Diba? Naging accidental syubet lang siya.
2: Oo.
0: Diba? So yan, importante talaga nga mag-usap-usap kayo. Transparency, and magtulong-tulong kayo sa recovery.
1: Uy.
0: When we speak of recovery, putulin na ang dapat putulin. At wag nang magpaparamdam kung ginpangadian.
2: Kung kalag ka na lang. Wag na magpaparamdam.
1: No, may naparamdam naman gayapon. Lagi kang magkakalag-kalag na.
0: O, tapos tignan mo yung matuktok ro. Tak, tak, tak. Ay, karasa. Matuktok na naman ni Koan. Hishabet. I miss you.
2: Ay, I'm waiting for you.
0: Oh, may pahigaw-higaw pa, no?
2: Ay, sarin ni Papi Abby Caro. Anong pakiya na kanina? Kung ano to, ano mo questions niya? Depende kung ano hay curangan karasa.
0: Oh!
2: Ay, worth, you know, it, worth ba? It ba? Mag-cheat.
1: Pagkaon mo na to, Papi Abby Caro.
2: Depende
0: ito, cheat day.
2: Ngan karasa.
1: Oh, diba? So, okay lang iyan.
0: Kumukon, presentable, yummy.
1: So,
0: okay lang.
2: May ada bayardan ay...
0: Mga yummy, pero...
2: Bakit pagkita mo marasa?
1: Pero?
2: Di rin ngayon marasa.
0: Hello!
2: Diba?
0: Ay, may mga sa magdipit ng pagkaon.
2: Okay, diba?
0: Mopay postura,
2: presentation. Mopay presentation, mopay tiya. Ka-arrange.
0: Tapos pagkaon mo matapos. Oh, mopay tiya
2: color, feeling mo marasa pagkaon mo. Ay,
0: waray.
2: Okay.
0: bagalan inasinan. Bagalan inasukaran.
2: Sugad lang.
1: Okay, at least na nabaruan mo kung anong rasa kay...
2: Curious ka mga
0: lang. Oh. Intilawan na.
1: Intilawan naman.
0: I love it.
1: Okay. Okay.
0: Tilaw-tilaw.
2: Ano mga panilaw?
0: Karasa. Ano na
1: topic?
0: Anyway, sige mga ka-vibes, bago tayo maglaway masyado.
2: Why?
0: Ito muna ang ating 3-digit Lotto Smart Trust is up ngayong 9 PM. Number nyo?
2: 1.
0: Tapos?
1: Ano sa akin?
0: 1, 4, 5 yata yan.
2: 4.
1: 6.
0: 1, 4, 6. 1, 4, 6.
2: Oh,
0: 1, 4, 6. Ito pang winning number combination, may namumuro. 9 PM mga ka-vibes. 1, 8, 5. May namumuro. Parang ma-perfect niya isang week, ha?
1: 1-8-5
0: po ang winning number combination sa 9 PM Lotto Smart Trust result yung August 27. Congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination.
2: Congratulations, ka-vibes!
0: And of course, magtutuloy tayo pa ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Art Talk Laban
1: and the best!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: requested kanina, that's Elman with the tahanan. At oras na para kami umuwi sa aming kanya-kanyang tahanan.
1: Uy, tapos tonight, umuulan pa.
0: Ay, sarap matulog ngayon. Ay,
1: kaya nga gusto ko nang matulog.
0: Finally, for how many weeks na walang ulan?
2: Oo.
0: Umulan din. Ah,
2: grabe naman kasi yung init kanina. Super init sa labas.
0: Kung sa Luzon, eh, grabe yung ulan dito sa atin. Ay, nako, parang land of tigang lang.
2: Uy.
0: At least ngayon naambunan.
2: Uy!
0: At least, hindi na siya dry.
2: Parang pa late night vibes na tayo, ha?
0: Frequent pa lang sa late night vibes. Sa baka niyo po, late night vibes with the Papa Ball ng Bayan.
2: DJ Ron to Ron.
0: Yan. Sige mga ka-vibes. And of course, maraming salamat sa lahat ng ating mga silent listeners. Yung mga tumutok sa atin for the past 2 hours at yung mga nagsend ng kanilang mga comments sa ating comment section. Naku, maraming salamat po.
2: Mm-mm. At syempre, pasalamatan naman natin yung mga technicians natin sa relay stations, Borongan, Kataraman, Kalbayog, Katbalogan, of course, Tacloban.
1: Ayan, thank you very much po mga ka-vibes and ang mga kuya and ate.
0: Ayun. Okay, sige. And dito sa ating stay, sino po naka-duty sa ngayon?
1: Jermau.
2: Jermau? Kaya Nakamute.
1: Jermau.
0: Ay, nako. Anyway, sige mga ka-vibes. Until next time, bukas ulit mga ka-vibes, ha. Same time, same program, same station. And of course, kami pang yung mga nakasama ng mga ka-vibes kada for the past few hours. Bubulol na DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamont,
1: and DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang ang syubet ay parang sang prutas na durian.
2: Oh, naninimaho.
0: Kahit anong sarap, mabaw pa rin. Ay!
1: Naninimaho.
0: Aray! Marasa, pero...
1: Ay,
2: so may maya ka na liwan at least. Marasa.
1: Marasa na, pero may pero liwat.
0: Pero may pero liwat. Okay, sige mga ka-vibes. Good night, everyone. Ingat po sa mga uuwi sa mga kanilang tahanan.
1: Bye, ka-vibes!
2: Bye!

Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes!
3: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: Late Night Vibes na.

1016 at kayo nakikinig dito sa 1007 FMR Tacloban ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayun mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan, walang iba kundi si DJ Rontoron. Siyempre dito lang yan sa ating programang Late Night Vibes. Ayun mga ka-vibes, August 27, 2026, Webes ang araw natin ngayon. Nako mga ka-vibes, ilang araw na lang magpapakita na. Sino ba yung magpapakita? Diba pag darating yung Burmans, yan, magpapakita na ang pambansang pagkaroling ng Pilipinas. Walang iba kundi si Jose Marichan, diba? Siyempre, mga yung ibang kabibes natin dyan ay nagpre-prepare na sa mga pandekorasyon. Diba? Kasi September pa lang, mayroon na naglalagay ng mga Christmas decoration sa kanilang bahay. Para pampaswerte daw yun. Ma-feel yung presence ng Christmas ano. Kahit malayo pa. Pero dati ano, nung natatandaan natin, bata pa tayo, pagpasok to pa lang ng September, talagang mayroon na talagang mga nalagay ng mga Christmas lights sa kanilang mga bahay. Diba? Tapos natatandaan ko pa yon yung may mga ka-vibes natin na umiikot-ikot na, diba? Tapos nangangaruling. Lalo na yung mga matatanda. Tapos yung mga may dala silang mga ukulele, di ba? Anyways mga ka-vibes, sa mga nakikinig dyan sa ating radyo, live tayong napapanood sa ating official Facebook page. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban. Siyempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutan i-like, follow, and share ang ating Facebook Live. At sa mga hindi pa dyan, naka-download ng ating FMR Philippines application. Ako mga ka-vibes, ay libre-libre lang po yan. At saan po natin mahanap yan? Kaya mga ka-vibes, nandyan lang po yan sa ating Google Play Store or App Store. At once na ma-download nyo mga ka-vibes, nako, napakadaming FMR station dito sa Pilipinas. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. At syempre, dito tayo sa 100.7 FMR Tacloban. Diba? May tawa dun. Eh, batiin muna natin yung mga ka-vibes natin na nasa labas pa ngayon at nagmamaniho ng kachonin sa atin. Ano? Eh, mga ka-vibes, hini-hini lang po kasi medyo malakas yung hangin ngayon. At sinabayan pa ng malakas na ulan. Kaya hinihini lang po, dahan-dahan lang po sa pagmamaniho. And batiin din natin yung mga ka-vibes natin na ka-tune in dito sa Eastern Visayas, sa ating mga relay station dito sa FMR Catbalugan. Ayan. Dyan sa FMR Calbayog, FMR Catarman, at syempre dyan sa FMR Borongan. At mamaya mga ka-vibes, meron tayong babasahing confession letter na sigurado nga, nako, makakarelate kayo mga ka-vibes. Ayan mga ka-vibes, don't hesitate to comment down below para mabasa natin yung mga pa-shoutout ninyo, greetings or mga song request. Play natin yan mga ka-vibes. Oras natin 10:21. Magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good.

10:42 mga ka-vibes, at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FM Radio Tacloban ang ka-vibes mo sa Soundtrip Ang Lupet. Kasama nyo pa rin nag-iisang Papa Ball ng bayan. Siyempre, walang iba kundi si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, sa mga bagong pasok dyan sa kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 100.7 FMR Tacloban. Siyempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating official Facebook page. At pasama na rin sa akin mga ka-vibes, DJ Rontoron, Bekene Main.

ka vibes sa Jamaica and Asayas. Oy, layo mo na pala, no? Ayan, ingat ka dyan. At salamat sa panunood, ka vibes. And good evening, DJ Rontoron, para request po Hina, Where Are You Now by Jimmy Harnan. Oy, kanina napinina natin eh. Sayang ano, sa mga kakabukas pa lang. Pero yung mga next song na i-play natin ay talagang maganda rin, mga ka-vibes. Namiss ko manood sa live nyo nitong mga nakarang araw eh. Lakas ng ulan. Kaya nga, kanina nga dito eh, malakas din yung ulan at pati yung ano, yung hangin, may kasamang hangin ano. Anyways, mga ka-vibes, oras natin 10:44. At oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

Naging kasambahay ako sa bahay ng lalaking nakasama ko sa isang gabi, isang araw bago ang kanyang kasal. There DJ Rontoron, nagising ako nang maramdaman kong may marahang tumapik sa aking balikat. Pagmulat ko ng aking mga mata, ang unang bumungad sa akin ay ang gwapong lalaking nakasama ko buong magdamag. Susubukan ko sanang bumangon, ngunit napagtanto ko wala akong suot kahit ano. Kumot lamang ang nakatakip sa aking katawan. Nauna na siyang bumangon, isinuot ang kanyang pantalon. Kinuha ang kanyang pitaka at walang pag-aalinlangang kumuha ng makapal na buntong 1,000 na pirang papel. Inabot niya yon sa akin. Ito, bayad ko sa'yo. Sana ay walang makaalam na nangyari sa atin. At sana ay hindi na muling mag-cross ang landas natin. Ayokong malaman ng fiancé ko na ipinagkanulo ko siya. Malamig niyang sabi habang inaayos ang kanyang damit. DJ Rontoron, na nahimik lang ako, nakatitig lamang ako sa pirang hawak ko habang mahigpit itong pinipisil. Unti-unting umiinit ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam sa sarili ko. Napilitan kong ibinta ang aking sarili upang makakuha agad ng pera para mabayaran ang utang ng aking ina. Nanganganib ang buhay niya kung hindi niya agad mabayaran ang 50,000 na utang sa isang loan shark dahil sa kanyang pagkakalulong sa sugal. Anong problema, miss? Malamig niyang tanong. Kulang ba? Dadagdagan ko pa. May Gcash ka ba o Mayak? Ipapadala ko na lang doon. Sabihin mo lang ang number mo. DJ Rontoron, nanatili akong tahimik. Masinigpitan ko ang kuwang kumot sa aking katawan at isa-isang pinulot ang mga damit kong nakakalat sa sahig. Doon tuluyang tumulo ang aking mga luha. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Binayaran naman kita at handa pa akong dagdagan. Hindi po yon ang dahilan na mahina kong sagot. Kung ganon, ano? Wala po. Pakiusap, hayaan ninyo na lang ako. Magbihis ka na, sabi niya. Mabilis akong nagtungo sa banyo. Naligo ako upang mabura ang pabangong naiwan sa aking balat at ang mga bakas ng kanyang mga halik kagabi. Habang dumadaloy ang tubig, muli akong napaiyak. Sumandal ako sa dingding ng banyo at mahigpit na ipinikit ang aking mga mata. Tapos na, Eliza.

Wala na ang lahat. Ano pang may pagmamalaki mo sa magiging asawa mo balang araw kung nawala na ang pinakamahalagang iniingatan mo? Ipinagbilay mo ang sarili mo sa isang lalaking ikakasal na bukas. Bigla kong napabalik sa kasalukuyan nang may kumatok sa pintuan ng banyo. Binalot ko ang aking katawan ng tuwalya bago ito binuksan. Mauna na ako, sabi niya. Ibigay mo ang GCash number mo, papadalhan pa kita ng dagdag. Dejeron-toron, tahimik lang akong tumango at ibinigay ang aking numero. Kailangan mong manahimik, naiintindihan mo ba? Tandaan mo, binayaran kita. Binayaran ko ang gabing yun at muli akong tumango. Kasabay noon, muling tumulong aking mga luha. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot. Hello, mahal. Oo, pupunta na ako sa bahay ninyo. Mga 15 minuto na lang, darating na ako. Ah, sige, magkita tayo. I love you. Sa mga salitang yun, parang muling nadurog ang puso ko.

Ewan ka, Bimes, ang kwento ng ating letter sender. Ayan na. Una sa lahat, ano, salamatan kita sa pagbahagi ng inyong istorya.

Eh mga ka-vibes, mahirap talaga yung mapunta ka sa ganitong sitwasyon, ano? Na wala kang ibang choice kundi kumapit sa patalim. Kasi yun na lang yung naiisip mong paraan na madali, mabilisan para kumita ng pera. Napakalungkot na may mga nangyayaring ganito, pero wala naman silang aasahan kundi yung ganitong madaling paraan. Ay mga kabayos, sa mga nakarelate dyan, pwede kayong magpadala ng inyong mga advice, opinion para sa ating letter sender. At mamaya syempre babasahin natin yan sa ating pagbabalik. Kaya diyan lang kayo mga ka-vibes, oras natin 10:52, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107.7 FMR Tacloban, and ka-vibes mo sa Soundtrip Ang Lupet.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

11:26 mga ka-vibes. At kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupeta. Ay mga ka-vibes, sa mga kakapasok pa lang, welcome kayo dito sa ating programa. Ayan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 100.7 FMR Tacloban. At syempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and subscribe ang ating official Facebook page. At sa mga hindi pa dyan, naka-download ng ating FMR Philippines application na kumaka-vibes, ay libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. Alright mga ka-vibes, kanina meron tayong binasang confession letter tungkol ito kay Eliza. Tinago na lang natin sa pangalang Eliza. Ay isang babaeng desperado na makahanap ng 50,000 para mabayaran ang utang ng kanyang ina sa isang loan shark dahil sa matinding pangangailangan. Dahil sa matinding niyang pangangailangan, napunta siya sa isang sitwasyong pinagsisisihan niya kinabukasan. Kasi ang lalaking nakasama niya ay may fiancé na napapakasalan niya kinabukasan. Pagkatapos ng nangyari, binigyan niya si Eliza ng pera at paulit-ulit nang ipinapaalala na dapat itong manahimik para sa lalaki, para isang transaksyon lamang yun. Para naman kay Eliza, naging dahilan ito ng matinding pagsisisi, hiya at pagkamuhi sa sarili. Ayaw ka mga ka-barbs, ano, ang pinakamalaking problema rito ay hindi lang kung sino ang may kasalanan, kundi kung paano nakapag-desisyon si Eliza dahil sa desperasyon, di ba? Kasi desperado na siya, desperada na siya. Yun lang yung nakikita niyang paraan upang makatulong sa kanyang nanay. Oo, mali ang pagtataksil ng lalaki sa kanyang fiancé, pero hindi rin tama na isipin ni Eliza na dahil sa nangyari ay wala na siyang halaga bilang tao. Ang isang maling desisyon mga ka-vibes, kahit gaano kabigat, ay hindi nangangahulugang wala nang kinabukasan ang isang tao. At isa pa, hindi dapat maging dahilan ng utang nang ina para paulit-ulit nang ilagay ni Eliza ang sarili niya sa mapanganib o mapagsamantalang sitwasyon. Ang problema ng pamilya ay dapat harapin sa ibang paraan, pakikipag-usap sa pinagkakautangan o paghingi ng tulong sa mga kamag-anak o mapagkakatiwalaan na tao o pagkuha ng legal community assistance kung kinakailangan. Yan, advice na lang natin para kay Eliza. Ano? Yan, Eliza, huwag mong hayaan ang isang gabing pinagsisisihan mo ang maging buong pagkakakilanlan mo. Kasi hindi mo naman kailangan habang buhay na parusahan ang sarili mo. Pero gamitin mo itong pagkakataon para gumawa ng malinaw na mga hakbang tungkol sa pagbabago. Diba, una, huwag nang bumalik sa lalaking yon, lalo na kung pira lang ang magiging dahilan. Pangalawa ay huwag mong akuin ang buong problema ng iyong ina ng mag-isa. Tumanap rin ng ligtas at legal na paraan para maresolba ang 50,000 na utang. And by kung may nananakot man o naniningil ng may pagbabanta, syempre humingi ng tulong agad, no, sa isang pinagkakatiwalaang mga kakilala o tamang otoridad, no. At tigit sa lahat, mga ka-vibes, tigilan ang pagsasabi sa sarili mo na wala kang dangal o halaga.
Ay, kasi may mga pagkakataon kang bumangon at gumawa ng mas mabuting desisyon mula ngayon. Basta huwag mo lang ulitin kung ano yung mga dinaanan mo ng problema, huwag mo nang uulitin. At syempre naman mga kabarbs, para naman sa lalaki, ano, hindi nabubura ang pira ang pagtataksil, di ba? Hindi ibig sabihin na kaya mong bayaran lahat ay mabubura na yon yung mga kasalanan na ginawa mo, di ba? At ikakasal ka pa naman kinabukasan bago mo ginawa yon, di ba? Yan ang tunay na aral ng kwento dito ng mga kabibes. And kapag desperado tayo, ano, kasi madaling isipin na wala nang ibang pagpipilian eh. Kasi doon lang tayo sa mas madali kaysa sa mahirap na pagkakakitaan, di ba? Nga kumakapit nga sa patalim. Pero kahit na nasa pinakamahirap na sitwasyon tayo, ano, mahalagang huminto muna. Makitihin to, Dejan Toron. Kasi pwede ka naman humingi ng tulong. At huwag nang gumawa ng desisyong maaaring lalo pang makasakit sa sarili mo. Diba? Tinutulungan mo naman yung iba. Pero sarili mo naman ang iyong sinasaktan.

0: Eh mga kabahim, sa oras natin, 11:33 na. Magbabalik pa rin po ang Litet Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR, Tacloban and Ka-Vibes mo sa Sound Trip Ang Lupet.
1: FM Radio, Ka-Vibes!
2: Ang Lupet!
3: Ka-Vibes, bukas naman ulit. Manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs.

11:46 mga ka-vibes, dito muna nagtatapos ang ating programang Late Night Vibes. At syempre pasalamatan natin yung lahat ng mga ka-vibes na tumutok sa atin na sumama hanggang sa ating pagtatapos, lalo na yung ating mga FMR squad. Yan, kay Ma'am Sari Lerma at yung mga kasamahan niya, no. Siyempre, salamat at palagi kayong nandyan para manood at sumabay sa ating mga programa dito sa 1.7 FMR Tacloban. At siyempre, pasalamatan din natin yung mga ka-vibes natin dito sa Metro Tacloban. Siyempre, dito sa Eastern Visayas sa ating mga relay station. Diyan sa FMR Katbalugan, di ba? FMR Katarmain, FMR Burunggan, and FMR Kalbayog. Yan para sa mga nagmamaniho pa dyan ng papauwi at papunta sa kanilang mga trabaho. Ingat-ingat po tayo mga ka-vibes. At sama-sama tayo bukas ulit. Friday night. Yan. At syempre ako ang yung nakasamang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Wala ba kundi si DJ Rontoron. Dito lang yan sa ating programang Late Night Vibes, only here sa inyong number one favorite Beta Beta 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maliwasan ang sakit at mapalakas natin.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.

0: ang gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po ang inyo, Doc Samaritan, Stephen Hines, ang inyo po makasama para talakayin na naman po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. At para bigyan na rin po ng kasagutan ng ating alternative medicine doctor yung mga katanungan nyo patungkol po sa inyong kalusugan, mga free health tips at health information. Siyempre, makasama po natin walang iba, ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
4: Salamat, partner, at welcome po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ano? Salamat po sa patuloy niyong pag-subaybay sa ating wellness program. Ano, natatalakay siyempre sa mga prevention, mga natural healing modalities, home remedies, and of course, yung naturopathy. Katuwang po natin yung mga products natin sa Yes to Health na talaga namang marami na pong natulungan sa mga kababayan po natin. So patuloy po kaming pakinggan hanggang mamaya at pwede po kayo magtanong kung kayo po yung mga nais pong linawin with regards po sa ating pong mga pinag-uusapan po. Wellness and natural healing.
3: Yan ha. Sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po. Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Lahat po pala ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, at iba pa po mga leading drug stores. Ganun din ha, sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Yan ha, ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga katanungan. Gusto magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Sa pagpatuloy po natin programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, nangunguna po dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
0: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
5: Yahoo!
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
5: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Celthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Celthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Celthon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
12: Celthon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Celthon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Celthon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Celthon Plus Gold.
13: Mabibili sa pinatamalapit ng butika sa inyong lugar.
14: Hey, ma'am, ano nga ulit pangalan mo, ma'am?
15: Sonny Villanueva po.
14: Taga saan po?
15: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
14: Ma'am, user ka ba ng Celthon Plus Gold?
15: Yes po, Doc. Matagal na po.
14: Mga ilang taon na, ma'am?
15: Ay, hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
14: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
15: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, may namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po, tapos parang relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Doc.
14: Wow, so ang effect sa inyo, ma'am, ng Celthon Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
15: Opo.
14: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Celthon Gold?
15: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako, at saka nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
3: Yan po, mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kaya sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin nyo po yung mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama dyan ha, Celthon Gold Herbal Capsule, Celthon Vitamin C, Celthon Plus Coffee Mix, at haplas din po kayo ng ating Celthon Plus Herbal Oil, Celthon Plus Herbal Soap. At sa mga kalakihan po dyan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. Yan ang katuwang po natin sa ating kalusugan, pagpalakas ng ating pong resistensya, at para maiwasan yung mga iba't ibang karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa Mercury Drug, available po yan ha, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa Shopee at sa Lazada, available din po yan sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga may katanungan at gusto mong magpakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan ng edad saka ng gender yung inyo mga text messages. Pangalan na rin po, ano, kung hindi naman masyadong maselan, yung inyo mga katanungan para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. Ito, Doc, na bigyan na po natin pansin yung mga nagpadala ng katanungan. Doc, ako po si Nelson ng Siniloan. Ano po gamot sa prostate? Medyo maliit pa naman po. May insomnia din po ako, Doc.
4: Kung medyo bata pa naman, saka medyo maliit pa, no? Kailangan lang talaga medyo alagaan po sa pamamagitan ng tamang pagkain. Kasi may mga pagkain na medyo nakaka-irritate sa prostate natin. Lalo na yung mga bisyo, yung alcohol, yung sigarilyo. Yan, matindi ang impact niya sa ating mga prostate. Ganon din yung sobrang pagkain ng mga matataas yung chemicals and preservatives. Pero ang prostate kasi, kung mapiprevent naman, wala namang problema sana. Ano, ang mga binibigay natin dyan, yung mga tinatawag na hormonal balancing ng mga herbs and vitamins na pwede makatulong po sa inyo. So sa ating product, meron tayong Turbo Dietary Supplement. Mas maganda doon ka mag-start, ano, mag-take ka kahit one capsule a day. Tapos pwede nyo sabayan ng Celthon Gold, at least one capsule 3 times a day din, ano, at vitamin C, one capsule 3 times a day. So yun yung i-take ninyo. Tapos kumain ka ng mga buto ng pakwan, buto ng kalabasa, o yung pumpkin seed, pwede yan, pangsama doon sa mga maintenance na pagkain Tapos kumain ng malunggay. Maganda yung malunggay para sa mga may prostate enlargement. Pero kung nagpa-check na kaya ito si ano,
16: wala pa
4: niyang prostate ano. Kasi minsan ang mga symptoms po ng prostate gaya ng yung pag-ihi madalas sa gabi, pabangon-bangon kayo, yung pakiramdam sa balakang parang hindi maganda, lagi ngalay. Pero minsan ay symptom din 'yon ng ilang mga condition. Tsaka ang mga prostate enlargement nag-start 'yan na mararamdaman mga 50 pataas 'yan. So pero kung wala ka pa naman sa edad na 'yan, baka iba naman ang dahilan. Pero 'yun pa rin yung pwede niyo gawin if in case may prostate enlargement po kayo.
16: Mm-hmm. Yan, maraming salamat daw. At yung text line, sir, 961-532-2110. Dok, may sakit po akong vertigo. Ano po kaya dapat kong inumin? An po ito, 60 years old na po.
4: Yan, vertigo, ibig sabihin, ang pakiramdam mo, umiikot yung sarili o paligid. Yan, hindi ito compare doon sa mga regular na dizziness. Eh, medyo malalim ang problema ng vertigo. Ano? Usually yan, sa tenga nang gagaling. Kasi minsan, pag may mga problema sa tenga, yun, nararamdaman yung vertigo. Minsan naman, kapag may problema sa mata, pwede maramdaman din dyan. At may mga particular na nutrients na nakaka-apekto sa nerve na pwedeng nagtitrigger din ng vertigo attack. So, ang suggestion ko, sa mga herbal, pwede ka mag-take ng ginkgo biloba. Pwede yan. Nireseta ng mga doktor yan. Yung ginkgo biloba, yung pwede rin kayo mag-take ng B-complex. Ha? Yung B-complex para sa mga nerves yan. And yung mga sustansya gaya po ng vitamin A, yan, vitamin C, very particular yan, yung vitamin C na pwede nyong i-take. Tapos, pwede kayo magpa-therapy. Yung therapy kasi na ginagawa dyan, alam ng mga licensed therapist kung ano yung mga points na kailangan nilang i-press at kailangan nilang i-manipulate para makatulong. Pero ang vertigo kasi, may medyo, ano yun eh, isang kondisyon na wala siya talagang direct cure. Pero yung atake niyan, eh, pwede mong ma-minimize at mahadlangan kung mamamanage ng tama. Okay? Kaya kung halimbawa, nagtitake na kayo ng mga supplements or vitamins, tapos madalas pa rin umaatake, magpa-check up kayo sa mata, sa tenga, para malaman ng doktor kung talagang saan ang gagaling. O, kasi minsan napapagkamala natin ng vertigo, yung simple dizziness. Pero tandaan niyo po ang vertigo, meaning ang pakiramdam po ninyo, umiikot yung paligid at o kaya mismo kayo yung umiikot. Kahit pumikit ka, eh, ganun pa rin yung pakiramdam. So, ibig sabihin, vertigo nga yung nararamdaman ninyo. So, yung Santon Gold, maganda yan sa mga nerves, sa circulation, sa mga senses. Maganda din sa tenga. Dahil may mga phytochemicals po siya talaga na nakatutulong doon sa mga parte na yon na commonly apektado ng mga pamamaga, infection na nagkukos na ang ganyan. So, yung Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, sabayan mo ng vitamin C at nung ibang mga vitamins na sinasabi ko po dito.
16: Mm, yan. Thank you, Doc. Doc, ano po ang ano po ba ang gamot sa nangalay ng mga binti? 75 years old na po, Nanay Remy Cruz po ito.
4: Yung mga pangangalay po ay commonly ay dahilan sa ano, kung may diabetes or any problem sa circulation like hypertension, mga complications na yan. Kasi ang pakiramdam ng pangangalay, meaning hindi maganda yung circulation doon sa inyong mga binti, which is commonly affected kapag mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. Siyempre, lower extremities yan, yung daloy ng dugo, pag masyadong yung sa lower part ng katawan, naapektuhan kapag hindi malakas yung daloy ng dugo natin. So, ang pinakang maganda, liba, nangangalay o yung binti ninyo, pwede niyong iangat, ano? Iangat ninyo ng konti. Diba? Nakaupo kayo sa upuan. Iaangat niyo ng konti yung binti niyo. Patungan niyo ng unan yung upuan. Ipatong niyo din yung binti ninyo. One of the way po yun para ma-stabilize yung circulation. Pwede rin kayong gumamit po ng mga B-complex na vitamins. Pwede rin kayong magpa-massage. May mga magagaling na therapist na lisensyado na alam nila kung paano nila i-manipulate ano, para makatulong doon sa circulation. At syempre, kung may diabetes kayo, kailangan ma-maintain na normal yung inyong sugar kasi nga complication nga minsan ng diabetes yung mga neuropathy na nagiging dahilan ng pangangalay or pamamanhid. So, minsan kasi hindi na natin ma-identify ano ba yung nararamdaman natin. Manhid ba, ngalay ba, o tinutusok-tusok ba siya? O yung nangangapal ba siya? So, yun po yung problema sa ganyan. Okay? may tinatawag na paresthesia or isang uri ng nerve problem na complication dahilan nga po sa mga binabanggit kong high blood or diabetes. So, more on ang approach niya nutritional, okay? Magtitake kayo ng mga multivitamins with B-complex. The vitamin C, mahalaga din. So, at the age of 70, kailangan nyo na acidic vitamin C na. No? Kaya Santon vitamin C ang maganda pong itake. Kung meron din kayong chance na makapag-take ng calcium at saka yung collagen, mas maganda kasi nagpapatibay yun ng mga nerves and yung mga daluyan ng dugo natin. And one capsule, 3 times a day ng Santon plus gold. Pero kung meron pong atake ng parang matindi, ano, doblehin nyo, gawin yung 2 capsules 3 times a day. So, yun po. Then, kung meron po kayo at nabili na nyo po yung Santon plus herbal oil, mas maganda ipahid nyo yung Santon plus herbal oil sa inyong mga binti at slightly imamassage-massage nyo po siya, ha? So, yun po yung gagawin nyo kapag may ganyan kayo. Ngayon, halimbawa, sa may dumating yung panahon, medyo matindi-tindi yung pamamanhid, pwede po kayong gumamit ng warm hot foot bath. Okay? Ibabad nyo sa mainit-init tubig yung inyong paa para gumanda yung sirkulasyon. So, yun yung mga ginagawa po commonly namin sa mga clinics. Pag meron kami mga ganyang pasyente na may mga ano na complications na sa pakiramdam sa mga binti nila, nangangapal, namamanhid, or tinutusok-tusok.
16: Mm-hmm. Yan. Maraming salamat, Doc. Available po ha lahat ng mga produkto natin sa Yes to Health, sa Shopee at saka sa Lazada. Ganun din ha sa mga health shop, herbal store, Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Watson's Drug Store. Available din po yan. Ang ating text line, sir, 961-532-2110. Galing po kay Ma'am Patricia, 20 years old ng Jones Isabela. Lagi po nakikinig sa inyo. Tanong ko lang po sana kung ano po ang gamot sa irregular menstruation. 3 buwan po o mahigit pa po ako bago datnan, Doc.
4: Oo. 20 years old pa lang. Bata pa, no? Alam mo, ngayong panahon talagang minsan nga at ano pa lang, teenager pa lang. Ang dami na nararamdaman sa menstruation po nila. So, commonly yan, hormonal imbalances. Maraming dahilan bakit nagkakaroon ng hormonal imbalances ang isang babae sa reproductive hormone. Kasi nga una, sa diet, sa mga kinakain natin, marami mga hormonal disruptor. Ibig sabihin nyo, nakaka-disrupt ng hormones natin, na mga additives sa mga pagkain, mga chemicals ng pagkain, minsan sa habit din na sa stress din. Meron ako ng pasyente na dahilan sa stress, ano, nawala yung menstruation niya ng 1 taon. Mm-hmm. Iniisip nga, una iniisip baka buntis, nagtataka naman, wala namang boyfriend. So, ano yan, it's either natitrigger ng stress, hormonal imbalances, or physically baka mayroong problema sa matres. Pero at the age of 20, palagay ko naman ay kailangan mo lang talagang i-condition yung iyong katawan. Una, mag-take po kayo. Sa herbal medicine, maganda yung sambong. Bakit? Mapait. Diuretic, maganda rin sa cleansing. If you know yung aloe vera, di ba may gel yun sa loob? Ang aloe vera gel ay well-known yan na naglilinis ng matres or nagkokondisyon ng matres, lalo na kung may mga dysmenorrhea, yung mga painful menstruation na yan, yung mga matagal na hindi nagkakamens. So, ginagamit yan ng mga ancient healers at it works naman actually, nakakatulong po. So, ang gagawin niyo, yung aloe vera, kumuha ka ng at least mga 2 tablespoon ng mismong gel. Tapos, ilalagay mo sa tubig at everyday, ititake mo po siya at least twice a day. So, kung kaya niyong isustain yun within a period of 2 weeks or 15 days, maganda po siyang ituloy-tuloy. So, yung sambong naman, one cup, 3 times a day, mapait lang yon, pero pwede mong tiisin kasi nga, yung mga mapapait, ancient ano na yan ang mga ninuno natin na ginagamit para sa mga ganyan sa menstruation. Ngayon, sa stress at saka sa hormone, pwede kang gumamit ng ating supplement, ano, yung ating Santon Plus Gold. Gumamit ka niyan, 1 capsule 3 times a day. Meron kang dysmenorrhea o walang dysmenorrhea. Ituloy-tuloy mo lang. Bigyan mo lang at least 30 days to 90 days na ituloy-tuloy mo yung pag-inom para mabalanse yan, ha, yung iyong problemang ganyan. So, itake mo po yan every day at sabayan nyo na rin ng vitamin C kahit 2 capsules to 3 capsules per day. At kung nagkakape ka ng medyo mataas yung caffeine, medyo bawasan mo yung consumption mo ng kape or mag-take kayo uminom ng Santon Coffee Mix or Nature Soya Coffee kasi meron siyang ano soybean extract na mayroong active na isoflavone na pwede makatulong sa hormone ng babae. Kasi pag meron kang long-term na problema sa menstruation, delayed menstruation, tapos painful menstruation, I think kailangan mo rin magpa-check up kasi minsan nakikita nila may PCOS or mayroong bukol sa ovary nun. Pero hindi ko sinasabing meron. So, pag medyo tumagal at lumalala pa ng lumalala at hindi nakokontrol, pa-check up po kayo, punta kayo sa OB ha. At huwag pang hinayangan yung pagpa-check up para maagapan kung ano talaga yung problema nyo.
16: Yan, maraming salamat Doc. Yan ha, sa mga kabayan naman po natin, naghahanap ng sabon na makatulong po sa ating skin para manatili yung moist, ano po, hindi masyadong dry yung skin po natin para hindi mabilis kumulubot at para hindi po mabilis masira yung quality ng skin natin. Gamit po tayo ha, Santo Plus Herbal Soap. Yan, may natural antibacterial properties pa yan siya, kaya makatulong para sa pagtanggal po ng mga pamamahaw ng pangatawan. Sa mga kababayan po natin, may mga body odors, yung may mga acne, mga kabataan, mga binata, dalaga na may mga tigyawat, ano po, gamitin nyo pong sabon, Santo Plus Herbal Soap. Dahil sa antibacterial properties, meron pa siyang antiviral properties, kaya makatulong din para paggaling tayo sa labas, bago tayo papasok sa ating tahanan, yan, gamitin po natin Santo Plus Herbal Soap. Sa mga kababayan naman po natin ha, na may mga panakit po ng pangatawan, mga muscle cramps, ano po, sa mga meron po mga pamumulikat o masakit yung likod dahil man yan siya sa trabaho, ano po, bugbog ang ating pangatawan, sa halip na mag-take po kayo ng mga over-the-counter ng mga painkillers, haplasan na lang po yung mga area na masakit. Haplasan nyo po ng Santo Plus Herbal Oil. May soothing effect kasi yan siya. Mga natural menthol. May natural anti-mosquito pa siya o mosquito repellent. Kaya makatulong para maiwasan po natin na kagatin, dapuan ng lamok at para maiwasan natin yung mga problema na dulot po ng lamok. So yan ha, sa mga kababayan po natin, lahat ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga drugstores, sa mga local at saka mga leading drugstores, available po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Mabibili rin nyo rin po yan ha. Ganun din ang Turbo Herbal Supplements for Men para sa mga kalakihan at mapaganda ano po yung ating blood circulation para hindi lang yung pagkalalaki ang matikas, pati yung buong pangatawan po natin. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. All natural po yan siya, kaya wala mga bad side effects at mga adverse reactions. Okay Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang tips pa po ano at payo para sa mga kababayan po natin para mapanatiling malusog ang pangatawan. May mga karamdaman naman para maipanumbalik po yung kanilang kalusugan Doc.
4: Mm-hmm. So mahalaga po ano, na kung mayroong kayong sakit, first is ma-identify kung anong sakit po yan. Kaya magpapa-check up po kayo sa doktor. Huwag po kayong matakot sa doktor na magpa-check up. At pag nakita nyo po yung karamdaman, kung ano talaga yan, wala pong sakit na hindi po natutulungan ng mga sustansya. Because nabubuhay tayo sa pamamagitan ng mga pagkain na sustansya ang ating kinakain. Na yan po ang pinaka-importanting dapat nyo pong malaman. Ha? Maraming salamat sa pagtutok po ninyo sa amin sa gabi-gabi. Hanggang sa muli po, ako po si Doc Algie. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan.
16: Maraming salamat po Doc. Yan po mga kaibigan, nakasama po natin ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doctor Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha, palagi pong antabayanan ang ating pong programa sa ganito pong himpilan at patuloy pong magbibigay ng mga health information ng ating mga alternative medicine doctor at sasagutin po yung inyong mga katanungan. I-text nyo lang po ang ating text line, sir, 961-532-2110. Hindi man natin masagot po ngayon on air, baka ma-replyan po natin via text message or basahin po natin sa mga susunod po nating programa. Yan ha, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programa Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health. Ganon din ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
17: Welcome po sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba? Ayon sa World Health Organization, mahigit 11 million na Pilipino ang may hepatitis. Ang hepatitis ay malaking problemang pangkalusugan ng mga Pilipino. Pero dahil sa kakulangan ng kamalayan at impormasyon, marami sa ating mga kababayan na saka lang nila nalaman na sila ay may hepatitis nung lumala na ang kondisyon at bumagsak na ang kanilang kalusugan. Ang hepatitis ay pamamaga ng ating atay. Alam niyo po ba na ang atay ay ang napakahalagang organ sa ating katawan dahil isa ito sa nagpo-proseso ng mga sustansya, nagsasala ng dugo at tumutulong para labanan ang mga impeksyon sa ating katawan. Pag ang atay ay namaga o nagkaroon ng pinsala, hindi na ito nagagampanan ng maayos ang kanyang trabaho na nagdudulot ng malaking pinsala sa ating katawan at pagbagsak ng ating kalusugan. Ang madalas na pag-inom ng alak, pagkain ng matataba o mamantika at paggamit ng ilang mga sintetik na gamot ay maaaring pagmulan ng karamdamang hepatitis. Ayon po sa mga scientist at mga eksperto, ang phytonutrients na catechins ay makatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang hepatitis dahil sa napakalakas na anti-inflammatory at antiviral properties nito. Ang catechins ay isa sa mga active ingredients na meron po sa Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ugaliin pong uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para maiwasan at maibsan ang hepatitis at iba pang mga pamamaga sa ating katawan.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
20: Ako si Nico Delphin. Dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kayo ba ay nakaranas ng hormonal imbalances na nagdudulot sa mga kabaihan ng problema sa buwan ng dalaw? Sa mga kalalakihan naman ay ang pagkakaroon po ng prostate problem. Abay uminom po ng Santon Plus Coffee Mix. May taglay na polyphenolic compounds na isa na dyan ang isoflavones na nakapagpapanormal ng balance ng hormones sa ating katawan para maiwasan ang prostate enlargement, prostate cancer, dysmenorrhea, aminorrhea at iba pang karamdaman. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C at sabayan nyo po ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Marion, isang gusyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Aking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang puyat sa gabi.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee.

0: Coffee Mix. Coffee na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili po sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, at Watson, at sa mga soaking butika. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin niyo po ang Tatak Yeast to Health at Doc Samaritan dahil ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Isa pong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Oy. Nawa po ang Panginoon ang magpagaling sa atin pong mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes.
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
2: Napakiana na!
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la!
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ng mga mulupyo.
2: Napakiana la!
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula ng mga isyu.
5: Napakiana redla!
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

0: O, paingagar, Junaid, kumusta? Biyernes nalot nga daw, naghuman nalot nga simana, ang katapusan ini nga biyernes itong bulan. Bulan ito na gusto. Pizza 28. Tulo nalang ka daw. Mag-urundang na kita itong bulan. Balita. Kumusta lang ang tanan? Nautunta nga na kita mo pa yung palaw sa pagkaya ng mauras. Baga maupay itong pangaturo ka pagkaya na kaya dirik ura-ura ka mapasok. Nahagi itong uran pero di rin nabunok. Sige itong tarithi mga kasangkayan, ano? Diri ura-urahin ka mapasok pagkaya na. Actually, baga na uran. Diri manggod baga duro. Sige. Og saan niya tanan? Of course, kumusta na yun? Inautuntada kita mga pipanlaw sa pagkaya ng mga uras. As usual, adilot kita ito natong taramdan. Ngan, iyo taramdan. Kabibes, Danny Murbus, yes. Rupod kita, kutubla kita lasahin. Dami ito natong mga imang rawan istoryaw na pagkaya na. Sigurado kita, kukulango ito natong sa kauras. Balita o. Pinamaya, ha? Sunod nga simana. Bir na, bir. Pasko na. Nao, nabaga na iba ito natong pamati, ano? Kung baga pananglitan, nasulod na itong bir. Sering pamana na di. It Pilipinas, kung amot may da pinakahalaba nga pagsalinurog itong Pasko. Kaya itong ibang lugar, ano na Disyembre. Pero kita, Septembre pala, Pasko na. Diba? O, makita na kita social media mga kasangkaya. No? In fact, bisan mga mall, makikita nato na pagkaya na baga nangandaman na gihapon na pamutangin mga karay kay para itong kapaskuhan. Ha? By September ito sigurado itong ambience itong Pasko-Paskuhan na gusto. Anyway, sige. Unahan ko lang kamo mga kasangkaya itong makarimadima na panhitabo dito ni Nepal. Ha? Sobrado sintos na itong patay. Ngayon gintutuhan inin madudugangan. Grabe luwat. Ano ada social media mga kasangkay? Makangingirhat, tinuod lang. Yan na, sobrado sintos na. 280 inoy bina. Iton kumpirmado nga patay. Pero damo pa iton kuhan. Damo pa iton nawawara. In fact, bisan lang mga foreigner mga kasangkayan. Wari pa ka mga missing. Mga more or less 500 plus 517. Ito nawawara nga mga foreigner. Mga turista ni mga kasangkayan. Usa nida itong Pilipino. Usa itong Pilipino. Doon na siya rin Malacanang, waray kuno Pinoy. Of course, di rin pa malito kukonsider. Kung missing pala ito, banginit nakatagohin ko din, nakaskapohin ko din, may questioning 517 ng mga foreigner. Di rin pa ito consider nga patay as long. Makita na ito nirapatay nga lawas pero sering ko pa imposible na siguro hitadan itong iba. Grabe mga kasangkayan, ano. Napapausa kita yan na may mga scientific explanation kung kay ano nga waray mandam dito igba waray maning ubunok nga kung kay ano nga sugad. Explanation di da kayo na ito Nepal mga kasangkayan kung ano ni kumbaga nauran gihapon in here snow may dan mga inin ano tawag ito itong ng mga kumbaga di diha dagat mga iceberg kumbaga nag landslide kunoan na ininok ito may da ano may tawag dito ng snow nga baga nagla landslide ya iton bukid and bukid may dito bagayan mga baong-baong ba mga pero hagluag ito bagay itong dam mga diri ito istakan kundi iton mga uran it uran na istak ito dito no inin plus nagcontribute pahan natutunaw nga yelo or ice bagadamo ito nga baong dito kumbaga bagan plangga na ba. Nga diri ito na diritso nga diha ubos na i-stack ito dito igbaw ang bukid. Niya na mabut ang punto nga nagkaadahin na nasiring ansiyan nga report naglinog 4.4 amoy nang rason kung kay ano nga nag-giveaway ito dito nga kumbaga mga stack nga mga tubig dito ang bukid. takaigbutang tala. Nakita naton dito ni Ira, bagahin kartographic nga kuan. Tulo or upat ba ito, nga baong nga daw, hagluag, bagan mga dam. Madal nga istorya, damo nga stock nga tubig. Dito igbaw. So siguro, may hanaga dito. So nahubas gihapon ito siguro, kung makusugit sira, or maybe amo itong surok itong tubig. Diba? Magaging considerar na lang nila nga dam, mga kasangkaya. Nasiring, diri ko nagtulinog, may tungod na dohan inin na ano kay to han karun og na pag giveaway na mga kasangkayan. Okay na mo tapapaw sa waray man uran pero may mga explanation although nagkakaiba-iba but ini bagan amo siguro. Ito na ako nakikita. Grabe mga kasangkayan ano. Kakulop sinto sa isinta sigurado kita magtitikada mo pa ini kay damo ito na accounted ka madaling istorya waray pa ka report. Daw may napipira nga mga missing pero bagahin iniin nahire-report pala. May dependent unreported kayo, no? May dahit dida usa ka pamilya, hinamat makaka-report ito, di ba? May dahit dira mga dirit mga taga di. At least kung mga foreigner ka mo, may record ka mo, ay embassy, di ba? Oo, so amin eh. Siring ito na in National Disaster Risk Reduction and Management Authority, umabot na 258 nga patay nga lawas ito na recover, samtang may da 351 nga mga tao nga inin natalwas, upon na din masubra 900 nga mga nawawara, nga 517 nga mga foreign national. So, padayon ito mga operasyon, ito mga authority or authority, may tungod din nga grabing epektuhan pagbaha. May da mga search and rescue pa nga ginhihimo pagkaya na haluag itong distroso mga kasangkayan. So itong presidente ng Pilipinas nagpaabot na hin na duyog, pakigduyog itong maong trahedya dito era. So nasiring itong presidente nga nakikiduyog hiya ang Pilipinas sa Nepal ang tanan nga mga para itong tanan nga mga biktima mga kasangkayan ng maong kalamidad. So nawara na ako ng internet. balita di nulbo na liwat binalik na liwat. But anyway mga kasangkayan, amo nitong mga panhitabuha pagkaya na dito ha Nepal. Grabe makikita naton social media. Sus ubos good. Kaya kumbaga itong impact ito, dirito ang baha nga tikang ladagat nga kundi kumbaga ang storm surge. Diri mas makusog itong impact kini kay tikang gudin higbaw. Bagay ni dam nga nag-giveaway. Amin itong rason mga kasangkayan, kayo nito aton mga dam, mostly ito, mga elevated ito, kinanglanad higbaw ito. So, may dahil itong mga limit itong era capacity. Amin itong may mga makikita ni mga dam number nga bagan tolerable, something asa nga naabot nga ditong danger nga level na hiya. Mabot na nga ditong danger nga level, panahon para hira mag-release yung tubig. Pero pag-release itong, diri kay ginaabrihan diretso itong bulb or itong, hinahinay itong. Nagwa-warning pa itong mga kuan in charge itong tagsa-tagsa ng mga dam, particular dito Metro Manila. Nagwa-warning itong publiko nga kinahanglan mandam kamo kay magbubuhi kami tubig, ma-release kami tubig kay puno na kayo no kun dire lang release mag-give ito mapaparo di Nepal di ba o amo iton mga kasangkayan. So dito ay rasigurado kita mag-aabot-abot itong mga bulig hini mga kasangkayan, kinanglan lo ating bulig. Kaya, no, bisang pa kabo, kabablayan imo, was out good tanan, pati nira mga infrastructure. Waray, paralisado good, ito nira communication na pagkaya na, anira surok ang tubig, likewise anira internet, of course, kaya waray kurinti. Makalis, bukid-bukid ito Nepal, nakikita na ito, ano, so ganina ad-rabot nga itong kabugkiran. So, condolence nala para nga dahiton kuan nga dahiton mga nagpatay in taon nga kundin sering paman may da pa mga nagkakawawara hapag kaya na. Anyway, ginoon ako mga kasangkayan kay inodamo itong mga himangraw partikular ha nasyonal. Di rin mawawara itong mga himangraw istoryahan dito nasyonal. Kay labi na sa rin kumpaman adit irabot na lot itong pinili ay or election. By the way niyan, ma-update ako kayo ha. May na kita update mga kasangkayan itong tirabot nga inin sanggunan kabataan na election or barangay election. Totoo ini. Ano ko din, madadayon ba ini or ano ba ini? Ha? Madadayon ba or diri? Madadayon ba or madadayon? Diri ba madadayon or diri madadayon? Amin itong mga pamakyan na mga kasangkayan. By the way, ini ba nga usa na liwat nga ano kay ini? Usa na liwat nga kaapi hiton na Bureau of Fire Protection. Babae pagod, nanumdum ako dinihan ato. Dinihan ito, may na-entrap din nga sa gihapon nga babae. Taga Bureau of Fire. Nangangaruhin kwarta. Ha? Nangangaruhin kwarta, mga kasangkayan. Nga ito usang aplikante. Kay ang tinatawag ining slots for sale scheme. Ang madaling istorya, ikaw nga usang aplikante, ha? Pwede ka makasulod, maging membre itong Bureau of Fire Protection, pero kinahanglan maghatag kayong kwarta. Maram ka mo, kumbadigad normal, kaya you know, when we see normal, bagayin legal hiya. Di rin, ba't naakong punto ba? Nga bagayin, naaraan naman lang ini. Kumun ini pamati haton, kaya you know, in fact, bisan nga ni, may kita yung babatian, di diton, ano kayo ni, DepEd, may da Philippine National Police. Army lugod. Wala kita yung babatian ni doon. Amin baga mga kumon, Bureau of Fire. In fact, pati nga din nga niya, basta aton mga men in uniform, but, mga darunaw mo man din niya kuhan, Bureau of Fire Protection. Ah, so ano at maupahin ni Secretary John Vic Remulla? Para good ini mga kayo no mga kasangkaya. Do dire ini din niya ato, dito ini hari June 3, na entrap ino sa nga babae dito ha Pampanga, barangay Maimpis, San Fernando City, Pampanga, adin nakalabay ng adlaw. Nagdidemand niya allegedly 500,000 tikang inusang applicant in exchange. Katagal yung parang sigurado nga slot nga makasulod kan mao nga bureau or Bureau of Fire Protection or maging fireman. Gin-entrap in ang CIDG or Criminal Investigation Detection Group Regional Field Office Unit 3, pinagi kan Chief, Anira Chief Colonel Grant Gulod, siring niya nga operation na himugso may tungod din usa nga reklamo, may tungod din slots for sale scheme involving in Bureau of Fire Protection recruitment. So ginfailan niya, ginkasuhan niya mga kasangkayan in robbery extortion. Babayi ngan miyembro hiton Bureau of Fire Protection. Damo na ini actually, damo na ini. Nga kumbaga naaraan or na di man ha Bureau of Fire itong baga kuan. Di kita nasiring nga may dadi niya ito. But you know, may dadi niya mga previous amo lagi. Nga di diha kuan lagi, mga taga Samaran to, din hika entrap at tutakluban. Babayi gihapon. So, di ba nga di kita maaram kung narot na itatabo, kay kung iyo ito yung kakadihakuan, kung nagkanda kami investigation, ang Rochelle Tan investigation, na-filean ba itong kaso, kung igka din iyo ito ang media, igka din iyo ito hakuan, at least, magkakadin awareness or public awareness, di rin lahapart itong Bureau of Fire, kundi mismo nga dito mga aplikante. Di ba, amo ito ninongdang ko kayo nag-post tira didi before, hinda ako nga tarpulin, nga waray bayad it pagsusulod itong kami mo itong Bureau of Fire Protection, which is, ako man nga, dapat ito, dapat masunod. Pero tarihas na tanan mga kasangkayan na itatabo. That's why nananawagan kita. Nga na itong secretary itong Department of Interior Local Government, since nga underman itong Bureau of Fire Protection, itong DILG, Secretary John Vic Remulla. Kaya na, iglakip daw ni, adi, ano ko ni Timo baga, plano hinahira. Kaya no, makasangkain, makaluloy ta na yung taon nga baga nagsisiring paman, sing paman, baga sinadiyos leto ni trabaho, kaya naroda mo ini. Naroda mo ini, may lapipira ni da. Tiponan mo ini, kayo no, makasangkayan, do, baga nagiging practice ini, pero kung baga't kasurong, masurong ito an. Bureau of Fire Protection. Di rin nga tanan, ang balitaw sa rin, kinanglan aksyon ni, anon ini, kayo no, sigurado kita nga may aksyon na pagbubuhaton. Kaya maniratso eh. Since nga na-entrap ito, di rin nagumiyos. Di ba? So, aditon si AIG. Amo manggurit si AIG. Amo at ma-file itong kaso. Ano akong punto ba? Itong internal ba? I suppose, in fairness nga na itong Bureau of Fire, may din nira mga aluday-day. May din nira kalugaringon nga Biblia. Ito nga Biblia, nira. Ha? Wari din na nasa nga pangaro ka mo sa lapi. Waray. Ha? Oh, may good lapipira mga kasangkayan nga singko pa man di rin nakukuntento ito niya mga swildo. It pakianan din he. Hini mula ba inihin hito nga na-entrap? Kaya ba aram ka mo andin niya ito takluban? Last year siguro, last year ba ito? Di rin kwan, di rin kumbaga rangguhan. Di rin na mahihimon usang ordinaryo lang ang mimro itong fire. Hino nagsuguhay mo kung may daman. Amo na itong punto ba din hi? Nga sigurado kita, magkakanda kami investigation. Bata natin, anong resulta ng investigation? Anong pinalidad kung may daman? Na-filean hing kaso? Hay naman ito hiya pag ganyan. Kaya klaro ba din yung extortion din eh? Di ba? Oo. Pero di man, ginuguuman man, siguro nagkakaawod. Di God, kay singko po man, bisunan hon, permanent iton, may dagod mga, ay lakas ina, pero pwede ko ita, singon nga bugok. Nga kundi dapat ini mga kasangkayan mapuy-puy ba kay kumbaga haka masurong baga napipirmi naman ini itong Bureau of Fire Protection di rin naton ginihangatalan that kung kaya nung gusto ko lang ini ma-emphasize kay kairuin taon tahada na uupod kay sumiring membro ng Bureau of Fire para man itong anomali hadi PWC ng pagtaga flood control project. No? Umabot ang punto kan sekretary ng DPWH nga ayon na kang panulosit nga uniform may dalugo itong DPWH. Kaya nung kawad niyo itong kaya naman ka mong atanan. Isa na kung magasing paman pwede pagbaktas di diha kakarsadahan in taas noo. No? Kumpara tahada nga di rin nakakasiplat in tao. Diba? Kaya mo takpuntos yung ginawian, binuhatan yung usa, nga di tol-tol, hidalakit nga tanan, nanihiupod nga tanan. Anakon ba din he? Kinahlan mapartikular. Kaya makaluluin taon taada. Bisan nga, inyong pagtaga BGMP, may da na hulugan yung usa nga drugs, di da ormok. Nahulugan hiya, hindrugs di kang niya bursa. Ada gin sumata niya kausa, ada kay aton. Nakuha ang pahin iba pa, pati mga farapernelya. So, maging katangka ko nga kuan, maging katangka ko nga usa taga BGMP, sulod balay, namon, kasi hindi nakilala tiyo daan ito. Pero, aniya punto nga diri nakilala personal. Na akong pagpakiana iya, kaya taga din yung pagunhaamong taga baras. Nga, an iya paghibaro, may danangay ang kuno itong, kumbaga, imbibinantayan na kay nagkaadan random drug test. Nag-positive ito. Anpakiana, since nga nag-positive, I suppose nga may dito confirmatory. When we say nga positive, positive as in after nga tarahan nga proseso. Anpakiana. Kaya nung ada pa man ito. Kaya nung ada pa man ito. You know, masaring kay may warning digad. Kaya, you know, di pag user na gamit ka, dapat ma-recommend ka mo para hin, i-rehab ito. Di ba? I-undergo niyo yung treatment. Kaya, you know, kung waray niyo aksyon niyo pagbuhaton, magpapadayon nga, magpapadayon, magpapadayon. Fakt na nag-duty hiya, madaling istorya, waray aksyon na gibuhatan, hanbuhatan, han BGMP. Di ba? Oh. So, aminit aton mga punto ba, kaya, you know, sa rin ko po man, makaluluit ada nga mga nagsisinadiyos lain taon. Iton ira mga serbisyo. No, ini nga taga Bureau of Fire. Doon din niya aton ha, di rin din niya aton in particular. Di rin din niya aton. Ayalag niyo kasi nahi, kahit akong concern din hita, ada nga mga nagtutultul in taon, sinadiyos lang itong mga trabaho, nagsasakripisyo, nagkakatatapunan, nanihidabi in taon. Di ba? Okay, maupay man ini kung sugar ito nga ipinanahay itong mga identity. Do kinahanglan kay bisan pa itong akto nga nakwaan kay itong pwede la sumiring nga tinuo dito itong korte. Di ba? Mga inosinti pa consider inihira. Pero dapat itong ba nga kumbaga magigin magkakahadlok na ngan kita or itong publiko ng mga aplikante at least may dananira, kumbaga, may aware ra, na di nga inito pwede. Di ba? Nga, inin, pwede nga kita dumaop itong ahensya, nga, for example, ma, sinadiyos ka la, awarin niyo mo kayo, no, yan ay pang-applyan nga ngaran. Oh, aminon na itong diri, kinanglan mga sangod, kinanglan mga rekomendasyon, ano ba yan? O sapat nga dapat kuhaon ito kay Kairoman in taon tada nga orin mga kilala. Oh, nakatapos ka, nagtalinguha ka, kablas ka, nangutang pa, putos ka mong utang nga din yung pagkagraduar. Di ba? Bakit hindi mo purpose makatrabaho ka? Bisan kung waray ka mo, pinangutang nga din yung pag-eskwila, kaya hindi mo nga makagraduar ka, makatrabaho ka, pakabulig ka, naman lang nga dito yung magkaganak, sana ito magpatay. Nakatapos ka, putos ka mong utang, matrabaho ka na unta, di ka pwede pagkatrabaho. Kaya warin kilala nga kung hino nga mga politiko. Warin kilala nga kung hino nga mga Herodes. So dapat among yapon it kuhaon di itong pirang mga hinsa itong gobyerno. Usahay, nagpo-post. Kaya obligado rin pag-post kung ano itong ira mga kinanglan ng mga bakante di na nga posisyon. Pag-a-apply ni mo dito, ngalong hino nagsumatay mo nga may kami din hikuan, hiring. Dako kagad nga siya. Pag-aabot nga ito, kakarauton lang timkuan. Kakarauton lang, tatawagan nala. Sumiring nga ni tatawagan nala, ay good ito nala pagpaglaom. Pagkasigurado, sumiring nga ni nga tao, nga tatawagan nala, aru at number niya, sig nga ako lang matawag ngayon, pagkasigurado. Ha? O, okay. Sumiring nga ni tatawagan nala, ay nala itong paglaom. Ha? Oo. Di nga ni amo ito panalapi. Kinanglanin totoo, Ginoo. Kuya, huwag ka nasisina ka mo kung nauubos na natin mga graduado nga ito pagkagawas. Mauubusan kita dinhin mga kuan. Mauubusan, good. Kailangan, guti pa itong swildo. Plasaan di pa, palakasan pa, pagsusulod yung trabaho. Di man nga ni palakasan, kinanglan, salapi, ay. Ay, nalakita ito. Kalit si Ring Paman, gabay nalak magtanumin. Pasinsyal ako nauna nato ni Nika, you know, gusto ko, bagay public awareness ba? And the first place, di man lang nga nindi to hayran na itabo. May tatabo yung ibisan diin. So dapat magkada ka mo yung hotline ngan may kada niyo ha, kuan, publiko, kay kung pananglitan may dasuga din eh. May nga ni mga ngaruhin, kuan, tama itun. May nga ni usangahin sa mga ngaruhayo, ay pagsumat nga dat mayor, kay bangin kasabot it mayor. Bagad to itong TNBI, pagadi ha, CIDG. O, tiling nga dito mga, di ba, pabudin to pangaro, ing-intrap itun. May 500,000 po Diyos por santo. It problema pa ko dito, kaya wala ito assurance. Kaya pera na itaton, hinsabutan, hinbaruan, mga kasangkayan, naaruan, di ka pagod, wala pagod assurance. Kaya siyempre, di matmangaron resibo. Ano, timibidin siya, ginaruan ka, naghatag ka. Luar ako kung baga kung magbubura ito, maisukin resibo. Para yan, may ebidensya. Di ba? Nakwits ka pa. Diri, kung baga sing paman, baga nwa rin mga kalagna ini at tinuudla. Baga kumun na ganin natin. Nung lugod yan at baga pulis, di na kita nabati. Ha? O atong pulis, amo itun. Ang recruit ang pulis, ang PNP, yan na. In fairness, itong pulis, di na kita nabati nga may suga din eh. Ah, ditong Bureau of Fire Protection. O, pera na ini. Ha, pera na ini. Damo na ini. Uy, pagbago na ka mo. Parang nga dahil itong kuhan, ha? Pagbago na ka mo, parang nga dahil itong may, kay, you know, ay lang ka mo kasi na, para itong singko pa man nagsisina Diyos na itong trabaho. Anyway, mga kasangkayan, saan kita mag-break? Kaya kakulop ko pa untay ni, hindi nga mapamakyana. Kung badada yun ba kung ito na sanggun ang kabataan barangay, eleksyon. So, inin may dadidi kuan, may dadidi, ano kayo ni, anay ha, kadali, kay bibilngon natin. Kakulop ko pa ni supposed to be, mga kasangkayan, pag-isgutan. Kaya baga nag-iiba-iba, may da four years, and 4 years, ada, gusto ulit 5 years. Gusto 5 years without extension ko, no? May daliwat na siya. Kinanglan i-extend itong kuhan. Magkada ng extension. So, dirig da yun. So, adi itong balaod nun mga kasangkayan, kapag kaya na, hinautong tama internet ako. Adi na. Adi balaod nun, ipopospon itong barangay isang guneng kabataan election, ngan pagparolawig itong termino. Halima katuig, itong barangay isang guneng kabataan official, aprobado na ini hasinado, hasinit panel mga kasangkayan. Ginaprobahan ang Senate Committee on Local Government ang mga balaod nun nga postponed ang November 2026 barangay ng Sangguniang Kabataan Elections, BSKA, nga himuon nga 5 years ang termino ang mga barangay ng SK official. Upod din hi ang Senate Bill number 2067 ni Senator Amy Marcos nga an panuyo igbalhin ang BSKA o Barangay Sangguniang Kabataan Election from November to 2026 nga October 2027. Waray kung ano nga bulan. October 2027. Seringhan mao nga inin na balod nun para kung maibanan ang gasto. Han mga butanti, upon na din yan pamasahe, labi na adakitabot nga hanataas nga presyon gasolina. Ginbinsyon gihapon ni Marcos nga All Souls Day ini. Ha? Di rin dapat kuno kay All Souls Day ni. Samtang, ang kan Marcos ato hang ay Senate Bill 2067 kan Amy Marcos. May daliwat di Senate Bill number 2387 kan Senator Chis Escudero luwat ini ngan panuyin ng himuon nga 5 katuig ha? Nga pagkaya na itong balaod nga nahimo na nga balaod in 4 katuig waray pa nga ni ka implement an 4 years kay 3 years man before may da nakita ang balaod din hi nga mag-election nga ni by 2000 mag-election nga ni by November magi-end ang 3 years term han mga 3 years han dating nga balaod han 3 years term matik ang liwat ito ni da an 4 years term na. Ha? Inin yan ha, waray panganik implementar katikangi gusto na balhinon nga to 5 years ano ang panuyuhin magkaadan halawig nga panahon para mahimo ang mga proyekto hayra mga komunidad kaya manggihapon ang panuyuhin 4 years kundi nagsasayop inilwat nga 5 years bagan fix siya ano akong pagintindi nga fix madaling istorya 5 years la, diri ka na pwede pag-reelect. Whereas, an 4 years, 3 terms. Makakatulo ka, for example, naman na ni first term, 4 years. Pwede ka pagkandidato, true. Magdaog ka, another 4 years. Basta makakatulo. Pag ikatulog, naman na ni 4 years, ikaduhang 4 years, pwede ka pagkandidato, malas term ka, in another 4 years. Diba? Pero nga tanan, dosi. Kaya na, no'y biman la, 9 years man la, yan na. So, aadihi iskudir mga kasangkayan, ano man noon ta ha? Para kung mag-abad, adan harulawig, kamugip ang panuyon 4 years. Kaya di enough ang 3 years and para first, para o saka term. Kaya di man nga ta na nagdadaog. So, bitin na ni mo project, kumbaga, human na ni mo 3 years, Kung may project ka, bitin kay nagkandidato ka outro, ininaperdi ka. That's why 4 years. Biskala di magdaog, pero nasirin iskudiro, 5 years. Sirin ka ni iskudiro, posible maaprobaran ang mga balaod noon before mag-November 2026. Sirin pa niya, ang natural nga epekto hini in amuan pag postpone han nagtitikarani ng election nga kundin ang siyang godini dinhi nga panuyo nga balaod noon amuan pag ayad han termino dirila han postponement han election kay ayad naman ang termino. Ha? Inagit din na iyo warin niyo kumbaga iyo pagkita ruba iton kaya warin niyo anay ay da. Ada na, may da na. Di pa nga naka final reading din na iyo. Dire, ruba. Nasiring naman ni PPCRV, National Coordinator, Arwini Sirano, nga pwede pa ipatuman ang 5 katuig na termino, bisan kun madayon kuno ito November 2. Hagiin eh, Ginoo ko, kadamot iyo arte. Sering naman ni Chairman George Garcia, nga nakagastan kumilik, nakagasto na ang kumilikin 8 billion pesos parang pangandaman biski eh. Pero pwede ko na inhimuson laanay nga mga nagkapapalit ng mga balot boxes, nga baluta, kung pananglitan mapuspon itong eleksyon. Pero, may ton, another budget na lewat kita, parehin voter registration, personal services, ngan overtime pay, kung ipadayon itong pizza, itong election or pinili ay. So, karamuhit iyo arti. Kaya ba man it iba nga mga election? May kita local election, presidential election, midterm election, di ba? Kaya nung waray pa nagproposin postponement. Pero kaya nung pag-aabot nga di, mga kasangkahan barangay, waray pa scheduling barangay election, nga waray nagluluso in postponement. Standby. Oras mga kasangkahan, last 5:33, mabalikan. Napakianan lang. Bahinong dumanay.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
4: Sino po sila?
5: Seni Arcejo.
4: Taga saan po, nanay?
5: Diga ni Locosor po.
4: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
5: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
4: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
5: Mahimbing na pagtulog ko.
4: Wow.
5: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
8: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
9: Hansia Clavel.
8: Ilan na edad mo, Nay?
9: 75.
8: Ano na badtag mo?
9: Among man lang natin ako na baga daw, sakit mo lang.
8: Nag-aalay?
9: Nag-aalay.
8: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
9: Amo lang yun. DTX, Pag-9PC, Kunod, ang Distribayo.
8: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
9: Okay, ito bala daw, ay ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
10: DTX 500, mapalis sa mga butika. Distribayo, mabibilis sa mga butika.
7: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: alas 5:40, may 20 minutos nila kita. Uy, buhat na. Ha?
1: Napakianan na.
0: Saan na itong kuhan? Ano? Wari, 31 ba ito? Lunis, ano? Wari trabaho itong Lunis, tama ba? May malong vacation niya. Yan na pala, di rin na masulod. Tututa na gobyerno, ano? Sing pamanhin ka mga swerte. At doon may mga swerte good la nung ada gobyerno. Tinood ito. Kaya po kung kaudgon ko no, di malas. Di gada. Lagi kayo mapasko na, mabonus na lahat kamo. Ha? Mabonus na lahat kamo. Para may bonus. Para anwaray, ada kay sorry la anay. Ha? Anyway, update lang kita kaguti. Ito na may tungod itong kakulo pira pala to 1.7 na daan na agriculture nga inindamage sa no hiton na habagat nga likewise mga naglabay nga mga kuan ni tawag na ngayon na naton mao pa ila kay na mention naton iton kuan na mention naton iton na LPA tawag ngayon di Agosto 5. Ino Agosto 5 Heroel Montes ini Agosto 5 anay. Nadali niya, Sir Ruel, mau pingaga.
2: Mau pingaga, sir. Ang sugat man na natin mga ka-vibes ka nagkikita natin Facebook Live ng mamati kanira mga radio. Di natin ulang ko ay natin panahon para yan ang adlawan Birnes. Ika ba ito yung sukat lawan Agosto? 20, 26. At aton minayo yung minahal nga provincial Leyte, padayon kita, makakaabat ka, makakaabat lewat kita, hinmadampog ng kalangitan, nga pwede magdarahin mga parpatsara ng pagkuran ng pagdalugdog, mahitungod ka epektado kita di rin ang local thunderstorm, kundi ang southwest monsoon o rangin na bagat. Basang liwatan pinakabago ng satellite animation ng PAGASA, ang LPA nga itong inbabantayan na sipatan ini kanina na last 3 ang magahon na nakatwa 720 kilometros sinirangan itong Itbayat Batanes nga ng southwest monsoon duduhan ng lugar na piktuhan ng Luzon ng Visayas iyag indodominar. Ini nga pressure area atas na ini, may posibilidad ini maging bagyo ayan na nga weekend padayon tayo nga gin mo monitor. Ngan waray, gay luar na hapag kaya na waray, gay luar ni nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw. Dini atrabit, salit na natin mga ka-vibes nga nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pag-isda, kaluwas kumanto kadagat pagpakabuhi, basta magikmatleran mo pa'y, para liwat hira makalikay, hinanapaman ng mga disgrasya nga posible manabu, samtang hira ato kadagatan, nagpapakabuhi. Patigi hapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahi yan ang adlaw, pinagihan dagat, talawas kaya pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning nga giniisan pag-asa, diniatrabit nga habugos nga sinirangan, han, Visayas. Ano real-time na temperatura na kita 26 sentigrado, nga pwede mabutin 33 sentigrado, yan ang adlaw. Ano ito na adlaw, sinilit kanina, alas 5:30, matutunod niyan nga kulog alas 5:52. Natong daylight time niya ng adlaw, may nakita 12 ka oras, ngan 23 minutos. Tikang dili, hapidira na mo late, inin Heroel Montesa, na iyo weather presenter, maupay nga tarang-tarang, ang damang salamat.
0: Heroel.
2: Sir.
0: Oo, hinautuntay niya nato na experience na pagkaya ng uran-uran, ibunok gani ni?
2: Punta.
0: Baga, anak na kakaulang ini?
2: Yan, nabangin daro dapat saan, sa kay apiktado kinang kinat sa bagat.
0: Oo, pero ilad baga pagduro ha? Baga saktuhay la ba?
2: Para ka kulong, baga di rin mapapasok kagabi.
0: Kaya di ba dito Metro Manila, ginaruhira, kaya nahumbas na nira mga dam, na di, so, nira nga ni ginaro, di rin lauran, kundi bagyo good, pero alam kung pag-ura-ura ha, naduruhan liwat, sing panira. Nagpanunubra liwat, di niya ito, nangarong niya pagkita uran, pero pagduruha.
2: Bangin ka tikangalan niya na.
0: Inautunta, inautunta. Sir Ruel, damang salamat nga, happy weekend.
2: Damo salamat, happy weekend ato nang tanang.
1: Napakianan na.
0: Anyway, sige, mga kasangkayan, ano? May napakitakin si Minutos. Pero anay, magod nyo sana ako para nga dito nigkasi ko mga senior citizen. Pero ato nagpapangidaron hin 80, 85, 90 nga 95. La, ha? Inin, may daya na kamanduhan hiton na presidente nga i-release hamadali nga panahon ang 10,000 cash gift han mga senior. Pero amin eh. Diri tanan. Kay maidadla hin 80, 85, 90 nga 95. Kung ikaw in aanhya Pilipinas or aadto man ha abroad pero kinanglan Filipino citizen ka, ha? Ginmandaran itong DBM kay mahitungod inhin reklamo mga kasangkayan hinpipira nga mga entitled kay ano nga may denira nasiring didi ito news nga ginmandara pagkayana ni President Bongbong Marcos Jr. An madali nga pagpagawas ang 10,000 cash gift para han mga kwalipikado nga senior citizen hay larumhan expanded centenarians act may pagisumpay niyan mga reklamo mahitungod han kalangan hini nga mga benepisyo sering ni Presidential Communication Office Undersecretary Palace President Officer Claire Castro nga nakabot na nga to hiton presidente ang mga reklamon senior citizen la kontra hiton National Commission of Senior Citizens. Pero pagkaanan din he, may pundo liwat. Kaya di ba nga nasiring i-release nga na DBM, karong siguro rin pa ni pundo, ighatag ito niya pundo, i-release. Kinanglan ko talaga may hatag nga ito yung mga benepisyo, nga ito rato mga elderly. Labi na itong mga senior citizen, may tungod kay kinahanglan nira ini nga kwarta. Of course, kinahanglan as in, hinod din ang inahanglan niya na itong kwarta. Halaram itong Republic Act number 11982 o Expanded Centenarians Act. Makakarawatin 10,000 cash gift ang mga Pilipinong maabot edad nga 80, 85, 90 nga 95 na nga nao kayo na Pilipinas or bisan ato abroad basta senior citizen ka. Take note ha, 80, 85, 90 nga 95 edad, diri kay damo na itong resikitos. Maabot nga edad, maabot naman 100 years entitled 100,000 cash gift ay larumhan na maugi hapon nga balaod kay walo nga mga senior citizen tikang ha barangay Marilag Quezon City nga nakadaidad nga 80 nga 85 ang nagfile din Agosto 24 ng reklamo Anti-Red Tape Authority ARTA ala kontra national hiton NCSC may tungod han mahinay or maiha nga ira paghinulat ang 10,000 cash gift sering hiton Malacanang iginindurso han ARTA ang reklamo ha committee ang anti-red tape INEC hadto Agosto 25. So magkakada pa rin clarificatory hearing. Ayun eh, clarificatory hearing. I-release net niyo. Di na may ini pastilan Ginoo ko. Adon may kapas la pagreklamo kay may dapipira din hinga wari kapas pagreklamo. Anyway, sige. Good news adto. So nga di kita ambot kun good news ini or bad news makasangkay. Kalo pa na akong programa ang akong online program, naisgutan ko din with regards itong hininga inin kuang ba itong kampo ni Congressman Martin Romualdez nga inin basura ito niya reklamo ala kontrahiya o rakataan ng reklamo ala kontrahiya matungod kay warin na magiging basihan din mga kasangkayan. But you know, may tungkodhan pa retraction ba kasi pag-retract han pirang mga hininok ini pirang mga

Ni Antonio Bukoy, may dan niya statement, itong title niya statement, Ombudsman, walang ebidensya versus Romualdez, pamimersonal ni Remulla sa kaso Quenesyon. Amin ni, sering pa man ni Attorney Bukoy, waray na naibibilin o zero na ang kaso sa Office of the Ombudsman la kontra kang Congressman Speaker Martin, former House Speaker Martin Romualdez, sering yun usang public interest ng human rights lawyer. Ha, amin ni Attorney Antonio Bukoy, kung kay ano nga porsigido lagi hapon ko nito Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga mag-filing kaso la kontra kan Romualdez, haluyo nga waray na. Ha, waray na, kumbaga, ebidensya or magpapamatuod. Kay lagi, nag-recant naman ang pira ng mga testigo supposed to be. Ngan may da sobra 30 nga nag-execute in affidavit nga dati mga driver bodyguard ni Saldico nga nagpapanhimuwa han mga akusasyon han 18 nga igkasinira. In fact, out of 18 nga mga former bodyguard nga driver ni Saldico, out of 18, upat na dida ito nag-recant. Ha? Plus, aani pa hin sobra 30 nga mga nag-execute nga dati bodyguard driver mga kasangkay ni Saldico nga pinanhimuwa iton nga mga akusasyon, hito nga nanhibilin pa nga mga katursi. In fact, answering ni Orly Gutesa, nga nagmaniobra hininga tanan, amo ito hi Mike Defensor, la nga ikaw niyan, kuhan, nga ikaw niyan, ano kini. But despite hini, mga kasangkayan, igini-insister lagi hapon ni Ombudsman, although iya ito katungod mga kasangkayan, but siguro katungod gihapon ni Attorney Bukoy, nga masirin nga gimpi personal. Ako amo takbaga nakikita. Kayo magmauri ko man lang nakikita. Nga orin manin niya sayo. Di man mag-iwayan tat congressman din na primero distrito ang late. Oh, no, nabaro na ka mo. Hiyala, lugunit baga gimpi pinakaraot. Pero kung hiyat makiaway, magpagpakiaway, baga waray man. Baga waray, mga kasangkayan. An 25, tanan in nasiring nga himuhimula ang nag-execute mga kasangkayan hin mga affidavit. Nga namabot na niya ng sobratainta. 25 nga magiging testigos didi kang Congressman Martin Romualdez nasiring ngan mao nga mga akusasyon haya in pinimuhimula kumbaga ang tinawag didi nga kuan kathang isip la nga aligasyon nira hapag kaya na inen amon siring ni Attorney Bukoy mga kasangkayan nga zero waray na pero kay ano so kon manonomdom kita upat nga gin kilala nga mga malita boys in bumawihan ira mga testimonya gin limpyuhan ang ngaran ni Romualdez ngan may da pa 25 nga anay mga driver ni Ako Bicol Party List tauhan mga direla driver in particular ni Ako Bicol Party List representative Saldico nga nag-amin nga may danira gin susundan nga script kimpapasunod ay rin script para iganit yan ay Speaker Congressman Martin Romualdez na kuno ini nakakarawat hin kickback ang kampo ni Congressman Actali may danagad nira igin file pagpabasura ay amo ito underground baga sangkayan kumbaga waray naman baga madigun nga pero maram ka mo makasangkayan imposible na para kambuying. Labi na kay ginsiring ni Presidente. Nakatalaan na i-file ha hiton Office of the Ombudsman, iton kaso, kananay former speaker. Sige daw. Na-atras ka pa niyang buying. Hada kay, you know, di dahi mo, maybe, kay, you know, ako nagtuto, ako nga, balansi pa ito natin at timbangan ito natin ininustisya. Kundi dahil mo, maybe, may dani mo makita. Kaya ikaw mo't ma-file ini. At agay pagtitiro, timbangong pamandidi ha, Sandigan Bayan. Sandigan Bayan man ini, mga kasangkayan. Masurong yan ay congressman, ano? Kaya amon si ko kayo, ngayon sa nga puno, mga kasangkayan, kung bunga ang kadamo, gulit mag-interes sa mo, di man makandidato ka presidente, ano ka mo? Ha? Di ganit makandidato ka presidente, bagin nga din na kumindidato, kita pa malipong manawulo ini, pag-servisyo man loon, ito na ako. O, kaya ano nga, masurong nga pagkaya na,
di naliwat, it

0: center ko no ang flood control project anomaly diri ko dito ang Davao. Kay ang Davao ang 3 years niya presidente Paidigong pulong congressman pulong Duterte first district ang Davao City 51 billion ang iya nakuha ng mga project world project and flood control project ha. Pero yung congressman Martin Romualdez ko no more than 57 billion pesos. Maram ka maging research natin. Pira nga barangay la ito nasasakupan itong first district ni Pulong. Ha? Pira nga barangay kay first district man ini. Itong Davao, kunikling sa Davao City, tuloy ni nga distrito. Pero first district representative ikaw niyang Pulong, nga kundi nakumposin 40 lang ang mga barangays. Take note ha, 40 nga barangays. 51 billion na niya. Pareho nga year, I mean, tulog yapon ka years, didi kang congressman, but 57 billion. Pero nasasakupan ni Congressman Martin Romualdez nga bungto, munisipyo, walo. Nakomposin sobra 358 nga mga barangays. Ngansiring ko pa, it spillway lang nga daan, it airport lang nga daan mga kasangkayan. Pero ito ka bilyon na pesos, ito nakikita ito. Di ba? Ngan iginahambog. Tinuod la. Ipinagmamalakit yung congressman na primero distrito at lady. At iya mga proyekto din ni zero hiyahin ghost, zero hin substandard project. Waray ka damon yung duro. It nagkandakin investigation din ni. Ha? Oo, magkadunlain. Mindset gobyerno, nagkandakin investigation din ni. Pero waray nakita nila nga may anomaly. Pero pamati ko mga kasangkayan, ini nga 57 billion, diri ini, kumbaga ging kuridas ini, first district, iging karga kang Congressman Martin Romualdez, kaya nung spillway, mga kasangkayan, or may nakita din hipipira, nga dagkong mga proyekto, nga national government iton, it consider supposed to be a project ni Congressman, iton i-implementar lah iton first district ablate, or first engineering district. Siguro pati national project, iging karga din ka Congressman Martin Romualdez. Okay, granting. Granting nga mo ito kadako. Ito nakikita at mga project. Waray mga kasangkayan. You know, nagsugad din. Dito PCIJ mga kasangkayan. Ito nagkuhan hini. Pero di rin nasirin dito itong PCIJ. Nga di rin karugsingon. Nga dako ito ni mo alokasyon. Na distrito ka bisan kun solo o kun lone district ka dakot imo alokasyon indi rit nangangarog singon nga may da corruption tama. Pero giniba man paghulog giniba ha nga amo ko na ito kung kaya no nga may da kaso yan ni congressman may tukod kay dako ang iya proyekto nga nakuha din ni first district ablate. So kinanglan mamasadas kinanglan kumbaga sing paman ayaw kita hamlagla. Ha, di ba? Kada mo damo nagkandak na investigation din hi. Han pumutok ini pagtaga flood control pero waray may sinering an ICI nagkandak na investigation, Blue Ribbon Committee nagkandak na gyapon pero waray dito Region 8, Fish District in particular na may anomalya para itong Bulacan or iba pang mga lugar. It oras na sharing kutob kala din hi sa alit temporary naton sa dan tapuso na lotin iyo aton taramdan. Hi engineer Samlat tama. Ronil angay angay ang sugad man engineer Mawil Ren. Ini naman ni Kabibes Danny Morbus Reyes nagpapasalamatan ni padani pamati. Maupay lot nga aga ngan happy weekend aton nga tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa Malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: Malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Goodbye.
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.
4: Oras, alasays 20, alasays 16. Good morning.
5: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista, panindugan!
4: Nakatalaan na kita pag uranon. Good morning, hayo. Welcome, hiniaton na programa. Nakatalaan na umabot ada iton mga uran haaton. Siring iton pag-asa, ita tama iton habagat, no? Southwest monsoon in abot ngan hidin hi haaton, no? Abot na it Visayas. So, nakita ka man, kagabi, baga nag-aaway pa man ini. Ita pag-iuuran ngan iton pagsisirak, no? Ay kagabi, nagbaga na, iura na good, baga diri nahana yun. At least di hatakloban namon. Pero yan na, madulumdum ko dito ang kalangitan. So, baga kitan hinbatian, anato na reklamo, nga anato na panahon, in nagiging mauran, nga na haibang lugar, pero haaton, mapaso-paso. Salit, sana uranon na kita kay duro ng huraw, duro ng tapo-tapo na aton mga tanong inangin hanglan na. O pa'y nga aga, haiyo nga tanan. May itiabot ko noon yung bagyo na anong tawag ni? Yung low pressure nga ani ha aton. Baga natama a Philippine Area of Responsibility ba? What I mean, no? Diri anhiha ato na Eastern Visayas pero sumulod na Philippine Area Responsibility nga na ada ha mga balita natin, no? Na pagsiring weather advisory number 22 ang southwest monsoon ay ginpagawas yan ang adlaw. Pizza 28 yan ang adlaw. Heavy rainfall outlook. May tungod ang southwest monsoon hindi halusun, sigurado na. Labi natin pa kato may mga Ilocos nga region nga na hirain pinapapagbantay good hit magiging mauran niya panahon. Kanina alas dos sa low pressure area in mo monitor. Ako, naghihapon si ring, no? Baga habubuman siya sa magiging bagyo. Matang sinisiring sumulod la Philippine Area of Responsibility. Pero, baga masasabutan man itong kunti kanhiha aton. Kay magraratak-datak na yun itong mga painom. No? So, the weather condition, occasional rains, may tungod itong southwest monsoon, afektado itong Luzon ng Visayas. No? Ito at kahimtang ito na ito na panahon, may dapat mga localized thunderstorms, hindi ni makaka-apekto ito na ito na mga trabahon. May da ko-istorya ha iyo, mga kabugtuan. Inin usang nanay, nga pinamatay ania tulo nga mga anak, no? Nga pagkahuman ito, pamatay ania tulo nga mga anak, hialiwat in nagproiba pagpakamatay. Nagproiba kay waray hiya mamatay. Yan ania problema ito yan nadida kay waray hiya mamatay, haros diri na hiya naka idug ti kang hiton usang lugar ti pagkadto iba kay nagkababarian maninian niya ti il, no? Abot nga dayto niya hawak it bari-bari ha iya. Kanon niya tulong ang mga anak in iya good pinatay, no? Aban diretsyon ta pag describe ginlaslasan gin haros gin tab-tab, no? Ano iba pinangagtilo ini, pinangag siring paman. Pinangag utasan, kayan ka edad ng mga kabataan, in na edad lahin 5, no? Na edad lahin 5, 3 anyos, nganhin 8 pala kabulan. nga mga pangidaron haniya mga anak, no? Puwatanan ini, ini nga 5 anyos, pinatay. Ini nga 3 anyos, pinatay. Ini nga 8 kabulan, pinatay. Pag abot ini ha husgado, mga kabugtuan, nakaso na. Hindi malas niya. Kabaga, karuyag niya magpakamatay, kay wari niya mamatay. Ananay, ananay. Hana tulong ang mga anak, no? Kaya ana tulong ang mga anak in inin amo an namatay pero ang nanay in buhi pa, no? So ana natabo hiyaya na in kinasuhan, no? Nang kaso niya in nahuman na, ha? Murder nga na, nakatalaan na iya pagdesisyonan. And interesting ito dida kay ang dipinsahan mga abogado na sering, no? Nga han pamatayon han nanay aniya tulong ang maanak hiya in may ada tinatawag nga postpartum psychosis. Baga simpleng kayakan ay baga nasaring ana nanay. Ini nga postpartum itong kahuhuman mo ba, panganak? May da itong kuno pinagdadaanan, kaya di man kami babae, ni Emmanuel Liren. May pinagdadaanan itong nag-aanak, nga nanay. Na damo itong nasulod ha, huna-huna, no? Abagahin na agi anay, hina mga kung ano-ano, nga mga ginuhuna-huna, nga na tub-tub nga bangin, di rin nasasagdunan, nakantuhin kung ano-ano nga mga desisyon, no? Ang dipinsan mga abogado nga long diri pwede pag sentensyahan nga waray hiya nabuhat nga krimen may tungod han iya kasaring, no? Hino ba kung nanay nga mapatay hintulong nga mga anak labi na kay 5 anyos pala ang pinakamagurang 3 anyos ang ikaduha nga 8 pala kabulan ang ikatulo, no? Nganiran happy nga pamilya ipinakita itong litrato nga ini nga pamilya in malipay hira. So kung normal ini ana panunahuna nga nanay diri niya papatayon an iya tulo nga mga anak nga diri niya titiwasan ito kay maaram hira iya nga kairuman itong iya tulo nga mga anak. Pero haloyo ito mga kaupay yan, ira pamilya, ana mga anak, no? In iya lagyapon pinamatay. Iya mga tulong ang mga anak, no? Og ana argument han abogado, no? Ining findings in psychiatrist, no? Inin nag-examine ni state of mind, no? Naka-display pahalamisa ang damo ng mga medisina, no? Diri dapat kasuhan kay ito na tao nga nasasaring ma dinhi aton o ha Amerika ng ibang nasod, no? Basta diri maaram kung ano't iya binubuhat, no? Na diri nakaka kita hitsayop ngan hiton tama, no? Waray ito na kaso nga murder. Kaya no, kaya kinahanglan, tinuyo mo good, maaram ka nga sayo, no? Intention mo nga patayon, no? Ito na aton balaod na sering. Nga kun saring itong tao, bisan pa hiya nagbuhat, waray itong hiya sabot, nga diri ito tama, kay diri hiya ada ha tama, nga panunahuna, may diferensya hiya. Salit, siringan mga abogado ni hininga ginkasuhanin murder nga nanay nga pumatay niya tulong ang anak nganong waray hini kasalanan dapat ini maabsuelto. Pero ang mga prosecutor regular gud ang pariguro in pagsiringa diri salaan ini nga ini in dapat sintinsyahan nga nanay nga kairuman na tulong ang mga anak, no? Yan yung pinapakita ko din mga abogado, no? Han, dipinsa. nagkasakit ini nga you know, nag-antos yung tinatawag nga postpartum psychosis, meaning mahitungod ni bagabago nga panganak or iya pagananay nga nanganak nagkaadahin na baga katurnawo nga niya isip ka wara normal niya nga pamurubuot among nakabuhat hiyahin makuri maintindihan nga krimen nga itong tulong nga anak pinamatay anong dumako in 1991 ba to or 1992 pero pareho ni nga insidente nga makangingirhat hin usang nanay pinamatay nga tanana niya mga anak nga pagkahuman hiya liwat nagbitay haniya kalugaringon patay hirang nga tanan no and may dagihapon pinakamanghudad to nga bata no and ini puro pareho ni nga istorya pero kami had to mabagan yan hindi pa makita na kasanto pinin na pagin tatay nga nanay at that time no batan on pagitan na had to nga mga panahon alang pa man tubtubian na diri no batan on pagad nakai had to an nanay good no na ni rentalon payag nga inuok yan no waray wan mabag istorya gud ito di daw waray naging papakaon in talon an nanay nga dinhi mga anak no ay baga katurnao da kay kaaburido pinangagtilo gihapon niya aniya mga anak usa-usa mga upat adto ada no nga na kahuman ito nga pamatay in upat no hiya liwat nagpakamatay salit puro pareho ning istorya nga tulo nga mga anak in pinamatay han nanay nga hiya liwat karuya nga magpakamatay puro pareho gud ning insidente kaya aniya to tulo nga mga anak iyagin laslasan iyagin tilo ngan hialiwat in lumayog ini nga nanay na ha ikaduha nga bintana ikaduha nga andana han bintana ang bintana han ikaduha nga andana og nakaiba kay paguntog niya na rescue man hiya waray hiya mamatay pero bari-bari ani tiil tubtubit iya hawak nabarian naka wheelchair hiya yana ita korte nakatalaan na mag-desisyon kay nagkadain closing argument no ana prosecutor na sharing na oh puro pasangil la ito no ano so dito ba pero ito tinuod kay maara matutiya binuhat nga sayop adto no singlot mga dipinsya nga diri na kainsindi kay postpartum psychosis adto no amo ito yan ha? Mga kabugtuan, ini ang kaso ni Lindsay Clancy, 36 anyos pala. Hiya in nurse pagod, no? Didah may anakan nga ward han hospital, no? Taga dito ha Duxbury, Massachusetts, ha United States of America. Natabo ang krimen, han pamatay niya tulong ang mga anak at January 2023, pinagin strangulation nga na ginhigtan gud ang liog ani ba sinamad pa no nga na ini in nga incident in sagay sa ini nga igin televised mga kabugtuan nga kaso og interesting pag kinitaon nga na ginuhulat yan ako rin nga nanay nga pumatay niya tulong ang mga anak 5 anyos, 3 anyos nga 8 pala kabulan no? Nga nagproibal at pagpakamatay pero waray mamatay kaya umatubang pahikaso in ano ba't magiging hatol ini ako gihapon naguhulat ako itahatulan ba ini in guilty no? Ang pinakahitaas nga kaprisuhan ira tinatawag nga first degree murder in life imprisonment no nga kun diri man hiya madeklarar nga guilty no nga hiya in maabsuelto maacquitted hiya diri gyud hiya makagawas kay hiya in igsusulod ngadto ha rehabilitation no dito ha mental hospital para hiya pagtambalon no kay magkakadan findings in court nga therefore waray sala kayan iya pamatayon iya mga anak nga ganto siyang tinatawag nga sakit nga postpartum psychosis, no? And iya in dapat pawarayan sala, no? Pero kung iyan masalaan, ha, sisirutan iya in life imprisonment. Kung diri man mahiubos, nga dahin pagin tinatawag nga manslaughter, iti iya kaso, no? Siguro bangin waray kumakit at irabalaon, no? Ako na oro ubos sa first degree murder, ngantuhin ka manslaughter, kabagan na akon pagkapagkita dapit homicide la ito din he. Kaya din he aton murder, ngan homicide la. Waray kita mga manslaughter din he. Waray kita mga first degree in murder. Asala, murder la, no? Amo itong kung hiyan masintensyahan man, mahin ubos in first degree murder, bangin diri life imprisonment niya kaprisuhan, pero priso gihapon niya, no? Ato nito nila ang psychology nga an human experience kay hanana di bali na lakon baga pananglitan hadto nga panahon may adahiya baga inaagian nga diferensya niya panunahona kay diri ya maaraman niya binubuhat so baga diri gud ato ya baga nasasakitan niyan kay ginsulod din ni ospital, no? Ginpapipipi na tumar, no? Ito na nasasaring nagkakadang tinatawag nga lucid interval, no? Dapat diri nga tanan niya takna, diri niya maaram tiya binubuhat, may panahon niya nakakaintindi hiya tama nga nitong diri, no? Kung nakatumar kan medisina, nabalik in itong imo normal nga pamuroboot. Nga pagbalik itong imo normal nga pamurubuot, mahanumdum ka na ni imo tulong ang mga anak, ngan bangin manumdum ka na nga ikaw ang pumatay, mahanumdum ka na nga waray ka mamatay, kay karuyang mo magpakamatay, nabuhi ka pagod, no? So kaday ni, you know, kay gimbabalik man niya kay tatambalon ini, ha, Amerika, magkarit man itong tira mga hospital, tira mga doktor, magkarit induro, no? So kung lilibriho niya, nga uupayo niya, atuya kapresuhan, preso pagod, hiyan masulubon hinduro ito niya kinabuhi. Hindi ito niya kinabuhi, no? Nga diri ka na nakalakat, naka-wheelchair kalapirmi, nga hiikaw in nakamatay, han imo tulong ang mga anak, bangin kung may salaman, bangin tungodan imo kasupukado, o kung kunwaray ka man sala, bangin sa postpartum, kauman panganak, psychosis, good man. So, ganitong depensya niya. I-explica rito niya, abogado. Samtang bagaging didibati ini, o may da tinatawag nga closing argument, nakakada ini, nga akusado. Kaya mo ko dito pirmi. Itatong procedure din, hindi rila jury system, ay itong judge, itong namamati at ebidensya, iyat nakarawat it mga ebidensya, iyat naguhukom giyap. No? Unlike ha, Amerika, jury system it mga, itong mga jurors, mga panel, mga civilian la, ordinaryo nga tao, hira it mag, di-deliberate, ito mag-uro story hira, kung hira pagkita salaan. Pag-abi, ginliliksuran hiya, tinatawa hira, yung tinatawa nga beyond proof, beyond reasonable doubt, no? And who is, kagabi, ang nag-i-explain, no? Pero din hiya aton, delikado yun yung sistema kayo. Kaya nung kuno, dere jury system, igpadulo sa Pilipinas. Ay, tungod kuno kay. Mga Pilipino, kuno di katatapuran na bangin. Puro injustice. Nakahama ito. May din ang mga nag-studio ito. Pwede pa pala. Kaya top let huwis. Pero dito Amerika, di rin nagdi-decision tira huwis. Ito irahuwis, bagalan moderator. Ito irahuwis, matang i-explicar it procedure, no? Pero magdi-desisyon itong mga member, itong hurado, nga diri uusala, no? Ito hirait nagmi-meeting, hirait nag-i-istorya, hirait oro-istorya, no? Amito ta aton, you know, baga na naabtan la na aton na pagkita. So, kaya ini gintitilivise, kaya amot at pagkakita, nga istorya yung kaso, may tungod itong talagsaon ng mga detalye. Natulungan nanay, at tulungan nanay, tulungan anak, kinusang nanay, pinamatay. Nanay nagpakamatay, pero waray mamatay. Piangan, bari-bari antiil, kay lumayog, tikang ay kaduhang andana. Hiyaya na in, suga din ito niya pag-aagian. Iton kinabuhi, 35 anyos pala iya. No? Bisan pa ikanata, 36 years old pala iya. No? 36 years old. No? Muna inin, maiha ka pa ini, hining mga pangidaron, maiha-iha ka pa ini. So maiha-iha pa ini kang kasubanan na makangingirha tayo mo hinumduman. No? Ha? Inin ang mga circumstansya nga, mga makasusubo dahil di rito tinuyuan itong tao usahay, no? Daan ay tiking na itong outrage or makusog nga duso kangaralson, kasubanan, pero pag nakalma na, nagbabasol na ngahaw kita ito na sa mga niya, natatabo inibisan din. Bisan yan, ini nga mga ulabasa din na mumusil, no? Ini nga mga pamusil, din hiaton, may ida namang experience sa mga eskwilahan, na ngadto na ito nga mga trend. Pero ini di una na ini, nga na-experience na Europe, nga na mga Amerika, di dato na mga balita, no? Kaya mo lagi nahanumdum kita, 1991, nga usang nanay, di na may pastrana, di inbad to, no? Masayod hi... Danny Riquez ini, yan na naka-scope hininga balita siguro at doon na 1991 or 1992 upat nga mga kabataan pinamatay hinanay kana nanay liwat in nagpakamatay yung mga postpartum, no? Ito na itong mga kag-anak it bag-o nga anakan ira ito nito maupay gud ito may da mga kamagurangan kita may da kita mga kag-anak, no? Nga nagiging consultant naton, no? Sabi na kita mga lalaki hindi rin kita maaram itinaagian itong kababayanan. Pagkakamanira pag-anak, kino-obserbaran, di rin kung magutman. Eksakto nga oras, iton ira pagkakaon. Nga na pinapakaonin maupay. Kay iton gutom in usang nakakatribukar, hindi rin healthy nga pangisip. No? Ini in based in science, nga na based gihapon himbaga sinibilyan la, sering paman, nga experience. Nada mo ito na mga nasugad ini. Ha mga inin baryo-baryo di rin ito nira maintindihan. Pero ha pag-advance han mga aram, hanibaron tao, amo na ini. Na nahangad ito na na abot na tinatawag nga findings, theory, in kahuhuman panganap kang postpartum psychosis. Kalikumbaga kuhan man, simbako, ang mga mag-aranak pa, ang mga burod, no? Ang mga bago nga anakan, no? May da naman kita mga libre-libre nga mga sintro. Kinanglan di rin natin papasagdan ang aton health. Kaya hindi aton health, di rila physical, per me. It aton health, pwede liwat mental, no? And di rin natin papasagdan ini. Nina trend, mga wellness. Kaya hindi may da mga usan, nabasa kong article, ngayon sobrang gadgets. And trigger ini. Trigger ini kung ano-ano at nangisip, amo na ini. Ha, mga namumusil, mga batanon, minor di edad, mga eskwilahan. Nandiri ini mga okupado it mga isipin kung ano-ano, diri ini mabubuhatin basta-basta. It could be nga adahiyahin environment, nga diri paborable para hina himaya nga na diri raskal nga panunahuna, no? Kaya amo ini nga kung may mga anak, maurupa itong suok natin ito na mga anak, man, permi na tira nakaka-istorya, namomonitor kung ano itong baga hinangatuan, diri kayo si pasagdan la, no? Diri, yan ang mga panahon, baga diri maupa itong sing pasagdan talat mga, you know? Oh, pero ilo at baga pagdinuro pag sinamok. Abangin na katuyaw ka na liwat, eh, man. No, kung ano nala, diri nala liwat, yan ahabaro parat iya, kay permi natin gintatapo in sobra-sobrahan. Alasays, 42! Painom-dom!
6: Maayong atlaw, mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fish Corps Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado!
7: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
8: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
9: Sampon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
12: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
13: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
14: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
9: Sampon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sampon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
9: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
9: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin
17: ng mga paa.
18: Baka
17: may diabetes ka na.
18: Mag-DTX 500.
17: DTX 500.
18: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract.
17: Na may pinakamataas ng ORAC.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alas 6:48 na, parayan na ito na mga balita. Yan ang aga. Og nagpapadayon it Orestoria hit impeachment, ha? Pero lunis naman kita, ha? Ay biyernes yan na nga na human na ang tub-tub ha Merkoles. Kumbaga ni aton management sustaining news and public affairs ni naton, no? Para higit ang manggihap in bisan na diri kita dapat mangin labot it merito na diri kita mag-una-una it mga huwis. Istorya lang kita kan anon mga natabo tub-tubhan day 19, di ba? Kung anong ginistoryahan, anon yakan ng testigos, anon pakiana, tub-tub lang kita ito dila, no? Ay, mahulat kita ini hit kalangas. Nanda di kita pwede mag-sharing. Ito conclude kadayon, no? Dire pwede. Bangin na... Sinyo niya, mag-sayod ka man, di ko karoyang mo to mistake. Diri kita ito pwede. Halit, diri kita ito nakanto na, na-istorya lang kita na, balita lang kita kung ano ang natabo na naglabay ng mga adlaw, no? Nga na didala kita ito baga na focus hit aton mga

ito na publiko, no? Kaya, kanina nakalabayng adlaw ang balita na hausangan newspaper na si Ring Chis Escudero dapat waray trial by publicity, no? Meaning, diri dapat idideklarar nga human na nga amo na ini an conclusion, no? So, dida, bahala lang kung na ano tayo mga ini na makita ito na waray na interpretation, no? Hira nga mga judges, hira nga mga prosecutors, pati mga defense counsels, no? Diri kita to dapat diri kita dapat ito nga baga mangingin labot, no? Nga na diri naton uunahan ito naton mga hurad. Ini ba na batian naman ini gihapon ng mga tao, no? Pero anda na eh, nag-iiba la kay iba nat kapakiana, iba na pakiana. Na iba naghihapiton ka baton, na iba nat ka baton. Salita andam nang adaan niyo. Oh, ano na sining ka adi. Amo to sinisiring ini impeach. Ano, maiyakan ka na una, amo ini. So, yan na, iba na lang timiyakan. Amo ito basta mga hostile witness, no? Pero kung nakoparar itistigos na sumatlahan na iyan na babaruan, awaray na. Kabugtuan na hairan, no? Mapadayon ko nga madugo itong negosasyon. Porbida, hita orosturya nga itong US. No? Di man ini po idiliwat nga duruhon itong US, girahon tanan, patayon tanga tanan, distrong karon tanga tanan. Balik tad itong counter productive nga diri ito maupay parit Amerika. Baga mo itong ginmasakir it usang nga nasod niya maaram kawaray arato nga nakalibutan mawawarayang ka pag-ugop diri kasi simpatiyahan hit mga tao hakalibutan kay diri maupay yan imo binuhat kay labi na kay maaram nga makusug-kusugan ka mga nasod dawa naman ti iyong armas pudiroso ka munduro. Tinatawag nga world power, no? Superpower country, oh. So diri ginabubuhat ito Amerika, no? Pinapakita at Amerika nga ini ta kaupayan la nga ayaw pagsaradhi itong adagat nga tinatawag nga Strait of Hormuz. Di na nangangagit mga barko, mabarko nga yano, mabarko nga nakargahin mga krudo, no? Ay napipirohisyo, nauulang diri nakakadangat ita mga barko nga may daranga krudo ngadto iton panginanglan para iton ekonomiya nagraraos it kinabuhi sugada Pilipinas nagmamahal iton produkto in lana, no? Waray pagod nga bagabagalik nga diha 60 di kita 80 na lapirmi, no? Amugot ito ta tendency, no? Pag mahataas maiha umubos man da na balik luwat haigbaw, no? Amo na let aton orostorya hini dinhi until nga nakarawat na lakita nga mga tao nga amo na itot kabutangan, no? At aton gasolina amo na letot aton kabutang. So ta iningan na kalibutan na diri nagkakapapriho nakita mo di ano ka maupay pananglitan it panuyo may dago dito baga magtatahap nga diri to maupay ito nimo binubuhat, no? Diri itong pabor noon. Pwede ka naman lang tumangdungan. Oh, sige, negosyo ka mo. Pero ayaw lagi ka mo paghimohin nuclear weapon, no? Pipirit man, no? Kay ita hulga ito nila, di bagad sigurado, pag makahimo nuclear weapon, hadlok na ini ita, hahadlokon naman it Amerika. So, mahadlok na. Ano? Ha? Masugod ka mo tim gusto, diri. Kay kundiri, bombahan naman Israel. Bisan na Israel. Manigurot Amerika nga diri mabumbahan it Israel. Diri kinahanglan nga ituhulgaon Amerika. So diri na nira huhulaton ito kay ito na Israel liwat nga kaalyado ito na Amerika. Regular ito't paniguro nga para diri makabugo si nuclear weapon. Guti-guti, gudla ito na Israel, no? Mauntugan nga ito usang nga nuclear weapon, damo nga mga hudiyot matmao. Patay ito dayon, no? Ang mga lahi ni Jesus Christ, no? So, di rin nagipapaabot nga ito. Iniliwat, gingugustuhit Iran. Kaya ano? Magiging hira ito na maduminar nga naso na kalibutan. Hira na yan na it masiring, oh, Amerika, no? Iti yudulyar, di rin na dapat amo ito na barometro
Hita kwarta it mga panigurang.

Rusia kalibutan. No, kay kun diri bobombahan na mga man. So, signal at Amerika, ayaw, ayaw. Oo, masunod kami. Di ikaw na, no? Ito na ginagawas itong superpower, Iran na. Hindi rin na huhulaton ini nga umabot nga ni kay... Umabot nga to ito nga punto, kay kung umabot nga to, magiging sunod-sunuran at Amerika, no? You know, Ira, pag mahal, pag higugma, it Ira nasod, no? Ini na mga nasod ba nga di rin na nagpo-problema itong era ekonomiya. May daman, mga talagunti, nabibilgan ni solusyon. Nga haros pa waray-waray na good pobre, pero may dalagi hapon. May daman na makililimos, na nga turog lang din at ligid ito na kalsada, nga naagian itong tao. Inin, di rin na na... Inin, di rin na na... Kauliin balay, kay waray na balay. May dalagi hapon na era mga pobre. Pero... Ito ni ira direksyon diri na ito na amo dida. Rayo haruya harayo rayo ana indoro ira. Ito ni ira mga citizen, labi na kon mga talented, yung mga importante nga mga citizen na era, mga bright, no? May, pero din at mga pasalida, may nagyabagagin na tatraidor ng CIA. Kung kinahanglan na national interest amot paudgon, no? Pero ito ni ira mga healthcare, kakulap ng istorya kita, healthcare, no? Nakita naton kan na President Bongbong Marcos iton kasinsiro nga paurupay gud naton iton aton health services sa mga Pilipino. Anot karuyag sidngon iton, no? Itimo mga siniserbian nga mga Pilipino citizen. Serbii iton, no? Nila hapakaon kundi dapat dire ra magkakasakit. Dire dapat sa sakit, di man masakit dapat dire. Dirihira under nares. No? E yun ikaw baga magiging pangulo ka. Kung makadto ka mo itong mga heads of state sa isin yun, pirait mga malnares ng mga Pilipino. Diri maupay, no? Diba? No? Yeah. Ini dream pa inihad to ang President Marcos Sr. No? Kadanay, kung nag-uupay nga niton, tungkol itong freedom naton ba? It, you know, freedom of the press, kung nag-uupay na nga ni itong mga policy at gobyerno, itong maupay nga panlawas, insisinamok it mga kakontra politika. Babalik taron it istorya, no? Babalik koon it, you know, para ma-distroso it, you know, kahimtang, no? It administrasyon, kaya i-destabilize, kaya no, na baraka ito permita, bottom line din dinhi, botos la, no? Kay kung napopular ka na, ayun hain mo itong mga tao, no? Diyan, pagkamayda ka, suportahan niya, gi-endurso, masunod ito na imo mga tag-suporta. Kaya pirit ka nga gugubaon. Mausan na ito didat baga istorya ito niya mga 18 nga mga marines. Baga nagmingaw na kay... patingan ni Sengnira, Pitra. Ano hino ito niya, Pitra? No? Senator Cayetano ngayon. Alan Cayetano. Kay Duhat Cayetano. No? Na kuno ito. Kay baga mamingaw naman. Urusahon na kuno yan. Kay Budoy, mabiyahe ko nina. Butahim. Adog na siya ano na. Iginanaw siya, President Duterte. No, no, ipapakulong ko kayo. Yan, diri na nasugad hito. Diretso na lang. Pagyan, hidaw hira Mike Defensor, ni Senator Marcolita. No? Amo ito nga mga kahimtang hita. Kahimtang hita, sitwasyon na, ito nida, may kamatuuran, pero may datong gihapon na tibhong hina. Kung ano-ano pa man, kaya nag-iinagaw ito nida hita popularity support. Popular support hita mga tao. Diri ikaw say it makadara it team us nga support at mga tao kay kung mga tua imo na akong interes sa politika nga mga tua ko hiniyakot nung dana na amo itun, no? Kay ana dida ha sinado nila isumite lang itong mga tao pag kita lang ka mo ha pag kita maupay liwat ha kay kita yun no, dapat open lang kita diri kita dapat buta nga loyal, no? Kung narin pang maupay, di na kita. Kaya mo ito ta, ay kaupay't mga Pilipino,
upay nasod, no? Papagyan ito. It pag-ugo pa China. Anong hain ba ito ng orostorya? Biston ano nga isplikar, no? Itat mga Pilipino nga dapat tirat makakapangisda, makakapanguhat isda, no? Amuin itong aton priority. Diri kay maugo pa kita China. Ginaagawan kita didat aton pangirisdaan. Nagkasuman ha international court, no? Tribunal, permanent court of arbitration. Nagpakian na kami ba't may katungod? Siya ng Pilipinas, may da exclusive economic zone right. Hini, dida, hini nga lugar. Ano pa man ito na ano pa man timdibati, pero pirit, bisan amo itong maupay, hindi ka masuporta ito. Ay, iti mo gusto, aman na. Ada pa kita ito dida, nga pantag kita nga klasin mamutos. Bisan makapira kasi nga, ayaw ito niya Ruben Padilla. Adi nga klasin si Dandor nga. Pananglitan, suan, so ito natin suporta. Halat mga Pilipino, anin mga Padilla lang. Amo lagi hapon ito na. Amo istorya. May tungod lang kay amo ini ha. Amo kita ito. Alit, importante good di datat at mga moyong balay, at mga pinapaiskwila, no? Ini kay mga hinigugma naton, ini nga mga kabataan, amo ini suro kita at mga sakripisyo, itat guol nga lawas para hit mga anak, no? Bisan mga marasa na mga pagkaon, makaobserbar ka, nabambis nga para haimo nala, ihatag mapatungo dito yung gugma, ito ni mo anak, no? Kaya naman magnabalik ng mga anak, nanira ginagamit, nanira himbabaruan, nanira edukasyon, no? Nalilipay kita. Pero pag nag-iistorya na nga, dapat mga Pilipino at mangisda West Philippine Sea, diri dapat China ito na mag-sisinamok nila tatatun mga Coast Guard. Ma-insister ko lagi ako. I-insultuhon pat anak. Ano, may tungod lang ito't iya baga tinitindugan nga baga pamulitika. Oh, salita kita daw ito. Imagine na la kung mabisla mag-kinsi nga senador pareho kan Ruben Padilla, for example. Purya tamay, no? Purya paka minos, no? May da abilidad, oo. Dito itong panhimot pelikula, maupayo pa yan. Pero didihin panhimon balaod, didihin panhimohin ikaka-upay nga policy Pilipinas, sain man. Ano man, no? Waray, no? Ana aton hikikita nito dida, no? In diri diri Asia iton kabutos, diri among kabutos. Okay? Mga ano man kita, pero na mga artista bisan lapos-lapusan pa number one. Amin ito na sinisiring ni amay kang panggalaiti ni Senador Ralph, ni Rafi, Senador Rafi Tolpo, no? Nung ako nakuhaim, dapat nag-resign ka na lang. Mugo dito ba yun? Madirla itong didahiton nga, dirla itong didahitong in-insinit trial. Masinit hearing, nanihi, anuna pa, nagpapakakita, mag-iap ka mo ito na social media. Nunganin na ano pa ito nga isyo? May niya kung dinhi, kung pwede ko ikaw dagmo kong tabo. Kung baga badbaron ta ba, hawin na ray ba? Hambugan mo. Amin ito, bagayin kakakontintot mga Pilipino. Yung mga Pilipino din, kasi mga kababayan, mga kuhan, mga labs, diri sugar ito. Itira gusto, yan na lately trend nga gusto at Pilipino, matigas nga na buta. Amoy doon. Pero di rin man lang ini itpagpadalagan itong nasod, puro dalala baga may isog. Di mo man itong matatranslate gihap nga ekwivalente itong political will, di rin. Eh, kung puro nala isog, no? Parokan na Andres Bonifacio, nga aton na bayani, naging bayani gan naton. Pero, wala ito sa labutan ng talalon ni Andres Bonifacio, hit, you know, mga international relations. So, mas gimpi prefer nira nga
Una, Emilio Aguinaldo, ay, mga naman, kita kayo na itmak padala, ganit na, sundangin ang laninin aram, intalon, no? Di rin ni puro tigasla, no? Di rin ni puro isugla, no? Pwede rin ni maisug, amot aton, no? Amo na, di rin ni puro isugla. Waring nga ni Agway, maisugla kita kung ipansalbids ta na. Maisugla kita kung anira nga ni gintikangan anira paningad ton drugas, may tungod ang nira kapobrihan ang iba. Di bali nga itong mga kwartahan ng daan yan, amat iba itaton prinsipyo iton. Talon waray kinakaon, nga na amon hiadtanhin patayan pa, no? Nga na okay na kita iton, no? Pero kung kaaway naton, nga naraog-daog yung para pangisda naton na West Philippine Sea, sinasangkay naton, no? Higugmaon naton, amat aton na... Maharap ka kung mga naging anak itong mga kablas ni Sultan Bolkiah nga ni Elon Musk, no? Pinakariko, kung hinot pinakariko, kalibutan niya ng mga panahon. Tag-iya itong Louis Vuitton, no? Ano? Di mat manihikada. Nanikada itong kay waray nira pagpipilian. Hanira kinabuhi, no? Waray na nira choice. Hanira kabuhila, tubtubla dida. Tubtubla amulan ira akos. No, dira na nira kayahin mas hataas pa nga kinabuhi kay amogulan nira na kaya. Kaya napipiritan nga basta lang nga maka-income, ay daipalitin kung ano, kay itong kabuhi, itong tao, waray manggihangkag itong kabuhi kung di ka nakapalit, hinpagkaon. Kaya dito't dalagan it kwarta kay damot yung mapapalit. Amo ito ta hinungdan, no? Kung ang pamaagi na lain maka-illegal kay patikim-tikim lang kung nato parot sharingan na onan kaya nahangad to, no? Nganit pagkita ito at mga expert niya iba, sakit ito. Dear, ito nga addiction in tarambalo nito nga klase in sakit, no? Dear, ito it solusyon in puros patay. Kita adaw, no? Ang panahon ni President Bongbong Marcos, oh, nakitaan mo man, no? Pinamatay ba? Kinmunhod ba? Lumuya ba? No? Nakitaan mo, no? Di ha, kay kami, ha, di man kami balita ba? Di rin naman na nabalita at patay, di naman liwat sukot kasukot it mga nangag illegal drugs, no? At ining, you know, labi pa ini ka makaaramdok ka isip ha mga Pilipino na pinapakita kita kong taloy nga anti-drugs na inimay na mga nagsusulpot-sulpot ng mga istorya labi na kan Senator Trallianis na madiri ka mudayon kay ala kontra iti iyo baruganan pero maga kita mamamati lang kita na sus napaka anti-drugs pero amo hirat mastermind, no? Actually, di ba, mga sini, no? May naman itong mga istorya na mga unang mga history, no? Hindi ka man kita tumuod dayon nga tinuod ito. Pero abrihon tala ito na huna. Sige kita pag man. Kita rin, iningay mga istorya, nga buhi pa'y Kerwin Espinosa, tubtubya na. No? Haga na po na mo anman ada ng mga nadadabin illegal drugs. Kaya waray man ideklararin korte nga talaga na ito. Pero may mga hungihong, no? Ang mga istorya mga sinibilyan hindi kaya nung abuhi patutigyan. Kiringin papakian na, kalinya ba ini? Kalinya ba kausabahan na, you know? Han mga grupo han nagninegosyo? Mga suka dito ba? Nakain na, waray ito na kabatunan. Kay hinindinhi, di man itong pwede ni mga iladlada publiko kay di man ini legal nga negosyo yung pamaligyahin isda pananglitan, no? Pero kung baga mainobserbarong ka, tigat yung hiling-hiling, no? Bangin liwat ini political intrigue o kung ano, pero abrihon talat aton isip, no? Kay kung ano't maitanom hita aton kaisipan, no? Nilikado kung ano't niyo, no? Pero kung matinuod maliwat, ano ba paano liwat, no? Kung matinuod nga, di abot na iningad to, no? Na may istorya mga Michael Young, sugod itong mga istorya ba, no? Amin ito, mga kahilad man nila na kita pinipili na hasag dito na ako. Pida kita kay
bilib ako, no? Mga kamutangan ito nila, no? Waray na kita oras, Mano Felix Andrade. Ang aran na aton mga igin, kakaupod pirmi, aton, you know, di kita na... di kita nung tahinibag madadayon at mga pag-discussin mga issues kung maray ka mo aday Art Berdan, Imana Esther, Dina Daza, Dino Daza, John Max, Wilma, Chingna Barrow, and iba pang ada haira mga radio, either ha radio ha transistor o radio ha mga sarakyan. Thank you so much sa niyo pagsunod, isan sa iyo pa'n aga, no? Para sa iyo magikatur-tur kay madalumdum, no? May dahul ganti uran, no? Niyan may makakarawat yan ito nga warning tiga nga NTC, no? NTC nga kanay asahan, no? Depende sana diri liwat, no? Gusto lang natin umuran pero diri bunok baha ng landslide itat biling tubtubla ito nila. Hi Ronel Angay-Angay, hi Emmanuel Yeren, and hi Algis Villafuerte, ini hi Nick Ismali, hi attorney Nick Ismali, paupay ngatak na hi ngatak na. Good morning, good morning, good morning.

0: The time now on FMR. It's 7:16.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Sampon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, good vibes.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.